0: Isagid ka maayad-ayad nga aga-abiyan sang Biyernes. Welcome diri sa aton programa Oras na Pilipinas. Oras naman para mahibaloan naton nagakatabo sa aton nyo pungsod, ang probinsya kag diri man sa aton lugar. Pag oras naman ma-inspire sa aton nyo pabalon, ma-inform sa aton nga mga public service announcement, kag later sa aton nyo trivia, kag karoin sa aton talakayan, makaupod man natin si Sir Noel Nacion, ang aton nyo partner from SSS. May kaangtanan sa uplift program. Balan ko damo gid ang mga nagapamangkot, may kaangtanan sini. Kung may ara ka mo pamangkot abiyan, welcome gid ina diri sa aton nga programa. Makaupod dinyo tub-tub alas 9 sang aga ang inyo amiga nagahalili kay Miga Joy Kawayan Combatir, Miga Jen Robles Librado. Naka-bakasyon mode anay si Miga Joy. Ingat Miga Joy sa imong pagbiyahe padulong sa Davao. Medyo layo pa to sa part sa Davao. Kaya aga pa siya nagbiyahe kagaina. Subong kitaan ay ang mag-updanay since second Friday gali. Second Friday sang bulan, tub-tub alas 9 imedya kita. Standby lang ka modera, no? Kag kumihara ka mo gusto man niya tamyawon, pabalon, or gusto i-shout out, man, welcome gid. Ang atin niya text line number 0963180149. Kag pwede man sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Live naman gali kita. Thank you Kuya Don sa pagbulig sa aton, pag-set up sa aton yung FB Live. Kag later may makaupod man kita diri among ganin. Sining ko live na live si Sir Noel diri sa aton nga programa. Kag last day na gali isubong, no, sang aton nga audience listener survey. Kung ikaw abiyan, wala pa nakasabat sa atin niya survey, nan pwede pagin magpahabol. Sige na, magpahabol na kamo. Ang atin niya link na ara dira sa atin FB page 1062DXKI-FEBC Radio. I-click nyo lang dira ang link ara man dira sa atin FB Live sa comment section. Nan ibutang na dira ni Mi Good Dave ang atin nga link sa atin nga ano form para masabat ninyo. Kag actually dali lang gid na siya sub doon, kay tatlo lang gid dira ang mga pamangkot, di ba Mi Good Dave, no? Kung ano kamo oras nagapamati sa DXKI, sa isa kasi ba nakapila ka mo nagapamati, kag mostly ano oras or ano nga time, morning ba, hapon ba, gabi ba, so pwede nyo gid nga masabat, no, kag dako gid ina nga bulig para mas mapalambo pagid ang ministeryo sang FEBC lakip na diri sa 1062 DXKI. Alas 8:07 ang aton nga oras. This time linton anay kita sa aton nga una nga segment, ang aton nga pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.
0: Para sa aton nga pabalon subong nga Biyernes abiyan, makit andira sa Proverbs chapter

0: 11 verse 25. Proverbs chapter 11 verse 25. Basahon ko una sa New King James Version, kag later sa Hiligaynon. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Sa Hiligaynon, ang mahinatagon nga tawo, mangin manggaranon. Kag ang nagahatag sing tubig sa iban, siya man mismo paghahatagan sing tubig. Proverbs chapter 11 verse 25. So, ini nga verse sabihan nang nagkaroon gid sanda ko nga impact man sa kanya life sang nangin ano kani nang devotional. Dako gid niya reminder ini sa akon kag gusto ko man i-share sa inyo. Diri gid na remind kita na God never intended us to live with a mindset of scarcity but with a mindset of abundance. Kay masami naginaisip naton wala kita sang ikahatag. Kita mismo kapoy na. Do ego lang man ni sa aton. Kag sometimes maisip naton, ako maghatag ko basi maubusan ko. Pero ini nga proverbs nagahatag sa aton sang another perspective. Kay miara gid sang mga tao, pwede si King Solomon sa diin siya ang nagsulat sini. Book of Wisdom, Proverbs. Nang ginatuduan niya kita nga, ang paghatag, hindi lang man actually sa kanya time, no? Hindi lang sa kwarta, but we can also give pinagi sa ato niya encouragement, sa ato niya gugma, sa ato niya pangamuyo sa iban, no? Kag nga kita nagahatag because we understand it. Ining mga pagkabutang hindi naghalin sa aton kundi halin dira sa Ginoo. So Proverbs is a book of wisdom kag nagatudlo gid ini kung paano kita magkinabuhi uyon sa kabubuton sang Ginoo. And Proverbs 11, may ara sang mga contrast ini, no? Sa mga previous nga verses. Contrast between the righteous and the wicked, between selfishness and generosity, between living for ourselves and living for others. Kag diri sa verse 25, siling dira, the generous soul will be made rich. Ang ibig sabihin sining generous, nagdala sang idea of someone who gives freely, someone who blesses others. And sa next nga point, he who waters will also be watered himself. Imagine niyo na lang, no, ang isa ka tao nga nagapamunyag sa labi na subong pertika dry ang season naton. So kung mabunyagan ang isa ka tanom, wow, mabuhi gid siya. Na remember ko tuloy ang ako niya bougainvillea nang pwede na siya ka dumalaya na siya, dumapatay na siya, pero sang ginbunyagan ko do na feel ko gid niya nalipay siya. Kay nagtubo naman liwat kag namulak. So amo pud na ang principle nga ginatudlo diri sa ato. Kung kita mag-refresh sa iban, God knows how to refresh us. Silingan eh. He who waters will also be watered himself. So, subong adlaw, may ara kita sang tatlo ka mga palamangkotanon nga sabton. Una, what happens when I choose to be generous? Ano ang akon, anong matabo sa akon kung piliin kong mangin mahinatagon? Number two, where does my generosity come from? Din ba halin ang akon pagiging mahinatagon? kay kalipay nga maghatag. And last, number 3, how can I develop a mindset of abundance? Sige, sabto natin ina, no? Tatlo man lang ikaw points. So, una, what happens when I choose to be generous? Ano ang matabo? O, sige, point number 1, generosity refreshes others. Gani siling dito sa second point, sang verse 25, sang Proverbs 11. He who waters will also be watered himself. Ang first picture diri, simple lang. Kung ikaw magbubo sang tubig, so you water someone else. Hindi man gid literal nga water ha, nga bunyagan mo siya. But through your words, pinagi sa imong mga pulong, pinagi sa imong time, pinagi sa imong presensya, resources or encouragement. Sometimes we underestimate how powerful a simple act of generosity can be. Maybe you encourage someone today na lapit na lang mag-give up. Silingon mo, kaya mo yan. Don't give up. Or maybe you listen to someone who simply needs to someone to hear them. Maybe you share what you have with someone who has less. Itagaan mo antong why should I, no? Or may ara ka nahibaloan, tuduan mo sila sang imo nahibaloan. Or siguro you pray for someone. Sa aton, though simply lang siya nga bagay, gamay lang ini nga bagay, pero hindi mo balaan ng ina nga gamay nga ginhimo mo, dako na ina nga impact sa mga nagakauhaw sang paglaom. Kay damo subong ang mga nagakauhaw abyan, hindi lang sa tubig ha, but they are thirsty for encouragement, thirsty for hope, thirsty for acceptance, and ginauhaw sa pulong sang Ginoo. And sometimes God wants to use us to refresh them. So pamangkat ang imo kaugalingon subong, who can I refresh today? Sino bala? Ang ma-encourage ko subong, kagaina sa akin niya devotional man niya gin-share, pila lang ka sa card, pwede mo ma-encourage ang iban. Kahit simple lang nga text nga, kumusta ka? Gina-prayta ka? Ako ginasang kahimuan sa ila. And number 2 nga question, where does my generosity come from? Din bahaliin. Sige, point number 2, generosity reveals where you place your trust. Sometimes our fear of giving comes from a scarcity of mind. O, scarcity mindset. Ay, ang ginaisip natin, kung ihatag ko ni, wala na ko. Di ko magbulig ko, paano ko? Naawa na, God. Kung magbulig ba ko sa ila, buligan man kaya ko nila. But generosity requires us to trust that God is our source. Kung ano ang may ara kasubong, hindi na alin sa imo, kundi alin na sa atin nga source. Ang atin kusog, ang atin nga kaalam, no? Ang imo nga capacity or kakayahan, no? Halin inatanan sa Ginoo. So, si Jesus, gintuduan niya kita sa Matthew chapter 6. Nga hindi kita mag-worry kung ano aton kanon, ano aton imnon, ano aton suksukon. Because our Father knows what we need. When we understand that God is our provider, we can become open-handed. Dali na lang sa aton maghatag. Kay tungod, balaan naton niya kung anong may ara kita, hindi na tungod sa aton. Tungod na sa Ginoo nga nag-provide sa aton yung mga panginahanglan. So, abyan, pwede ka mangin generous. You can be generous with your time, your knowledge, your skills, your encouragement, your home, your prayers, your opportunities, and most importantly, your faith. Kung ano ang na-experience mo dira sa Ginoo nga paghigugma, i-share man ina sa iban. You don't need to be rich to be generous, Abian. You just need a willing heart. Willing a kasing-kasing nga maghatag sa imong kung may anong may ara ka. Kaya hindi man abipit kita pwede makahatag kung wala man kita, diba? And when we realize that God is our source, something begins to change inside us. We move from what if I don't have to, God is more than enough. Kaga last nga point naton, develop a mindset of abundance. The generous soul will be made rich, sabi sa Proverbs 11:25a. Hindi dirigi na siling ang isa ka generous nga tao mangin financially wealthy, but dirigi na siling the blessing of God is much bigger than money. Alam mo anong ginahatag sa aton ni Lord nga siling naton mayaman kita? Ang peace, no? Kaya hindi gid ini mabakas ang kwarta. Ang joy, ang relationships. Nanamo na i-value natin ang relationships amo ng amon niya natin and last Wednesday. Ang wisdom, ang opportunities, ang strength. No, kung wala ang strength ni Lord, hindi gid kita kalakat, hindi man kita katrabaho. And His great purpose sa atin niya kayo nabuhi. And also, ang privilege of becoming a blessing to others. So, kung ginakumo mo ng kamot mo, ginaklose mo ng kamot mo, wala kasang may ma-receive. Pero kung i-open mo ang imo hand, kag naghatag ka, you can also receive, no? Amo abi ng principle sa Bible. Actually, damo gid sa mga principle about giving sa Bible. If you give, then you will receive, diba? Sa Luke, makita natin kung ano ang measure nga ginhatag mo, more than pa dirang ihatag sa imo ni Lord. So, hindi ta silingon na wala ko. Instead, whatever God has entrusted to me, I can use it to bless someone. Kay ang kalibutan nagasiling take more, pero si Jesus nagasiling give. Hatag, serve. Kung gusto mo maging great, maging servant. Kung gusto mo i-bless ka, then maghatag ka. Kay amoning principle sa Bible, sa Proverbs 11:25, when we refresh others, God knows how to refresh us. So today, Abian, siguro na-feel mo nga daw walang-wala ka. Maybe you think your resources are small. No, your time is limited. Your strength is not enough. But remember, God does not ask you to give what you don't have. Siling sang Ginoon na mangin faithful kita kung ano ang may ara kita nga gin-entrust ni Lord sa aton. Maybe you have a word of encouragement, ihatag ina. Maybe you have time, give it. Maybe you have skill, share it. Maybe you have resources, be generous. Kag kung na-experience mo ang goodness and faithfulness ni Lord, tell someone about Jesus today. Hindi na pabuwas sa subong. So, the generous soul may be made rich, and he who waters will also be watered himself. So, salamat sa pulong sa Ginoo. And as we pour out what God has entrusted to us, let us trust Him to refresh us again. Because we are blessed not only to receive God's blessing, but to become a blessing to others. Samo nang siling ni Miss Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing to your workplace today. So, mangin blessing kita, kundi ikaw man subong, ginbutang ni Lord. Amo nang aton nga pabalon, subong nga Biyernes.
1: Orats na! Orats na! Pilip

0: alas 8:22 ang aton nga oras abyan. Good morning kay Sir Peter Panaligan Saluta. Kay Migo Jandy. Hello, Migo Jandy. And hello man kay Ate Nerissa Combatier Navales. Kay Brother Jacob Ride dira sa may abroad. No? Hello dira sa inyo. Kag balaan ko sa balay nagapamati man. Si Mamang, si Mamang Lenny, si Kay, I don't know kung ara na dira, si Baby Ozzy. Kag ang akin niya, being naka-work from home. Sa mga naga-work from home sa buong, hello lang dira sa inyo. Hello man kay Ate Edna Dimasuay, upod kay Kuya Jun, kay Ate Langga, and kag kay Kuya Jun man gihapon sa Kahilig Family. Happy listening lang dira sa inyo. Kag sa imo man, Ate Michi Tyson, Brother Roger Tanner, kag kay Ate Presi Bernardino. Alas 8:24 ang atin nga oras sabihan. Nan, kung may ara ka mo pa, Mangkot, about uplift program, kay damo gid abi naka pamangkot, sino ba ang pwede maka-avail sina? Nga sila may ara sila na receive, nga ako wala. May SSS man ako. Sige, later. Nan, amo gid na ang aton mangin topic ko, kay ara na diri ang aton nga resource person early morning pa. Nan, later makaupod gid natin inas. Sir Noel na Sean, abangan nyo lang. So, subong linton anay kita sa aton nga segment, public service announcement anay. Pinaagi sa aton nga action line.
1: Action line.
0: Abyan kabahin sa pagpalambok kag pagpadayon pagit sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company ang 1062 DXKI FEBC Radio nagahingyo sa inyo nga magsabat sa aton audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve pagit ang aton mga programa. I-share ang imo experience sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form nga nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Action line.
0: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60 second or 1 minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan yung mga residente sang Soccsergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 PM. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccsergen FB page.
1: Action line.
0: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 14 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Kimato, Tibali. Maapektuhan man ang Porok 5, Talisay going Barangay Luhib, sang Barangay Lampugon kag Barangay Tasiman sang Lake Cebu. Sa August 15 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Rizal, Poblacion sang nga amuman ang Bapa Mabuhay kag Purok Everlasting 2 sang Barangay San Isidro, Santo Niño. Sa August 17 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Lower and Upper Makulan, Lake Cebu kag Barangay BS Aquino, Norala. Sa August 18 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Kibid, Norala. Sa August 19 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Sitio Montano and Sawmill, Barangay Nasi, Sorala. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
1: Action! Live!
0: Ang IBP SocGen Chapter, kaupod ang LGU2P, may ara isang legal aid caravan para sa mga indigent o may ara isang minimum income sa 2P. Maka-avail sila sang libre nga serbisyo kaparehasang free legal consultation, libre nga konsultasyon sa abogado, free drafting of simple legal documents, free notarization of simple affidavits. Sa August 15, dira sa Municipal Covered Court, 2P South, Cotabato.
1: Action! Live!
0: Ang FEBC Philippines taga-imbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition, hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 a.m. to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
1: Action! Live!
0: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation. Sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berean Harvest Church, Amuraw Street, Coronadal City. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992-032-7459 or sa ilang FB page, CF Coronadal 2.
1: Action! Live!
0: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program. Sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
1: Action! Live!
0: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socoteco 1 nga may ara sang Hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socoteco 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
1: Action! Live!
0: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong magsubmitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/ched12gocho AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, StuFaps Region 12.
1: Action! Line!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan ng mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Line!
0: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sa ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action! Line!
0: ang Association of Industrial Peace Advocates, SOC Surgeon Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Corona, Dallas City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action! Line!
0: Luyag mo ba lang ang mangintas da scholar? May gina-offer nga Diploma in Electrical Technology o DET, isa ka 3-year diploma program, dira sa General Santos National School of Arts and Trades, Chongson Street, Lagao, General Santos City. May ara sang 50 slots nga available. Sa mga interesado, pwede kong maglakat every Monday, kagdala lang ang inyong mga requirement. PSA Birth Certificate, Form 137 or 138, or TOR, Passport Size ID Picture.
1: Action! Line!
2: Oras na! Oras na! Pilipinas!
0: Sa liwat, ginauhag namon ang tagpalamati natin diri sa 1062 DXKI magsabat sa atin yung audience, the listener survey. Until today na lang gito siya, no? So, siguro hindi man to kaya or 1 minute nga pagsabat kay tatlo lang man to ka question. Kag ina nga answer ninyo, dako gid na nga bulig para mas mapalambo pagid ang atin yung mga programa diri sa Far East Broadcasting Company. Pagkat nag-i diri sa 1062 DXKI. Alas 8:39 ang atin yung oras abiyan. Good morning lang dira sa imo, Ate Sherlita Pagaran. Lang dira sa Pagaran family, sa kay Sis Bing Hayana, yung sister, kay Kuya Marcelo Espinosa, kay Ate Jo, dira sa Barrio 1. Kag mga friends naton sa Church of God, Barrio 4. Kay Ate Hazel, kay Pastor Dina, kag dira man kay Nanay Lita, kag kay Pastor Jerry, Pastor Lidia Valdez, sa Namnama, kay Ate Janet, Espe Pasqua, kay Ate Daisy Conception Mogote. Kag dira sa imo, Ate Jovita, hello dira sa Takorong, sa mga suki nato niya tagpalamati. Kay Ate Gemini Ong Ante, and kay Brother Tonton. Salamat gid Brother Ton sa pag-answer man sa aton niya audience listener survey. 8:41 ang aton niya oras. Sino ang gusto dira magpa-massage? Kay do kinahanglan niya na gid magpa-massage. Sige, hibaloon naton kung ano ang mangin maayong impact sina sa aton effect gali sang massage sa aton nga kalawasan. Kay kung ako ang inyo pamakoton, gusto ko kita na every night nang hiluton ang ako nya likod, kay feeling ko ma-refresh ko kayo. Pero may gasakit ang akong likod. Pero sa atin nga trivia for today, amo ina ang mangin topic ni Pastor Alex. Sige, about massage.
3: Trivia for today.
4: Maing aga sa aton nga mga ka-ONP kag mga ka-trivia, isa sa mga manami nga himuon ko ng isa katawo gina trangkaso Siyempre, ara na dira ang usual naton nga ginahimo, no? Mag-inom sang damo nga tubig, magpahuway, no? Tulog maayo, kag magkaon sa mga masustansya nga pagkaon. Especially ang pag-incorporate sang prutas sa aton nga diet. Kag ang mga usual sina, mga oranges, apple, banana, no? Saging. Kag ang iban, siyempre, mapabakal pa na sang grapes, no? Basta prutas, no? Kag hindi man madula ang pag-incorporate sang madamo nga gulay sa aton nga mga kalanon. Ang isa pa gid nga makabenepisyo ang aton nga lawas during sa panahon sang trangkaso, amo ning ginatawag naton nga pagmasahi sang lawas, no? Ining massage. So dako gid ang bulig sini sa anong nga paagi nga ang pagmasahi sang lawas makabulig, especially kun ang isa may ara sang trangkaso, no? Colds or flu. Ayan, unang-una, kung masahion mo ang lawas sang isa ka tawo nga nagabatyag sang trangkaso, ma-reduce ang stress sa iyang lawas. Lalo na kung manami bala nga pagmasahi. What I mean sa manami nga pagmasahi, inang mamag-an ang kamot, kag siyempre ang technique sang pagmasahi, no? Ang isang napansin ko gid nga manami nga technique, ining ginatawag nga Swedish massage, no? Nang daw ginahagod lang bala ang imong panit, dala duot gamay along with ang balanyos. Yan. Ang isa sa mga ginahimo ko is ang balanyos, ginabutangan ko sang lotion para daw medyo madurodanlog. So once nga ang tao nga nagamasakit, no, like trangkaso or colds or flu, maka-reduce gid sang stress sa iyang lawas. Ang stress abi, no, kung may halimbawa may prevailing condition ka nang adaan, halimbawa daw medyo galuya na lawas mo tapos mas stress ka pagid, ginadugangan niya ang malain nga epekto sa imong lawas. Amo nang akon mas stress ka, generally it is very, very harmful sa imong immune system. Kagang pagmasahi, nagabulig nga ma-prevent or mabuhinan ang sintomas sang stress. No, ano ini nga mga sintomas? Inablang anxiety, no? Do hindi katulog maayo, kag ma-compromise ang imong immune system o magbaba blang imong immune system. So sa pagmasahi pa lang, kag ang stress mamat-amat madula, isa na sa pinaka-epektibo nga pamaagi nga kung hindi man halimbawa ma-prevent ang imo nga sakit, halimbawa na-stress ka, no? Tapos wala ka pa man nagamasakit pero do parang luya imo lawas. Once ka mamasahi ka, hindi na bala madayon nga magmasakit ka kay tungod gani nga na-reduce gid ang epekto sang stress sa imo lawas. Kung nagamasakit ka man, siyempre may stress na gid na sa imo nga immune system. Ang pagmasahi maka-reduce ang stress sa imong immune system. No? Kaya siyempre ang lawas mo mabato, mangin na sa sakit, abi. Gusto niya na iyang mag-recover. So once nga ginmasahi ka, tapos nakapahuway ka maayo, kumalma ang imo, dira nga huna-huna kagbalatyagon, then ang imong lawas nagiging mahapos para sa iya nga batuan niya ang mga virus kag mga bakterya kag mga infection nga nagsulod sa imulawas. Yan. So una, maka-reduce ang stress. Ikaduwa, ang pagmasahi maka-increase ang blood circulation. Usually abi kun ang tao may ara sang masakit, no, like trangkaso, hindi na maka-circulate maayong dugo niya daw damo bala mga parts ang lawas mo nga kung sa mga ugat mo, may aras ang hangin, may aras ang lamig. So, once nga i-masahion, maka-circulate na maayo kay magkaladula na itong mga nagapugong. Di kundi, once nga maka-circulate na maayo, ang imo nga white blood cells, maka-ilig na maayo sa bilog mga lawas kay tiining white blood cells naton. Amo ni ang mga sundalo sang aton lawas, ang ilan na iyang trabaho, batuan nila inang mga foreign bodies nga nagsulod sa imong sistema. para healthy ikaw. Yan. So, muna silang soldado, ti daw pareho lang na nga. May ara sang nag-sulod sa imo lawas, wala sang soldado or may soldado pero hindi sila makapatrol maayo sa bilog mo lawas, ti wala lang gihapon, no? So once nga masahion mo ang lawas katawo, ang white blood cells yan na makaano maayo, makailig maayo na, naamin ang circulation sang dugo. Ti kundi matultulan na nila karong kundi hindi nagparanohot sohot tong mga kalaban nga nakasulod, no? So, nagiging effective ang imong immune system sa pagbato sa mga infection. No? Kag ang tsansa mo ba lang hindi magkasakit or ang tsansa mo nga mag-ayo dayon, dako kaayo. Kay tungod nga, manami ang imo blood circulation. Ikatatlo, ang pagmasahi makabulig sa manami nga pagginhawa. Ang isa sa epekto sang trangkaso, no? Kag ng mga ning colds bala, no? Hindi lang hatsing, ginasipon, bisan wala lagnat, pero kasakit imo ulo, mga munabla. Ang isa kaya epekto sina nila sa aton nga respiratory system. Inang do nabudlayan ka maginhawa. O, unang-una, may mga plema sa imo nga baga, may mga napungot sa imo ilong, o, mga sinus modera, nagareklamo man. Ti once nga masahion mo ang isa ka tawo, no? Halin, siyempre may ara man na pasunod, no? Halin, ang iban gaumpisa sa tiil, tapos ang iban maumpisa sa ulo, magmasahi. Once nga ginmasahi na, no? Nagabukas inang mga drainage system ni mo, no? Sa dira, halimbawa, masahion mo siya sa may mata banda, sa may ilong, ang iya nga mga sinus dira, madrain maayo, ti. Kundi ang ilong madula ang pungot, madula ang kung anong nagapagutok dira sa ilong mga budlayan ka maginhawa, maka-inhale ka na maayo, no? Makasulod na maayo ang oxygen sa imong lungs. Kada ginhawa mo daw nami ang sulod sang oxygen. Di siyempre, kabalo ka naman nga ang oxygen. Amo na siyang nagahatag sang puwersa sa aton kag nagaha-disinfect sang mga ano, kapamatay sa mga kagaw, no? Kag ang oxygen amo na nagahatag sa mga muscle naton nga mag-function maayo. Di kundi ang imo nga blood pressure mag-normalize, no? Magnubo ang imo nga heart rate, maghinay kag magkalma kag mag-relax ikaw kay nga ha? Kay makaginhawa ka na maayo. No, nami na ang sulod sang oxygen sa imong lawas, hindi na mag-overtime ang imo nga heart. So massage will increase diaphragmatic breathing. Kay tungod nga isa sa mga ginamasahe kid sa lawas ang diaphragm, no? Nablang part sang lawas ta nga aradirang aton nga ribs, no? Sa tubangan, sa likod. So ginamasahe na siya maayo. Kay ang diaphragm nga na amo nang muscle nga accessory naton sa pag-inhale kag pag-exhale. So ining mga accessory muscles naton sa diaphragm, no, mga turo-turo sa liog, inang chest muscles naton, no? Amo na sila mga assistant kag mga primary nga muscle para sa pagginhawa. Kag collectively, no, ining mga muscle nga nining external intercostal, ning scalene, pectoralis major kag trapezius, amo ni sila ang collectively ginatawag nga diaphragm. So kung nami ang masahion ang imo diaphragm, nami ang pag-function, very smooth, very efficient, mas manami ang pag-inhawa. Pero kung ini mga muscle mo sa diaphragm, daw medyo wala blag coordinate maayo. May mga pranakit, may mga pranuhot, at ibudlay gina mag-inhawa, no? And the person is very uncomfortable. And so, kinanglan sa pagmasahi, isa gitna, no? Ang likod, ang dughan, ang liog, ang turo-turo, no, ng muscle bala sa may likod banda sa dalom sang liog mo na mga turo-turo tawag naton sina, no? Ayan. So neck and shoulder muscles ginamasahi ginamaayo. Ayan. So massage can make your breathing easy. It can make breathing issues disappear by relaxing the diaphragm o kag mga surrounding muscles. Ayan. And then lastly, ang pagmasahe improves lymphatic circulation. So, ang pagmasahe, amo nang matawag man naton nga manual nga lymphatic drainage. Kag may ara sina mga technique, no? Kung ano nga movement sang pagmasahe ang imo nga gamiton, amo na nga kinanglan ang pagmasahe tun-an mo man. Madira sa YouTube, sa internet, no? Damo ka makita mga material dira, no? Kung paano makamasahe maayo. Ma-improve ang lymphatic drainage, ang lymphatic circulation. Kay gabulig ini sa imo nga immune system.

blood circulation. Part ina siya sang immune system, no, ang aton nga lymphatic system. Amo na siyang nag-balance sa aton nga mga body fluid levels kag nagadepensa sa aton lawas against infection. Yan. So, amo na, no, ang lymphatic system nagabulig sa pag-maintain sang proper blood circulation, body fluid balance, immune function, no? Kag may mga techniques ang pagmasahe sina nga ma-drain gini mo maayo ni mga lymphatic fluids gani, no? Okay, para makuha ng mga higko sa imong lawas. So kinanglan tun-an lang gid, no? Pwede sa bata, pwede sa teenager, pwede sa tigulang, pero kinanglan matun-an mo lang gid maayo kung paano na siya himuon. Amo na ng mga nagamasahe ginaiskwilahan nila na, no? May technique gid na. Hindi na sila nga peanut style lang o mga pinataka style lang. Kundi nga with proper technique, maka bulig ikaw nga ang lawas ang isa ka tawo mag-ayo. Okay, so muna ang aton nga trivia kagkabay nga makabulig ina, no? Sa mga abyan aton nga nagabinatyag ang ilang mga kalawasan tungod sang pagkambyo-kambyo sang klima. Kag para sa oras ng Pilipinas, Pastor Alex, Trivia from Home.

0: Oras na, Pilipinas!
1: Thank you, good Pastor Alex, sa sina ng mga impormasyon about massage. Later pa mangkoton ko ni karon si Sir Noel kung gusto niya na magpa-massage. Oo, kay kanami ilang gid no sang benepisyo sang massage. Labi na kung may ginabat siyag ka or gasipon-sipon ka da or ginahilanat. Nando mas nami gid ko magwa ng mga hangin-hangin dra sa imong kalawasan. So thank you so much gid Pastor Alex sa mga impormasyon nga imong gi-share sa tanya trivia for today. Alas 8:56 ang aton nga oras kag this time linton na kita sa aton talakayan kaupod ang aton nga bisita subong nga aga pagid ini siya. Oo, pero taas man ang atin niya time subong matagaan gid naton ina siya sang liguwa ang mga pamangkot naton about sa SSS Uplift Assistance or program. So ara diri live na live sa atin niya studio si Corporate Communications Officer sang SSS Mindanao South 2 Division si Sir Noel Nacion. Good morning, Sir Noel.
2: Good morning, Miga Jen. Kag ano itsura ko da sang ginbutang mo. No, good morning sa mga migo kag miga ta nga namati kag nagalantaw sang live sa FB page sang DXKI.
1: Mm-mm. Thank you man, Sir Noel, nga one call away ka lang gid.
2: So, timing rounds ko gid, media rounds ko gid this week.
1: Kaga timing maka-live gid subong si Sir Noel. Although may ara siya sang regular nga program every first and
2: Friday.
1: Oo, third Friday diri sa DXKI. Pero aring uplift program abido damo na gid gapamangkot kag gusto na nila mahibaluan kay according sa info nga nakuha ni Miga Joy, sang Tuesday ba to ang deadline? I don't know lang kung... Sige, pero hibaloon, anay naton, kung ano ba ining Uplift Assistance Program, Sir Noel? Nga, agin lakip ini siya. Kaya itong nanigad nga info nga nabatian namon, halin sa DSWD. Then subong ara na siya sa SSS nga programan sa ating national government. Sige
2: okay.
1: Po.
2: Para sa kasayuran sa tanan, no. It's still a program of the SWD. Channel lang ang SSS. 'Di ba ang uplift program ta, may tatlo kita ka grupo. Group 1, group 2, ka group 3. Sa group 3, dira na mention o dira nakig partner ang DSWD sa SSS, no. And

0: para mahimo nga channel sa pag-release ng financial assistance. Mm. No. Kay ang beneficiaries abi, ang need is mahatag na sa SSS, no? Kung ano ang need, ano asin o ang mga beneficiaries, makita na sa SSS kag may channel na, may way na para ma-deposit ang ilang para ma-credit ang ilang financial assistance, no? So nagmatch ang records ng tatlo ka ahensya sang gobyerno, DSWD, PSA kag SSS, no? Sa PSA naman ang gimbasihan dira is ang CBMS, Community Based Monitoring System. So kung nabilong ka mo sa na ara sa listahan, te ano na sa SSS kung may record ba or empleyado ba sa record namon, no? So hindi ni nga nagbase lang ang SSS sa record sang SSS. So ginbasihan ang mga beneficiaries, no, dito sa listahan sa PSA. So dito sa base sa listahan sang PSA, dito na makita sa record kung amo ni ano ang eligible, eligibility. Employed, no? Employed. Hindi wala, hindi kasali di ang mga self-employed mega gen, kag voluntary paying member and mga
1: OFW.
0: OFW, kung basta hindi employed ang membership status nga nakabutang sa SSS, hindi na siya pensioner, hindi man, no? Hindi kasali, hindi eligible. So
1: pati mga PWD.
0: Kung halimbawa si pensioner sang disability, employed lang gyapon hasta subong, so possible tungod kay may ano man siya, basta hindi final claim, ha. Wala sang final claim. Final claim meaning death benefit or kaning gitawag naton na retirement benefit, no? Basta wala sang final claim. So employed, si employed member, isa is gasweldo sang 20,000 and below, kay makita manggod sa record sa SSS kung pila ang gina-report sa employer nga sweldo.
1: Kay a month na siya, sir.
0: A month. Okay. No? Kay ang contribution sa isa ka member nga empleyado magbase sa iya sweldo. So makita na dito. So ma-determine sa SSS kung pila ang sweldo ni sa isa ka empleyado. Then ikatatlo is ang kaning may contribution maski isa lang, 2025 or 2026 or, ha, or. So hindi but silingon nga dapat may kumpleto ka maski isa lang, no? Maski isa lang, kay halimbawa di ba ang 2024 CBMS man ang gimbasihan sini, so 2025 halimbawa nag-obra.
1: Sir, pwede mo maano ano ning CBMS kay basi?
0: Community Based Monitoring System. Ang monitong ga house to house ang mga taga PSA, kag nagamonitor sila kung sino day pila ka buksa balay, ano obra, ano income nyo, pila ang income nyo, amo na, no, dira na ginbasihan. So may kadlaw gani ko tong isa ka media partner naton, nga hambal niya may iban abi nga panimalay nga hambugiro daw, nga dako daw sila income, ti wala na appeal eh. Wala na appeal kay siyempre yan hambal nila, amo ni income ko, amo ni income ko, tapos karon kay manghatag sang benepisyo ang assistance ang gobyerno, wala sila appeal, ma-complain ano. Kay si comment niya to, ha, feedback to niya, or ano, kadlaw lang siya, kadlaw man ako, no? So base sa CBMS 2024, kay amo daw na ang latest nga kompleto nga record sang PSA. So maski isa lang, 2024 at 2025 or 2026. So kung nagunta trabaho 2025 pero may contribution halin sa iya employer, and then isa siya sa magiging eligible, no? Basta amo ni, ha, hindi natin i-out nga ang listahan halin sa PSA. Dito nagbase si SSS, then gilantaw ni SSS kung ara ba ng kaning apat ka eligibility. No? Una, employed. Ikaduha, Hindi maglampas ang 20,000 ang sweldo.
1: Mm.
0: Ikatatlo, may contribution maski isa lang, 2025 kag 2026. And lastly, dapat may enrolled na bank account. No? Diri na ni ma-ano, kay usual nga ugali naton, kung hindi naton kinanglan, hindi naton kwaon. No? So, mahambal sila nga, ay, ang naka-apply man lang sang benepisyo, sickness, maternity, kag naka-loan, ang qualified gali. No? Hindi amo na, kay may mga members man nga pipila, nga nag-enroll sa ilang nga bank account, maski wala sila i-claim. No? So, amo gani na nga, i-share ko lang ni Miga Jen, kay may time pa man kita. No?
1: Oo, yeah.
0: Di ba nagwa ni nga balita mid of 20, July. No? So hambal ko dito, pamangkot ko dito sa nag-approve sang DAEM or enrollment sang bank account. And ko nag-increase ba ang enrollment sang bank account? Yeah, sir. Dati sir 30 to 50 a day lang ang gina-process ko. Subong sir, wala pa nag-urto, naka 600 na doon.
1: Ibig sabihin, damo na nagpa-enroll.
0: Oo, damo nag-enroll. Tungod kay, abi nila, makaapas pa. No?
1: Mm.
0: So, ang enrollment is, hasta lang, may cut-off sila, April 30, 2026.
1: Mm.
0: So, nag-cut-off sila April 30, 2026. So, kung after...
1: Sir, wait lang ha. Para mabalaan sang may aras sang idea ang mga tagpalamati naton, kay nag-tackle na dahil about it, Uplift, pwede mo ba ma-explain sa aton di inisyahalin ang budget sa ning Uplift? Kag, ano ning Uplift niya? Uh-uh. Ano tawag? Or uh-uh. Program?
0: Oo, uh-uh. Sige, okay. Sige. Bago ko magpadayon, mabalik kita sa enrollment sa bank account later.
1: Mm-mm.
0: No, balik kita. Uplift program sang gobyerno kag ang nangulo or ang head sini program ini sang DSWD. So hambal ko kay na channel lang ang SSS. So kung channel lang amo ne. Ako si DSWD. Ikaw si SSS. Si Dave na si Dave ang beneficiary. No. Halimbawa hambal ko lapit ka man kay Dave, pwede ipadala ko ning utang ko o kuang kaning kwarta para sa iya ha. Ipadala ko sa imo ha. So, kung ipadala ko na sa imo, ikaw maghatag dito, hindi mo kwarta. Diba? So, this is a program of the SWD. SSS is just a channel.
1: Okay.
0: So, but silingon, intact ang contribution sang SSS, intact ang pundo sang SSS, hindi na matandog. No? So wala na tandog kay ako mismo tong pagkaguwa sining balita nga pati ako nakibot. No? Ang una ko pamangkot dayon sa main office, pundo ba niya sa SSS? Kasi siyempre, membro ko sa SSS mo.
1: Masipan lang maka-avail.
0: Okay, siyempre, membro ko ya sa SSS. Balaan ko nga hindi ko qualified sini. No? Balaan ko. Tapos, ang una ko pamangkot, personal nga pamangkot, pundo ba ni sa SSS ang yatag? So, ang sabat nila, hindi. It's because this is the program of the SWD. The channel lang sa SSS. So, klaro ha?
1: Yes. Klaro. Ang Uplift program, gali sir, Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport.
0: Sige. Yun. Launched in?
1: July 2026 para matagan sang bulig ko ang inflation. Si Miga Joy. Combat inflation and energy emergency, no? So, ng 2,000 pesos.
0: Sa group 1 and group 2, one time na sila. 2,000. Pero sa group 3, 2,000 July to December. So every month may 2,000.
1: Oh, really? So from
0: Subong ka lang kabalo.
1: Amo ganing at least, 'di ba? So ibig sabihin gali sir, nang kay 'di ba na mention mo kagaina kay at least ako hindi ko man balaan, at least karon balaan na sa mga listener naton, balaan ko man.
0: So group 1, group 2, ang group 2 is July to December man. Ang group 1, which is 3.5 million household 2001 time.
1: Okay.
0: Sa group 2, 2.5 million household, sila tong mga near poor families. Makita mo may CBMS gihapon, no? And group 3, July to December gihapon, 1.5 million household.
1: So ibig sabihin ng 1.5 million whole Philippines.
0: Whole Philippines. Household ina ha.
1: Okay, sa family.
0: Sa group 3 man, household gihapon. So kung halimbawa kita nga tatlo ara kita sa isa ka panimalay, isa lang sa aton ang makabaton.
1: Okay.
0: Hindi nga per member. Kaya isipon mo, pila ka members ba, employed members ang ara sa SSS. Butang na lang naton 30 million. 1.5 million of 1.5 million out of 30 million, pila lang na?
1: Pila ka percent.
0: Pila lang na ka percent. Kaya ang 3 million is 10%.
1: Yeah.
0: So 5% lang ina, no? So household ang ano, so halimbawa kitang tatlo, may kanya ka mga pamilya, si Dave may pamilya, ako may pamilya ako, pero isa lang kita ka panimalay, isa lang sa aton ang baton. So sa isa ka pamilya, kung tanan sila SS members, isa lang makabaton. Kay per household man, household, then that is 2,000 per month, July to December.
1: So every month may 2,000 sila para mabuligan.
0: Tama itong hambal mo, sila. Kaya ako.
1: Why man kita? Wala kita nasali. Okay, so hindi siya one time lang. So every month may ara na sang mabaton sila nga 2,000.
0: So 2,000 per month.
1: Nagsulod na ba?
0: Nagumpisa na, no?
1: Okay.
0: Kay ang di ba gibalita na sa SONA, si ano mismo ang nagbalita sina si PBBM kay yahanang a program. So sa SONA niya gibalita, and then July 31 naghatag na, nagpadala na ang SSS. Puro lang ta SSS topic diri ha, group 3 lang ta. Nagpadala na si SSS sang notice, nag-notify na, nagpadala og notification sa my.sss account sa mga qualified o sa mga eligible na mga beneficiaries. So, amo na.
1: So, i-clear naton, hindi sila ang mag-apply kasi mismo ara na sila dito sa database,
0: yes,
1: sang PSA.
0: Yes.
1: So,
0: hindi
1: wala
0: na sang apply yan.
1: Wala application yung matabo.
0: Wala inog-submit, wala ka i-submit, wala ka i-photocopy, maghulat lang.
1: Yeah.
0: Kung ara ka, appeal ka, naka-receive ka sang notification, ang notification, ang pinakaunang award, congratulations.
1: Oo, amo gani. Ako actually, sir, nag-check man ko sang akon niya online website sa SSS.
0: Wala.
1: Kay nagalaom. Nagalaom nga ba si my congratulations? Uy, nawala. Amo si my good day, may ara. Ay, wala.
0: Wala po ka.
1: Wala. Kasi, di ba, nag-start siya sang, I think may Arabi ko, maipod kami sa media, nga,
0: appeal.
1: Na-appeal siya ng gin-post niya dito, congratulations. So, July 31 daw nagsulod. So, ibig sabihin, kung wala ka naka- receive sa July 31, ibig sabihin, wala ka na dito.
0: So, hindi na natin i-topic sa sunod.
1: Kay
0: mag-move on na kita kung wala kita appeal.
1: Ay, amo gid, no? Tama gigali, sir. Amo na nga, hindi na lang. Kay masakitan. So,
0: pero no, kung makita sa gobyerno nga hindi ta beneficiary, but silingon, i-consider naton nga kaya
1: naton.
0: We are blessed. No? And also, this is just temporary. No? Kaya mo naton ng 2,000 per month. Although nami sa pamatsyagan nga may 2,000.
1: Oo, sir. Dako kaya ng 2,000. Balaman natin nga sa karon dahil sa inflation, do gamay na lang ang nang mabakal sina. Pero kung ikaw nga nahatagan nga libre.
0: Oo.
1: Dako nang impact, sir.
0: Amo gani nga sa mga nakabaton, hindi nyo isugal ng ano ha, base kung diin lang kay naanad na kamo sa inyo income daily. Sayang po, ang 2,000 is more than one sack, kwan sa kong 25 kilos pa na.
1: Mm-hmm.
0: Kag may mantika, may tuyo ka pa sina. No?
1: Oo, may then, bugas.
0: Kada bulan pag yun.
1: Yeah. Mm-mm. Abi one time lang. So, ibig sabihin, i-clarify natin niya, ini nga program, ning uplift program,
0: mm-mm,
1: so, via SSS, channel, mm-mm, ang SSS, mm-mm, ng every month, mm-mm, until, saan o?
0: December.
1: Makabaton sila sang 2,000. No? So, ibig sabihin,
0: 12,000 in total.
1: Oo. 12,000 ang total.
0: Kanang 20,000 dara ang sahod na.
1: Yeah, okay. So, sir, damo pud abi tungod sa sining nga mga impormasyon, damo pud mga ginasakyan pud may mga scam or fake messages. So, nang ginagamit ini nga program
0: para mang scam.
1: Oo, para mang scam.
0: Mm-mm.
1: May arat na baka mo na encounter sina?
0: May nadunggan ako, and also sa ang pagputok sini, isa din sa mind ko nga base kong gamito naman sa mga scammers.
1: No,
0: nga applyan nyo, and may nadunggan ko diri ma'am, no. Halin gihapon sa aton nga media partner nga may mga individual ko na mga members nga nataranta na daw ka papotokopy sa ila ID ka sa ila birth certificate kag mga dokumento kaya para daw ma-appeal sila mahimo silang beneficiary, no, so scam ina again. Na discuss naman ni Mega Jen na na kuha namon nga hindi ni applyan. So kung may mabaton ka mo nga text or di kaya messages ali sa Messenger, nga i-click nyo ang link kasi applyan nyo, hindi na ka mapati ha. Kaya wala gid buhaton ang beneficiary. Maghulat lang gid. Yeah. Amo lang gid na, maghulat lang gid. Hindi ka mo makadto sa barangay, hindi ka mo makadto sa LGU, wala gid ka mo buhaton. I-check nyo lang ang inyo may SSS account.
1: So what if wala sila may SSS account?
0: Hindi na kasulod. Hindi na ma-beneficiary.
1: Hindi kay nang na-remember ko, sir, based on sa nabatian ko nga naka-receive, pagkita niya daw sa iya nga bank account, nung may ara na daw yung 2,000, ay, hindi niya pabalaan yung may ara sang amuning program ba? Program.
0: May ara siya, enrolled na. Although, may SSS account siya. Hindi niya lang na-check. So, ang magani itong pamangkot nga, paano ko mabalaan, sir, kung appeal ko? Eh, ko simple, kanto ko sa ATM, kag i-check mo. practical way of checking kung appeal ka. Kung wala nagsulod, i-check mo ang imo may SSS account. Kung may notification ka. Kung wala ka notification, di ka appeal. Amo lang na kasimple.
1: Pero wala sang text, sir.
0: Wala text, wala message, wala email. Notification lang din.
1: Sa website.
0: Oo, para balaan sang mga membro, no? Sa may SSS account mo lang din na mabalaan, nagpadala na sang notification.
1: Para mauhag pod natin sila to open their
0: may SSS account.
1: May SSS account, yeah.
0: O, isa pa, natural sa isa ka tao. Ibutang natin, isa ka Pinoy. Maski ako, I admit, no, nga kung kisa amo ko sini. Gina-open lang natin pag kinanglan na natin.
1: Kung may loan. Maloan ka. Isang loan.
0: Hindi mo kinanglan. Pareho na sa Messenger ba? Wala ka ginahulat nga message.
1: Hindi mo
0: i-open. Di ba? Wala ka sang hindi ka makichismis kung anong update sa news feed mo, hindi mo i-open. Hindi importante sa imo, hindi mo i-open. Daw kwan ba, ang SSS, gihimo mo na lang na kung saan mo kinanglan. Maski ang pag-check sang record mo, dapat mo na himuon regularly. Kaya base kung wala galit nag-remit si employer mo. O di ba? O halimbawa, halimbawa, employed ka, ara ka sa listahan sang CBMS, ara ka sa listahan sa PSA, pero wala galit nag-remit ang nag-contribute ang employer mo 2025 to 2026, di hindi ka maka-appeal eh. So dapat i-verify mo ang imuhang record, and the best way and the very convenient way, the fastest way is sa My SSS account naton.
1: Mm.
0: So amo na ang ano naton nga i-check mo na from time to time, and who knows, base kung wala ka gali naka-enroll sa bank account, di ba? Kay wala ka natural sa ato na siya. Hindi ko mag enroll sa bank account. Kay hindi man ko yama loan.
1: Oh.
0: Oo. Siyempre, hindi natin gusto nga masakit, di ba?
1: Mm.
0: So, hindi kita mag-apply sang sickness benefit, eh. Mm. Hindi man natin gusto nga ma-disable kita. So, hindi kita mag-apply sang disability benefit, no? Mm. Siguro, ginahulat natin, kung 50 plus na ako, hulaton ko na lang mag 60 ako kag mag-enroll ako sa bank account. Adi, what if, ing aning halimbawa lang eh, what if, may another trans nga mo ni tapos why can't ka enroll? Hindi ka naman ka-appeal.
1: Mm.
0: Di ba? And by the way, isingit ko lang ha, siguro i-ano ko by next na program ko ang My SSS account, ang My SSS card.
1: Yeah, actually, amo na dapat ko next nga pamangkot. Sige, i-reserve na lang natin for next segment sa SSS. Abangan nyo sa third Friday sang bulan,
0: yes.
1: Sang August. Amo nang magiging topic ni Sir. Mm-hmm. Nga tong card nga ATM na siya, at the same time pwede pa siya valid ID.
0: Hindi nga pwede, valid ID siya.
1: Valid at the ID same time, siya. Oo.
0: At the same time
1: bank account.
0: Kag ibalita ko man nga soon, very soon,
1: mm,
0: magbalhin ang SSS office sa Coronadal.
1: Okay, sige.
0: No?
1: Kay abangan
0: nyo. Oo, para balaan nyo, no, kung diin na makadto, kung saan o amo na.
1: Okay. Nagpamangkot si Miga Joy. I don't know kung nabatian niya kagain na itong pag-share natin. Pero iliwatan lang natin ang pamangkot niya. Ano ang basihan sa pagpili sang beneficiary?
0: Okay. Miga Joy, maayong aga kung diin ka man karon. O arada ang imo nga pangalan, o. Arada sa meaning sang uplift. O, kumbatir daw.
1: To combat inflation.
0: Mm. Oh, pero hindi na ako mag-comment. Okay. Basta mo na, combatir daw. Oh, di ba ang combatir is Ilonggo word for combat?
1: Mm-hmm.
0: Oh. Okay. Miga Joy, nagbase ang uplift or ang sa group 3 sa uplift sa PSA na record base sa CBMS 2024. Mm-hmm. No? Kag dito nga listahan, dapat ang eligible kung sa SS member pa, dapat empleyado.
1: Mm.
0: No? May sweldo nga 20,000 and below or hindi maglampas ang 20,000.
1: Mm.
0: Katatlo, may contribution maski isa lang, 2025 or 2026.
1: Mm.
0: Kag may enrolled nga bank account.
1: Mm.
0: No? Amagay na kuha na mong kaina ang enrollment sa bank account mo, hindi kinanglan nga may mag-loan ka or saka ka pa mag enroll sa bank account mo kung mag-loan ka or mag-apply ka sa benepisyo. Dapat andam na ina, no, prepared na ina nga arada para anytime hindi na ma-delay ang pag apply mo sa mga privileges and benefits sa SSS. So, arang apat, Miga Joy, kag atong listahan. Ang pinakauna gid ang listahan sang PSA 2024 CBMS. Mm-hmm. And then dito nagbase si SSS.
1: Mm-hmm.
0: Kung sino dito ang empleyado, sino dito ang eligible.
1: Mm-hmm.
0: Kag mag-send ang SSS sang notification
1: para sa mga naka-receive. Congratulations. Sa mga beneficiary.
0: Para na congratulations ka nga ma-receive.
1: Sir, may ara ka ba data diri sa Region 12 kung pila ang mga naka-receive?
0: Until now, wala pa, no. Ginapangayo pa naman na sa main office.
1: Mm.
0: Kasi siguro mabudlayan sila kung RSE member, taga-diin ini. Pero nationwide, ang target is 1.5 million household.
1: Mm.
0: 1.5 million household.
1: So,
0: and this week may nabalaan ko nga mga media partners nga appeal sila. Mm-mm. Sa isa ka opisina may isa lang, sa isa ka opisina duha lang ang nakabaton. So hindi tanan, no? Kay I think si Mega Joy wala po siya appeal.
1: Wala siya na appeal, wala man gani ko. Pero sige lang. Kay tungod sina wala man na appeal. Sir, base naman po kay 'di ba siling gani channel lang na ang SSS. Mm-mm. Pero sa SSS gid nga part or sa agency sang SSS, ano ba para mahibaluan man sang mga SSS ano kay tawag sa ila
0: members
1: kung ano ang ilang makuha kay di ba gusto man gid sang mga ano nga mga beneficiary halin gid sa SSS mismo ang ma-avail sang member.
0: Okay amo ni ang sa isa ka one type of contribution lang, isa lang ka klase nga contribution. No, kanang monthly contribution mo. Ano ang possible nga mo nga ma-claim? Sa benefits may pito kita. Sickness benefit, maternity benefit, disability benefit, retirement, funeral, death, kag unemployment benefit. Sa unemployment benefit para lang isa sa mga employed.
1: Now, okay. Hindi pwede sa OFW.
0: Hindi pwede. Employed lang gid ini, no? So ay pwede kung registered sa Pilipinas ang ilang kuan, ang ilang agency.
1: Or kung member siya sa OWA.
0: OFW ang membership niya is self-employed or OFW, hindi pwede. Employed lang gid siya. No, employed lang gid siya. So halimbawa kanto naman ta sa privileges, no? Sa privileges naman salary loan, emergency loan, educational loan, kag may upcoming, no, nga hindi ko pa ma-topic subong, siguro sa next na ano ko, pwede ko na siya ma-topic, no, by third quarter, isingit ko. Loan light, SSS, pinaka-latest na loan sa SSS, loan light, no. Ang detalye, atangan nyo sa next na program. And also kung pensionado na may privilege man gihapon aring ginatawag na pension loan. So imagine naton isa lang ka klase nga contribution. Kung qualified ka sa tanan, halimbawa nagsakit ka o di kaya nanganak ka, paghuman mo panganak nagsakit ka, pwede mo maklaim. Tapos na disable, makaklaim ka man nga hindi maapektuhan ang iban nga mga benepisyo. Pag-abot sa panahon nga mag 60 ka, hindi i-deduct sa retire o sa pension mo o retirement benefit mo ang na-claim mo sa kung ano ang na-claim mo, ang i-deduct lang da kung why ka nagbayad sa imong loan. Tapos kung si pensioner na nagpahulay na, may funeral benefit nga makuha ang iya pamilya o kag mabalhin pa sa legal spouse ang iyahang 100% ka pension. So one type of contribution only. Isa lang ka klase nga contribution. And then kana tanan, pwede mo na ma-avail kung qualified.
1: Ayun. So marami aside sa tungong ginsiling natin yung uplift programs and the SWD via SSS, damo pa sa mga benefits ang ma-avail natin as beneficiary or member sang SSS. So, ang aton yung oras, 9:27, nagid sir, kadasig lang.
0: Kadasig, no?
1: Siguro, ano na lang ang mga mensahe mo para sa mga member nga nagapamati subong sang SSS?
0: Oo. Una, atangin nyo ang balita kung di inakita, no? Mag-office very soon, no? Ang I heard, very soon again. Kay ano subong? 14?
1: Yeah.
0: Oh, 14. Very soon again na siya.
1: Gaano ka soon ang soon?
0: how soon is very soon, no? Pabalaan nyo na. Kay siguro i-invite ko kamo nga makadto ma-visit man kung ano dara kag pwede nyo balita, pwede nyo tawag sini i-interviewhon ang mga heads naton
1: kag dito. I-announce gid naton sir kay importante gid ina nga impormasyon para sa mga tagpalamati.
0: Yes, yes, yes. And also basta hindi gid kita pa-scam ha. Kay basi ko ma-scam kita gamito nila ang SSS, sa SSS kamo maakig, no? Hindi gid kita pa-scam. Wala naga text ang ang SSS or ang wala kami nag-send sang messenger na nagpailangan taga SSS kami kag ipa-open ang link kag nagapangayo sang detalye ninyo. Wala na ginahimo. The moment nga may magtawag, hambalin nyo lang nga malakit lang ko sa opisina sino pang taon. Hindi nyo pag-entertain.
1: Kag ang website gali sir.
0: Ang website naton is www.sss.gov.ph. Pwede ka mo mag-register sa kung wala pa ka mo may SSS account. Kag ang Facebook page naton is Philippine Social Security System. And atangin ninyo, may official Facebook group ang Mindanao South 2 Division na ara tanan dito ang mga
1: members.
0: Ara dito ang mga tanan nga mga updates, no? Mga activities, diin kami makadto, halimbawa may palengke karaban kami, diin kami makadto. Ko kamo nga mag-join, ma'am, no?
1: Sige,
0: kaya lapitan na mag-open, lapitan na. And that is the official Facebook group of Mindanao South 2 Division. Para tanan na dito na tanan nga makita niyo and then also
1: kung para ma-announce man naton kung may ara sang mga info nga pwede i-announce.
0: Kag kung gusto kamo nga interviewin niyo ko base sa post ko and then pwede man, no? Kung ano ang ano. Upcoming ano gali is paabuton nila may mga bagong program si SSS. Ang pinaka bag-o is this Lone Light pero wala pa gid ko as the details to this. So,
1: sige, abangan dyan po na nila. Every first Friday and third Friday of the month. Si Sir Noel makaupod natin sa programa. There is a 1062 DXKI from 9 a.m. to 9:30 a.m. Thank you, good sir.
0: Salamat. Salamat, Miga Jen. No? Kag Miga Joy, na-miss ka naman din.
1: Yeah,
0: na-miss. Siya nagkadto.
1: Nagbakasyon, anak. Sa Davao.
0: Wow! Si Miga Joy.
1: Thank you, good sir Noel. Kagdo sa mga suki natin yung tagpalamati nga nagupod diri sa aton programa Oras na Pilipinas. Sa liwat, ako ang inyo nakaupod, ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Naghalili kay Miga Joy, kawayan kombatir nga nagasiling sa mga balita kag-impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang ang aton pagasaligan maayong aga.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit
1: Happy Friday, mga kaagapan. Grabe ang ulan.
2: Oo nga.
1: Parang photo finish tayo, honey. Kinabahan po kami ni Bong. Akala namin mali-late kami.
2: Grabe ang traffic, honey, no?
1: Sabi talaga namin, honey, kung mali-late tayo, yung guest na lang muna ang mag-open ng show. It turns out, wala pa rin yung guest namin.
2: Can you imagine 2 weeks non-stop na umuulan sa Maynila?
1: Nako, kung naririnig tayo nila Mare at nila Attorney Hanhan, ha?
2: Oo.
1: Nasa na kayo? Kapitbahay lang kayo ng 702.
2: Malapit na yan.
1: Ayan, good morning po mga kaagapay. Kamusta po ang inyong araw ng Biyernes? Wala pong tigil ang pag-ulan.
2: Mm-hmm.
1: Ang daming mga sinampay na hindi natutuyo. Isa na tayo doon. Kaya, syempre, yung daan, diba? Ang daming mga nakikita nating aksidente. Mag-ingat po tayo. And, ayun lang, honey. Patuloy talaga yung ano natin, ano? Yung pagiging vigilant, lalo na ganitong kapag tag-ulan, ang daming pwedeng aksidente na maaring mangyari. And speaking of accident, I just want to start our broadcast with my praise report. For those of you mga kaagapay, nakoconnect ko po sa Facebook, siguro po nabasa nyo ang aking testimony na nangyari po sa akin yesterday afternoon. Pababa po ako ng hagdan and I have lived there in our house for decades now. Kalkulado ko na po yung movements, yung bilang ng stairs. So, kaya ko pong bumaba na nakapikit ang mata ko.
2: Mm-hmm.
1: But yesterday, habang bumababa po ako, the usual na baba ko na I was galloping, mabilis yung pagbaba ko. I was thinking about the scripts that I need to make, the broadcast, yung mga speaking engagements, kung ano yung mga dapat kong ayusin. So, nakafocus po yung mata ko, hindi sa hagdan, kundi sa kawalan. Particularly, may table po kami sa baba. So, dun agad ako nakafocus sa pupuntahan ko. So, 3 steps kaagapay before mag-ground floor. Yung pong rubber sleeper ko kumapit sa hagdan. It was caught up on the carpeted stairs, Bong. Alam niyo po yon kapag kumapit, di ba? So, hindi po ako nakahakbang sa susunod na step. So, for short, I knew then that it would result to an accident. So, mga kaagapay, the moment po na nangyari yon, nawala na po ako, nag-blackout na po. Pag-gising ko pa, pagdilat po ng mata ko, nasa baba na ako ng hagdan, malayo sa stairs, sa carpet, malapit sa table, at ang post ko, sabi ko nga kay Heidi ngayon, yung post ko naka Lydia De Vega na parang athlete style, na ready, set, go, waiting for the gunshot.
2: That's right.
1: Hindi po ako makatayo. I cried, hindi po dahil sa sakit, I cried because I cannot push myself up. Dahil po in my mind, nakita ko po yung sarili ko na bumababa ng hagdan.
2: Wow.
1: And yung pong right leg ko, yung muscle, ramdam ko po yung reflex na nagbababa, up, down, bumaba pa ako o nahagdan. So in my mind, I said, what is happening? Nasa sahiga ko, nakikita ko ang sarili ko na nasa floor, pero bumababa pa rin ako ng hagdan. Doon po ako natakot, mga kaagapay. And afterwards, nung pong I came back to my senses, I really cried. Because I knew then that I had an encounter with an angel, that God sent an angel to protect me. Imagine, mga kaagapay, I am unscathed. Wala po akong sugat, bale, except for the minor bruise on my left knee, dahil dun po, yun po yung position na nakita ko yung sarili ko na nag-land. Sabi po nung iba, kapag ganun ang bagsak, face down, dive talaga, kasi sub-sub eh. Kung pong ganun, normally, ikakatang nyo po, di ba? Ilalaban nyo yung kamay nyo, that's the instinct, ilalaban nyo yung kamay nyo sa sahig. But I could not do that because yung pong right wrist ko, meron pong Decker vein syndrome. Ball pen lang po o hairbrush ang mahawakan ko na ibababa ko sa sakit. Ganun pong katindi. So, it's physically impossible for me na ikatang ang kanang kamay ko dahil po sa sitwasyon ng aking wrist.
2: Tama.
1: And if ever that happened, bali po ngayon, definitely ang kanang kamay ko. Pero kaagapay, I give all glory to God because I knew then that God protected me.
2: Magpasalamat din tayo, honey, sa lahat ng mga kaibigan natin na tumawag at sinek kung okay ka.
1: Yes, I am okay except for a pasa on my left knee. Wala pong masakit sa katawan ko, miraculously. Kung tatanungin niyo po ako paano nangyari, hindi ko rin po alam. Hindi ko matandaan how it happened. Hindi ko po nakita kung paano ako bumagsak. Dahil para pong K-drama, sabi ko nga kay Bok, it was like in, it was just like in a K-drama na parang tumigil yung mundo in a split second, and when I open my eyes, nasa baba na ako.
2: Amazing ang protection
1: yes,
2: ng Panginoon para sa mga anak niya.
1: Such an awesome miracle from God, and I give God all the glory. This is really a testimony for a lifetime, and I would really treasure this, and this would be my testimony for life.
2: At ang pinakamaganda, honey, dyan, sabi mo, right after that incident, meron tayong isang kaibigan na tumawag sa'yo at sinek ka, then all of a sudden, because of that incident, and na-sharean mo siya ng gospel at nag-receive siya sa Panginoon.
1: So sabi ko talaga, grabe, para lang pala dito kay Emily ang pagbagsak ko.
2: Shout out to Emily Batangan.
1: Yes, I was able to lead her to the Lord. And alam mo, Bong, what happened was after, so I called Bong, umiyak ako kay Bong, and then yung mga anak ko, isa-isa nang nagtawagan, and they were worried kahit nasa opisina, nasa school, and they started to check on me. Sabi nila, Mom, kasi, sorry Mom ha, pero feeling mo ba ata ka pa, pero tumatanda ka na. Diba? Ang bilis-bilis mong kumilos. We keep telling you not to rush things. Masyado kang advanced.
2: It's a good gentle reminder also, honey, no? Para for people our age, at lalo sa mga senior citizen, na huwag nang magmadali. Mag-ingat palagi. Mabuti na na dahan-dahan gumagalaw, dahan-dahan umaakyat ng hagdanan, lalo na sa mga madudulas na surfaces, diba? Mag-ingat po tayo.
1: Ayan, and talaga naman, I praise God for our children. Anyway, salamat po sa inyong pakikinig sa aking testimony. I know na may na-bless dito, isa man o dalawa.
2: Amen.
1: Welcome po to Family Matters Friday Edition over 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At ito po si Bong and Claire Team Pineda para sa usapang marriage and parenting. Hello sa lahat ng mga kaagapay na nasa biyahe ngayon. Mag-ingat po tayo, madulas ang daan.
2: That's
1: good
2: right.
1: Morning sa lahat ng kasama natin sa ating Facebook and YouTube live streaming. At yung mga nasa Signal Cable GCTV channel 185. Honey, sabi ko kanina, I appreciate you, hon, for being worried. And I also appreciate my kids. We love our kids. We work hard for them. Kailangan kasi i-segue ko to sa topic natin, eh, diba? We work hard for our children. We would do everything for them. Pero is that enough, kaagapay? Is providing for our children with the good things in life enough for us parents to do? Minsan kasi, Bong, in our pursuit to give them the best things in life, we miss to give them what really matters most, hon. And that is our time, our presence, our connection with them. Yung po bang tinatawag na building relationships with your children. Ang dami pong pinagdaraanan ng mga bata ngayon.
2: Totoo.
1: Last night po, we received a news that someone from a reputed university died. And sabi po ng school, she fell down, di ba? From the building, pero yung po mga group chats ng anak namin said the other way around, that she really jumped.
2: Wow.
1: And sabi ko nga, hon, is there a way for us to know if our child is going through depression? Is there a way for us to know kung ano pinagdaraanan ng ating mga anak? Are we that safe place and space that our children can look forward to conversing with us? Or has our time is already consumed by our work? Kasi nga gusto nating magbigay ng magandang future sa kanila, han. Ang dami pong nangyayari na incidents ngayon concerning our children. And sabi nung iba, it's a security issue, bakit nakapasok sa school yan, bakit ganyan yung school, yung railing and all. But for me, Bong, more than a security issue, this is a discipleship issue at home. Dahil kaagapay, before our children ever face the world, we have already, dapat nabigyan na natin sila ng solid foundation, Christian foundation at home.
2: Dapat naihanda na natin sila.
1: Yes, before our children become part of the headline, we should be acting already as parents. At yan po, ang ganda ng topic natin. Kahit umuulan, talagang sumugod tayo ngayon sa studio because napakaganda ng ating topic ngayon.
2: Tama. Mama, hihimay-himayin natin lahat
1: yan. Yes, we are going
2: to
1: talk about family discipleship, mga kaagapay. And family discipleship po is something that we do not outsource to church. Mm. It is something na tayo po mismo sa bahay ang magsisimula. Mm. Responsibilidad po natin yung mga magulang.
2: Mm.
1: Kaya mamaya po, pag-uusapan natin yan, hihimay-himayin natin. But before that, sige, bumati ka na ha. Nakita ko ng ating mga guests.
2: Tama.
1: Na
2: thank
1: sila.
2: God, it's Friday. Good morning, Claire. Isang maulan, malamig na umaga po sa atin mga kaagapay. Another day to serve the Lord. Another opportunity to be used by Him. Another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay August 15, 2026.
1: August 15
2: ay,
1: ba?
2: Ano mga araw ngayon?
1: 14 pa lang, 14 honey. Ba? Bukas pa.
2: Bukas
1: pero
2: ba ang payday?
1: Payday na ngayon.
2: Ina-advance ko lang. Paalala sa may mga ari ng mga may-ari ng kumpanya na.
1: Pinapaalala ko rin sa'yo.
2: Sweldo. And then normally, honey, kasi pagka 14, tapos tumatapat ng 15 ang sweldo. 14 pa lang nagpapasweldo na. So, August 14, 2026. And we have 20 more Fridays to go before Christmas. Can you imagine,
1: grabe,
2: honey? No?
1: Dalawang
2: pung Biyernes na lang Pasko na. And mind you, ha, ang Christmas Day magpo-fall din ng Friday.
1: Oh.
2: So parang 19 Fridays to go, Pasko na naman.
1: Wow.
2: Sino sa ating mga kaagapay ang excited sa pagdating ng Pasko?
1: Ikaw.
2: Meron nga akong kilala. I don't know kung kilala mo, honey. Ang bahay e Christmas all year round.
1: Kilala ko naman yon.
2: Ayaw magpa-mention ng pangalan.
1: Nakikidorm ako sa bahay.
2: Basta
1: yun,
2: masaya siya at happy siya at wala siyang inaapakang tao. Okay sa kanya na naka-Christmas decoration ng kanyang bahay.
1: Yes.
2: The entire year. Masaya naman talaga, honey, pag Pasko, no?
1: Mm-hmm.
2: Lalo na pag nakakita ka ng mga Christmas lights, Christmas decoration, at the same time, nakikinig ka ng mga Christmas songs kahit summer.
1: Yes,
2: diba?
1: That's
2: ang
1: true.
2: Weird, no? Pero masaya po.
1: Mm-hmm.
2: Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda, Bong and Claire. Every Friday, ang nakakasama ninyo from 9:30 to 11. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay sabay napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. Marami dyan, honey, nakatutok sa Facebook. Paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo ha sa lahat ng mga papasok sa office. Mag-ingat po kayo. Sobrang maulan at madulas ang kalsada. At sa lahat po ng nasa bahay, na nagpapahinga, naglilinis ng bahay, kami po ang bahala sa inyo. We'll take care of you. Makinig po kayo sa ating discussion. Napakaganda po ng ating usapan. And syempre, those who are watching in GCTV Asia Channel 185, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Honey, gusto ko lang i-promote Life Connect po, Mental Health Forum.
2: Yan.
1: Tomorrow na po yan, 8 o'clock sa the events place ng Philippine Bible Society.
2: Mm-hmm.
1: Magkita-kita po tayo. Puno na ang registration pero pwede pa raw mag-walk-in.
2: 8 to 12 sa may UN Avenue, Philippine Bible Society.
1: Yes, gusto ko rin imbitahin yung ating mga kaagapay na mag-reserve na ng slot para sa Inseparable 2B1 Retreat ng CCF. Gaganapin po yan sa Boracay, Feb 25 to 28. Ayan, sana napapakita natin ng poster. Nandyan po ang QR code. You can already register and secure your slot.
2: Mm-hmm.
1: And
2: po syempre, tayo
1: Cross-Gen Family Summit.
2: Yan,
1: excited tayo. Nireveal na ang mga speakers and panelists. And I was really excited last night to see the pool of seasoned speakers. Bo, kasama dyan si Bishop Noel and Ate Jenny Pantoja.
2: Ang ganda ng lineup.
1: Syempre, ang ating guest today. Kaya nako, hanggat meron pang natitirang slot ha. Mag-register na po kayo. Mamaya po, ipa-flash po namin ang QR code para po sa Cross-Gen Family Summit. Gaganapin po yan sa GCF South Metro, September 29. Tama ba ako? September 29. Ipa-flash po natin yung poster. Mamaya lamang po yan.
2: Ito yung sa Daang Hari, honey, no?
1: Yes. Ayan, bago natin pakilala ang ating mga bisita, Bong, basa na tayo ng ating Bible reading.
2: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Deuteronomy 6 verses 6 and 7, New International Version. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up.
1: Para sa wikang Tagalog, sa aklat ng Deuteronomio sa 6-7, magandang balita, Biblia. Itanim ninyo sa isip ng inyong mga anak ang mga utos na ito. Pag-usapan ninyo ang mga ito kapag kayo'y nasa bahay, kapag naglalakad, kapag nahihiga at kapag bumabangon. Alam niyo po, bilang mga magulang, God has given us this most important responsibility. And that is to impress the Word of God on the hearts of our children. Yung pong salitang impress na ginamit sa verse na ito, ang ibig sabihin po sa Hebrew ay shanan. Hindi ito yung alam mong shanan ni Donna Cruz na shanan danan ha. Shanan.
2: Sharam dara yun.
1: Shanan. Ang ibig sabihin po ay to sharpen or to engrave. Repeatedly, constantly. So I want you, Kaagapay, to try to picture a mommy na nasa kusina, nagluluto. Pero sa case ko po, si Bong, kasi siya po yung nagluluto. So try to picture a mommy na nasa kusina, nagluluto. And hinahasa, di ba nung araw may hasaan yung bato, honey? Hinahasa ang kutsilyo repeatedly until it becomes effective. The same way po with our children. Kailangan po intentional. Repeatedly po natin hinahasa ang ating mga anak sa salita ng Diyos. Not just through a single lesson, ha? Hindi pa pwede na, oh, na-lead ko na yung mga anak ko kay Lord, sumasama na sa church, that's enough. No. But through everyday meaningful conversations, Bong. At yan nga po ang topic natin today. Family discipleship. One of the common misconceptions about family discipleship, ay, Bible study yan ng mag-anak. O orasyon yan sa dating faith. O prayer meeting yan ng pamilya.
2: Right,
1: no.
2: Right.
1: Family discipleship is a lifestyle. This is something that needs to be a culture in your family. It's not just about teaching your kids about the Bible, but it's about letting them experience how these Bible principles are being lived out.
2: Amen.
1: Okay? So
2: gusto
1: yan po
2: yung,
1: ang
2: ano,
1: topic,
2: honey,
1: natin mamaya.
2: Tama. Ang ganda nung sabi mo, to sharpen. Naalala ko nung grade school tayo, honey, di ba? Meron tayo mga sharpener o yung mga pantasahin, di ba? Tapos gusto ko yung nagtatasa ka ng lapis, tapos pag tinasahan mo, pag sinarpen mo, yung ang tulis-tulis niya, hindi
1: that
2: ba? At ready siyang ipanulat, no?
1: That is true.
2: Diba? At ganun din, honey,
1: ganun
2: sa mga magulang,
1: sa ating mga anak.
2: Kapag
1: dapat po,
2: inihanda natin ang ating mga anak to face this world, they are sharpened enough para harapin lahat ng mga obstacles at hamon sa buhay.
1: At sabi ko nga, honey, ang family discipleship, hindi lang ito'y Bible study o prayer meeting, but you know, in everyday simple conversation sa bahay. Yung tipong excited ang mga bata, meal time na. Not because masarap yung ulam na niluto ng mommy or ng daddy, but because meal time is a time where conversations would happen around the table. Meal time would be the time for the parents to listen to the children and for the children to share their struggles to
2: That's
1: their
2: right.
1: parents. Ang ganda ng topic natin today, Kaagapay.
2: I-share
1: nyo po, pero bago po natin ipakilala yung ating mga bisita, magpo-pause lang muna tayo for a short break. Wag po kayong aalis, babalik po kami.
2: Magbabalik po kami.

0: for our children, giving them the best opportunities and best experiences in life.
1: With the best we know how.
0: That we miss out on this very important aspect. Oh. And that is providing a good relationship with them.
1: That's right.
0: Giving our presence to them, making connection to them. At sabi mo nga, oh, nadala mo nga sila sa Disneyland, pero have you made an eternal impact sa buhay nila? Wow,
1: kaya
0: I love that.
1: And gusto ko lang i-appreciate si Maring Maloy at si Attorney Winnie, no, for their honesty and transparency. Mm-hmm. Kasi alam mo, Mars, Attorney, a lot of people look up on us. Kasi iniisip nila, these people are marriage gurus. These are experts when it comes to marriages and family. But because of what you said a while ago, na may mga times na nag-aaway kayo, may mga misunderstanding din. Kumbaga, kung paano sila binabago at pina-perfect ng Panginoon, ganun din tayo.
2: Yes.
1: We are far from perfect. We are not saying we arrive. Na, ito kami, tama kami, we are perfect, but we are not.
2: Oo, kaya nga paring Bong, kapag halimbawa na anyayahan tayo, no, na magsalita, palagi naming sinasabi, we stand before you only by the grace of God. We stand before you not because we are gurus or experts, but because we have been works in progress na ang Diyos ang nagtuturo, ang Diyos ang umaayos.
0: Wow.
1: Amen.
0: Yes, that is true.
1: Ang ganda.
0: That is true.
1: Kasi, Mars Attorney, no, pagka nagpa-deceive ka sa enemy at na inisip mo na, ah, wala, you are not righteous, ang dami mong ano, you're living a double life, ganyan, hindi ka tatayo sa harap.
2: Totoo.
1: But only by His grace, no, na nakakatayo ka sa harap at nakakashare ka ng goodness ng Panginoon.
0: Bago mo iba to, ang ating ikalang question, nakita ko lang ngayon yung kuya ko nanonood.
2: Wow!
0: Hi, Kuya June! I miss and love you.
2: Nasaan si Kuya June?
0: Nasa Las Piñas.
2: Hi, Kuya June!
0: Ayan, nakita
3: talaga,
0: ko rin.
3: Family affair.
0: Oh yeah, talaga. Ano yun,
1: solid ka agapay.
0: Nakita ko rin syempre ang mommy. Hi, mommy, baby, daddy, Rudy, watching from South Carolina.
1: Si Tita Delia Hernandez is also watching.
0: Yes. Wow. Ating good friend, si Len Hante. Nandiyan din. Si Nona Docor, good morning. Marieta Abaya. Si Karina Mabuhay. At si Eve Mejila ng New Life Alabang. Si Josie Mingala, watching from Hong Kong. Good morning. Bumabati rin sa team sa Lumbides. Si Shirley Diansay. Hello, ma'am, masayang tahanan with Attorney Winnie and Ate Maloy sa Lumbides.
3: Happy bahay na.
2: Napaaga.
0: Magkakakapitbahay lang talaga, no? Kaya alam na mga kapitbahay natin na magkakatabi lang tayo dito. Hello din kay Kuya Federico Termulo, kay Julie Gutierrez Ang.
1: Si Kuya Federico, kapatid yan ni Pastor Al Termulo, han.
2: Okay.
1: Solid ano yan, kaagapay, and Friday na regular yan dito sa atin, honey. No? Sige. Attorney Mars Maloy, when people hear the term family discipleship, they sometimes think, nako, komplikado yan. Ano ba yung ibig sabihin ng family discipleship in layman's term, in simple understanding? Pwede bang i-expound ninyo kung anong ibig sabihin ng family discipleship? Kasi minsan iniisip nila, ah, para lang yan sa mga leaders, para lang yan sa mga pastors. How would you define family discipleship, and why do you believe every Christian home should embrace it?
2: Ayan, ang ganda-gandang tanong, ano? At napuntusan mo, kadalasan, ang iniisip natin kapag family discipleship ang pinag-uusapan, it's a program in the church na dapat ang nangunguna ay ang pastor. O kung sino man yung mga train para gawin yung discipleship. Pero ano nga ba talaga ang discipleship? It's all about following Jesus. Yeah. And how do we start following Jesus? By knowing Jesus. And then as we follow Him, as we continue to know Him, we grow in Christ-likeness. So magandang tanungin natin ang ating mga sarili bilang mga magulang, si Jesus ba ay nakikita sa loob ng aming tahanan? Yung bang Christ-likeness ay nakikita at naririnig sa araw-araw naming pagsasalita, how I submit to my husband? Nagsasubmit na ba ako?
3: Paminsan-minsan.
1: Ikaw umami ka rin.
0: Work in progress tayo.
2: So yung mga ganon, ano, it's really about growing in Christ and growing in Christ-likeness. At sino yung unang dapat magturo noon? Deuteronomy chapter 6, hindi ba? Yung mga magulang, particularly father nga, sa context ng Israel, di ba? Pero parents talaga ang binigyan ng unang trabaho at responsibility to mold and also strengthen the faith of their children. So, family discipleship is a lifestyle, not a program.
3: And if we're saying it's a lifestyle, let's not forget discipleship in the family needs to be enjoyed. Mm. Hindi siya yung parang proyekto o programa o seminar o retreat. Mm. Talagang pinag-uusapan dito pagmamahalan eh. Pinagtitibay yung ugnayan ng mga family members. Eh. Mm-hmm. And if we're talking about that kind of deepening of relationships and avoiding more conflict and drama, eh, di talagang mas magiging vibrant ang pagsasama. Mm-hmm. And it's meant to be enjoyed. Mm-hmm. Right, we should not view family discipleship as another assignment na naku, ang daming idinagdag na mga obligasyon sa mga magulang. Hindi ganun.
1: Mm-hmm. Right.
3: In fact, mas lalong gagaang ang mga pasanin pag yung family discipleship na nakasentro sa disenyo ng Panginoon kasama si Jesus, eh talagang masasabi natin, this is really a joyful and a pleasant journey.
1: Mm-hmm. Okay. Attorney Marie, where do you draw the line? Kasi mahirap na, siyempre you are a parent, di ba? Nagdi-discipline ka ng mga anak mo and then dinidisciple mo sila. Paano yun? Kasi like kami ni Claire in the past, yung simple na pag-tutor lang ng mga anak, I remember nung maliliit yung mga anak namin, we're trying to tutor them. Tapos, hindi sila nakikinig, ang daming excuses. Sasabihin, I'm hungry, I'm thirsty, ganyan. Sabi talaga namin, Claire, kumuha na tayo ng tutor dahil hindi sa atin makikinig. Kayo bilang magulang, Attorney Mare, hindi ba parang mahirap mag-disciple ng anak kasi dinidisiplina mo and at the same time, idinidisciple mo din?
2: Oo, lahat naman.
3: Relate tayo dyan. Relate.
2: Karamihan ng mga bagay na magaganda, mahirap at pinaghihirapan natin eh, di ba? Yung kwentong tutor, naku, relate na relate.
0: Sigawan
2: kami
0: ng ending.
3: Kaming dalawa. Marami pang iba.
2: Nag-attempt kami na i-homeschool ang aming mga anak.
1: Same.
2: Eh, sabi ko, mukhang hindi kuyata calling ito. Talagang calling ang homeschooling eh, hindi ba? So, kahit sa mga decision na yan, kasama ang Panginoon.
0: Yes. Mm-hmm.
2: And discipling our family is not done by the parents alone. We do it in the power of the Holy Spirit.
0: Wow,
2: kasi
0: yes,
2: nga, magi-give up at magi-give up tayo sa isa't isa.
0: If you do it on your own strength.
2: Ay, hindi.
0: Yeah. Yun nga eh, kaagapay, di ba? I love what Maring Maloy said, na family discipleship is a lifestyle. Mm-hmm. Dapat po, culture ito sa pamilya ninyo. And sabi ni Attorney Winnie, it is not something that you impose upon your children or family na, every alas 6 ng gabi, once a week, dapat magkita-kita tayo. No. That's the misconception eh. Kaya mga bata, instead of embracing it with so much gusto, sasabihin nila, ano ba yan? Bible study, dagdag oras pa. But it's something that should be enjoyable by the whole family. Kasi nga mamaya, i-discuss ni Maren, ang family discipleship pala, eh hindi lang ito Bible study o prayer meeting ninyong pamilya. But it can be coursed through everyday meaningful conversations kahit sa hapagkainan, Mare.
3: Conversations and interactions.
0: And today nga po, ang ating title eh, Kwentuhan sa Hapagkainan, Where Discipleship Begins.
1: Yeah.
0: So gusto kong tanungin yung mga guests natin, why do you think ordinary conversations around the table, around the dinner table, can become, Mars, one of the most powerful tool we can disciple our children?
2: Yung example ni Jesus Christ, di ba? Karamihan ng kanyang mga teaching moments, kasama ang mga disciples, saan nangyayari? Habang sila ay kumakain. Habang sila ay kumakain talaga. Tapos, ang daming mga kasabihan ng kahalagahan ng pagkain. Halimbawa, the way to a man's heart is through his stomach. Hindi ba? Applicable yan para sa lahat eh. Hindi mo pwedeng basahan ng Bible verse ang taong gutom kasi maiinis sa'yo. Pakainin muna. The same is true with our family. Halimbawa, recite ng recite ng Bible verse o kaya sinesermon na natin yung mga anak natin tapos gutom na gutom, pagod na pagod sila, eh di magagalit lamang. Pero sa hapagkainan, kapag maganda ang experience with the family during dining experience, hindi ba? Bumababa ang mga defenses.
0: Wow.
2: Tapos,
0: I like that.
2: Nagkakaroon ng connection kasi ine-enjoy ninyo yung pagkain.
0: Yes.
2: Siguraduhin nyo lamang.
0: Masarap.
2: Masarap-sarap na.
3: Toast tayo dyan.
0: Toast naman.
3: Wala tayong pagkain pero meron tayong inumin. This is good enough.
2: Salamat sa mga kaagapay natin dito sa DCAS. Merong libreng pakape. Yan.
1: Alam mo ba, Mars Attorney, meron kami isang kaibigang pastor na na-save dahil sa pagkain, umaattend ng Bible study dahil masarap ang food.
2: Diba?
1: Naging pastor ngayon.
2: Sa Bible, if we look at the Bible, ang dami-daming pagkakataon talaga. Sabi natin, Aba, si Jesus mahilig. Foodie pala si Jesus. Ang hilig kumain. That pagkatapos, there was one time, sabi ng mga apostle sa kanya, kumain na ba siya? Kumain, pakainin na natin. Tapos sabi ni Jesus, my food is to do the will of the Father. So palaging ang analogy tungkol sa pagkain.
3: At saka the word is the daily bread. Jesus is the bread of life.
2: At saka, hindi lamang yung mga examples sa Bible na na-cite na natin, ano, even science and even studies would reveal ang bata na nasanay kumakain sa kasama ang kanyang pamilya at maganda yung kanyang karanasan, dining with the entire family, mas nage-excel. Nage-excel academically, well-adjusted when it comes to relating with other people. So really, the first beautiful church experience that our children can have is around the dining table. Ang gusto nga naming isulong dito, the dining table is your first discipleship center.
0: Wow, ang ganda.
3: Ang gobyerno natin may ganyang programa.
2: Yes.
3: Once a year, yung mga empleyado sa gobyerno ay pinag-half day to allow government employees to arrive home early so that they can have dinner with the whole family.
0: Yes. Yes.
3: So ito ay ating batas. Ito ay ating bansa. Pero sinusuportahan yung ganyang klaseng mga practices. And masasabi natin, magkakainan ng pamilya. Hindi naman burdensome yan. It's really enjoyable.
1: Yes. That's right.
3: So that's how we view it.
1: Oh. And ako, attorney, I remember growing up, pagka every dinner time, alam namin kung oras uwi ng daddy ko. And my mom, she'll make sure na pagka dinner, sabay-sabay kaming kakain with my father.
0: Kasi kultura nating mga Pinoy yan, diba? Until now, nasabay-sabay kumain.
3: Bonding moment.
2: Pero ngayon, Mars, alam mo, maraming families hindi na kumakain ng sabay-sabay.
0: Lalo na nauso mga order online delivery. Kanya-kanya na.
2: So nawawala yung opportunity to really have meaningful conversations around the dining table. Kasi nga, walang intentionality. Kaya key ang intentionality. Dahil sa kabisihan ng buhay natin, marami ang talagang maghahatak sa atensyon at oras natin.
1: So ibalik natin yan, attorney, ang sama-samang dinner ng pamilya.
0: Kasi yung mga ibang magulang, sige na, tatawag. Malilate kami ni daddy. Mag-order na lang kayo dyan. I-refund namin later. Diba? Yes. Yung ganyan na lang. Pero dapat talaga nga, honey. Kasi come to think of it, attorney, ano, sa bahay, lahat tayo may mga kanya-kanyang schedule. Pero sa atin, until now, kasi sabay-sabay tayo kumain. Mm. Pero whenever we gather together to eat, it is something we look forward to. Mm. It is something na talagang, ay nako, ayan, kwentuhan na, Bo, ano nangyari sa'yo, Paris? Eh, diba? Ito yung time na nakikipagkwentuhan ka.
2: Yes.
0: Sabi nga natin, Mars, na yung family discipleship, hindi lang to, okay, basahin mo to, kapitulo ganyan. Mag-lead ka ng prayer. Hindi, diba?
2: Tutulungan tayo.
0: Yes, family discipleship should be enjoyable na, anak, kamusta ka? What's your experience today?
2: Yes.
0: Or how did you see Jesus today? Ano yung mga lessons na binigay sa'yo ng Panginoon sa experience mo na yan? Yung bang ganun, yung relatable.
1: Right.
0: Family discipleship is something that is relatable. Hindi to burden some sa ating mga anak.
1: Attorney, go ahead.
3: Huwag nating isipin na mahirap itong pinag-uusapan nating family discipleship. Ang dapat nating isipin ay ito. If we do not disciple our children, if there is no family discipleship, mas hihirap ang buhay, mas maraming problema, mas masakit sa ulo, mas matinding perwisyo, mas dadami ang gulo. So, pipili kayo.
2: At saka, if we are not intentional in discipling our children, the world will disciple them.
0: That's true.
2: Diba?
1: That's right.
2: The world will disciple
0: Especially
2: them.
0: With the world of AI now, na ang talagang counselor nila si Gemini at ChatGPT. Diba? Ang daming, attorney, ang daming bata nagtatanong ng buhay, ng mga hinaing sa buhay kay Gemini, ha?
2: Ito, recent experience with our eldest, kasi yung eldest namin, may pinaghahandaan siya ngayon and it's quite a milestone in her life. Tapos minsan nag-uusap kami, tapos nakita ko nag-iba yung expression kasi may nasabi ako na siguro ang pakiramdam niya hindi welcome yung kanyang pag-open up sa akin, ano? So lumabas. Pagkatapos, pagbalik, umiiyak na. Kita ko, mugto na yung mata.
1: Wow.
2: Pagkatapos, yung tinatanong ko, bakit, may finorward siyang message. Nagkonsulta kay ChatGPT.
3: Counseling.
0: Yeah, that's true.
3: Wow.
0: Pagkatapos,
3: ang sabi niya, simple question, but
0: sabi
3: counseling.
0: Ko,
2: bakit naman kay ChatGPT ka nagtanong? Andito ko, magkausap tayo. Sabi niya, kasi si...
3: Guru ka pa naman daw. Family counselor.
2: Hindi nga ako
3: expert.
2: Guru. Broken, wounded warrior nga, di ba? Sabi niya, sa akin, eh, kasi si ChatGPT nakikinig, hindi nagbabat in, at saka si ChatGPT, hindi judger.
3: Pero yun nga, walang puso.
1: Walang puso, exactly.
2: Ang daming matututunan. Yeah.
3: Pero yun yung importante dito sa family discipleship. Eh. Sabi nyo nga, it's something that we do not just with our own strength, pero the most important component here is our hearts.
2: Yes. Right.
3: Makikiugnay tayo sa kapamilya natin dahil mahal natin sila. Kahit puya tayo, kahit pagod, kahit busy, we will find time for them because mahal natin sila. Parang kayo, kahit na napaka-traffic, kahit napaka-busy, dumadating kayo kasi importante sa inyo to. In the same way that we make time to have a meal together.
1: Right.
3: Because we not only look forward to it, but there is really joy to be derived from being together with people you love.
2: Yes. At saka ang naobserbahan ko, no, maraming mga families, kumbaga nagigising lang after a crisis
1: right.
2: or when they are in crisis.
1: That's right.
2: Pero there will be a lot of catching up to do. Eh.
0: That's right.
2: A lot of repairs will have to be done. Yes. Kapag tayo ay nagsimulang gumawa ng tama at maging intentional sa ating pamilya kapag may crisis na.
1: That's right. Oh.
2: So, habang hindi pa nangyayari ang crisis, gawin na natin kung ano
0: proactive
2: yung dapat natin gawin.
0: We need to be proactive, no?
2: Yes.
1: Bago pa mangyari.
2: Yes. Oh. Parang yung mga bahabaha ngayon, hindi ba? Ang daming mga reaction.
1: Yes.
2: Pero yung mga lugar na naging proactive, hindi umuulan, gumawa na sila ng sistema para mapaglabanan yung baha, ngayon, napakikinabangan.
1: Right. Yes. Ito, this is a good reminder, honey, no, para sa ating mga kaagapay. Hindi ibig sabihin na nagdi-dinner kayo together as a family and nagdi-disciple kayo. Kasi pwede naman na nagdi-dinner kayo ng sabay-sabay, yet lahat kayo e busy sa mga gadgets, si daddy busy sa telepono.
3: Good
1: honey,
3: point.
1: With your permission, one time attorney Mars, nag-speak kami ni Claire sa isang church. Ang title is Pamilyang Konektado. So yung mga kids namin, nung nag-aaral kami, naririnig nila yung teaching namin. One time, we're having dinner somewhere in Tagaytay. Alam mo, sabi talaga ng dalawang anak namin, wow, ang ganda, pamilyang konektado. At kami busy sa sa telepono. All of a sudden, attorney, na-rebuke talaga kami ni Claire kasi pinipreach namin, tiniteach namin, and yet, during dinner time, si Claire busy sa telepono, ako busy sa iPad, yung dalawang kids pa namin ang nag-remind sa amin, ang ganda, pamilyang konektado.
0: And bata pa sila noon.
1: Yes.
0: When we made that teaching. Ngayon, hanggang ngayon, Mars, every time na makikita kami ng mga bata na kanya-kanyang gadgets, they would just say, wow, pamilyang konektado. So it has become a rebuke sa bahay na.
3: Rebuke at saka may hugot yan.
2: Yeah. Isa yan sa mga nakakalungkot na scenes na madalas nating nakikita ngayon sa mga restaurant, sama-sama nga ang pamilya, pero hindi nag-uusap.
0: Wala ng connection.
2: Walang connection. Kaya ito, dapat isinusuko ito talaga sa Panginoon.
0: Oh, that's true.
1: Totoo, Mars.
2: Dapat talaga isinusuko sa Panginoon. Dati, nung mga bata-bata pa tayong Christians, ang pinapasuko sa atin, pitaka, di ba? Ngayon, cellphones talaga.
0: Cellphones na talaga.
2: Ang kinakailangang isuko ng bawat isa sa atin. At saka ito, dahil pinag-uusapan na rin natin, intentionality in discipling our children. Siguro, in one dinner conversation, kapag nakapag-dessert na, masaya na ang lahat, ano? Isa sa mga pupwede nating gawin, let's be accountable to one another, ano ang laman ng cellphone mo?
1: Ganda niyan.
0: Yes.
2: Baka mamaya, merong mga app for online gambling. Eh.
0: Yes.
2: Baka mamaya, merong mga sites na pinupuntahan na hindi dapat pupuntahan.
1: That's right.
2: So, depende sa level of openness ng pamilya, isa sa mga magandang i-check ng isa't isa, ano ang laman ng cellphone mo.
1: Yun.
0: And the history, ng mga sites na binibisita mo.
2: Yes.
0: Yeah, that is true. Ang gandang point niyan.
3: Oh, pero that's also part of discipleship. Not because parang pinupulis natin ang isa't isa o parang under investigation. Kailangan ang makikita rito yung malasakit eh. Hindi yung parang hinahunting ka o hinahanapan ka ng parang mga red flags.
1: Yes. Oh.
3: Talagang ang importante makita ng mga anak natin, the reason why we are concerned in doing this is because ayaw rin natin sila mapahamak. Ayaw rin natin silang mapariwara.
0: Kaya naman, attorney, mga kaagapay, diba? Para sa akin, ha, relationship precedes family discipleship.
2: That's
3: precisely
2: true.
3: Yeah.
0: Kasi family discipleship is not just you teaching them about the Bible, about Jesus, gawin mo to, gawin mo yan. Mm-mm. Pero family discipleship, mga ka-agapay, is establishing connection, building relationship with your children. Mm-hmm. Kasi ang galing ng punto ni attorney, kapag may relasyon ka sa anak mo, they will not get offended kapag chinek mo ang telepono nila. They will not misconstrue it na, ano yan, namumulis ka? Neduda ka sa akin? But it's they would take it and perceive it, ah, okay, mom is just protecting me kasi naka-establish ng relationship. So, mahalaga po talaga that even before we do family discipleship, make sure that you have established good relationship with your children.
2: Totoo yan. In one of the conferences where I spoke, Asia Evangelical Alliance, tapos discipleship ang tema noong buong komperensya. Bigla na lang yung salitang forgiveness, no? Nag-prompt ang Panginoon, ang Holy Spirit, at yung salitang forgiveness ay lumitaw. Tapos sabi ko, ano yun, Lord? Ano yun? Bakit forgiveness? Tapos pinarealize ng Panginoon, kung walang forgiveness sa loob ng tahanan, walang authentic relationships at thriving relationships.
3: So good.
2: At kung walang thriving relationship, imposibleng mangyari ang genuine discipleship.
0: Yes, wow.
2: So it has to start with parents being humble enough to accept and admit, anak, nagkulang kami, nagkamali kami, patawad.
3: Wow.
2: Patawad. Kasi yung admission na meron tayong mga pagkukulang, napaka-powerful noon para sa mga bata. Kasi marami sa kanila hurting.
1: Mars, hindi yan madali para sa magulang.
2: Hindi madali.
1: Na humingi ng tawad
2: hindi
1: sa
2: madali.
1: Mga anak.
2: Pero, necessary.
1: Yes.
2: And of course, asking for forgiveness and the humility to admit that we have done mistakes and blunders in our parenting, yung humility na yun, manggagaling din naman sa Panginoon.
3: Amen.
0: The fact na ang magulang eh hihingi ng tawad sa anak at ia-admit ang kanilang mga pagkukulang, that is in itself a springboard for family discipleship.
3: And more than that, bukod sa hihingi ng tawad, magbabago. At pag nagbago ka, may improvement sa ugnayan ninyo. Parang yun, dahil na-check na tayo ng mga anak natin, na cellphone tayo ng cellphone, they yearn for our attention. Gusto nila na meron nga tayong quality time with them. And because of that rebuke, and our humble admission na talagang nasusobra na tayo ng online time, we do corrective measures to really set aside our gadgets and to communicate and really interact well, mayroong magiging magandang positibong pagbabago sa pamilya natin.
0: Wow.
3: Kung walang ganong parang pag-amin, kung walang ganong admission of mistake, at kung wala rin ganong effort na itama yung mali, eh baka kapos. Kapos na maging resulta.
1: Wow. Amen. Oh. Wow. Ang gandahan, you know, what we are talking here are just pure gold, attorney. Grabe, pure wisdom. So maganda talagang paalala ito sa bawat pamilya na nakikinig sa atin sa
0: and
1: mga
0: oras. It is something that we all need. Kahit tayo, ako nare-review ko ako ngayon habang nagsasalita sila. Kasi ang nare-remember ko, Mar, sometimes kapag magkakasama kami ng anak, and then si Bong busy-busy sa work, di ba? May mga client calls and all. And then, I would recall how Paris would grab Bong's hand and, Dad, bond with us.
3: Yeah.
0: Ibababa yung phone niya. Dad, bond with us. And then Bong would say, teka, yung client. It's something talaga na we have to, talaga.
1: Attorney Mars, maraming mga parents ngayon na yung desire nila to disciple their children nandyan. Gusto ko talagang i-disciple yung anak ko. But hindi nila alam paano namin to sisimulan. So what are some simple and practical ways families can intentionally build meaningful conversation and point their children to Christ even in the middle of their busy schedules?
2: Isa sa mga hinahangaan ko sa asawa ko, he models Bible reading, the discipline of Bible reading to
1: importante.
2: The family. Meron siyang personal niyang practice, yung no Bible, no breakfast. So hanggat hindi pa nakakapag basa ng Biblia, hindi mo na magbe-breakfast. Tapos ngayon medyo in-expand niya, no Bible, no cellphone. So uunahin mo nang babasahin ang Bible bago mag-cellphone. So, minomodel niya yun sa amin. Mm. Dati, hindi effective sa akin yung, oh, nagbasa ka na ng Bible mo. Naiinis ako kasi ang feeling ko, ano to, para akong pinupulis at saka parang holier than thou naman. Mm. Pero nung nakikita ko na siya mismo, hindi pumapalya. Talagang nagbabasa. Tapos hindi na niya ako sinasabihan. Nag-Bible reading ka na, nag-morning devotion ka na. Hindi na niya ako sinasabihan. But because he was leading by example, edi sumusunod na ako.
0: Grabe.
2: At
0: grabe.
2: Mas madali rin para sa mga pamilya, sa mga anak namin na sumunod kasi nakikita, yun ay habit namin. So, yun ang isa sa magandang panimula ng ating family discipleship. The parents walking their talk. Mm-hmm. Yung mga spiritual disciplines that we want to happen and see in our family, like Bible reading, having your quiet time, and then praying together. Mm-hmm. Ang powerful nun.
1: Wow. Amen.
2: Praying together as a family. Tapos in our recent talks, ano, ang ginagawa namin, we would ask the families who are in the congregation, who are participating, sige po, tayo kayo. Tapos mag-form kayo ng circle. And si daddy, si papa, si tatay, siya ang mananalangin para sa pamilya kahit hindi siya sanay. Kasi matriarchal tayo, di ba? Kadalasan ang nagli-lead ng ano, nanay, di ba? And we have nothing against that. Saludo tayo sa mga nanay na talaga namang ang kanyang puso ay i-lead sa Panginoon ang pamilya. Pero if the father is present, give the father an opportunity to lead as well. Ang powerful noon. Nag-iiyakan yung mga pamilya na nananalangin, ano? Nakabilog sila, tapos hawak-hawak kamay sila, nananalangin. Beautiful. Ang nagli-lead si tatay kahit na medyo uncomfortable sa simula. Pero grabe, there's breakthrough talaga. Makikita mo kumikilos ang banal na espiritu.
1: And what a sight to behold, no? Na makita mo yung pamilya na nagdadasal, nagli-lead si daddy ng prayer. What a powerful picture, no?
2: At yun yung design talaga ng Panginoon. Yun yung design ng Panginoon. Lahat ng mga blueprint na ibinigay niya sa Biblia, the farther we move away from it, nagkakaroon ng komplikasyon. Pero habang lumalapit at sumusunod tayo doon, the family thrives.
0: Relate na relate ang ating mga kaagapay sa ating pinag-uusapan. Sabi ni Belen Barante, sobrang ganda ng topic. God bless po sa inyong apat. Sabi naman ni O. Gerald Germany, blessed good morning Bong and Claire and Winnie and Maloy. Good topic about the challenges of choices nowadays between technology, cellphone, prayer, meditation. Sabi ni Jade Reyes, good morning. God bless sa inyong lahat. Sabi ni Odette, maring Odette Dizon, nandito ba siya
2: Mama
0: mamaya?
2: Mama Bear!
0: Pupunta ba sila mamaya?
2: Pupunta si Mama Bear. Sana makapunta, ha?
0: Yes. Preaching last Sunday, holy ka o huli ka? Ano ang laman ng cellphone mo?
2: Ganda
3: naman.
2: Ganda.
3: A very catchy line.
0: Sabi ni Jeric Reforba, forgiveness. Sabi ni Jade Reyes, absolutely correct, attorney. Diba? Ang galing. Sabi, absolutely correct po, Team Salumbides. To parents out there, the next time to put parental controls on all devices by avoiding distractions. Distraction. Sabi ni Shaylee Ray, yan ang isa sa pinakamaganda naranasan. Forgiveness. Maging mabuting halimbawa tayo sa ating tahanan. Kasi mga kaagapay, when we talk about family discipleship, it is not transference of information. Hindi eh, di ba?
3: Napaka-intellectual ng dating naman kung ganun.
0: Di ba, attorney? Pero it is something na parents should create an experience for the entire family where they can see how these biblical principles are really being lived out at home.
1: That's right.
0: Lalo na sa magulang. So, hindi po mawawala ang role modeling pagdating sa family discipleship.
1: Kasi
0: sabi
1: honey,
0: mo nga, Mars, di ba? You walk the talk.
1: Ang hirap naman mag-impose sa mga anak natin na magbasa ka ng Bible, mag-quiet time ka, mag-ano ka, mag-tawag dito, mag-prayer ka, mag-devotion ka, kung hindi naman nakikita sa buhay natin.
2: Totoo.
1: Mga magulang.
0: And lalo sa panahon ngayon, we've been talking about cell phones and gadgets. Sobrang tindi na distraction to. Ako, I have a confession to make, ha. Lagi ko pong pinapagalitan ng mga anak ko na nauubos yung oras nyo sa kaka-doom scroll. Di ba, Mars? Until I was introduced to TikTok. Grabe, Mars. Na-start na rin ako mag-doom scroll. And that's when I realized nasabi ko, grabe, talaga palang nakakakain oras to. And the Holy Spirit really rebuked me. So, ang tanong ko lang, Mar, sa panahon ngayon na sobrang social media driven ang kultura ng mga kabataan, maging nating mga magulang, di ba? What do you think is the biggest obstacle sa pagpapa-family discipleship sa mga anak at paano natin ito ma-overcome?
2: Ang biggest obstacle, bukod sa gadgets, kawalan ng authentic relationship sa loob ng tahanan. Kasi nga, kung walang connection ang magulang at saka sa anak, tapos you start talking about God to them, walang credibility.
0: It will fall on deaf ears.
2: So, kinakailangan talaga, we do the hard work of building authentic relationships with our children.
1: Amen.
2: Learning how to listen, even if you don't agree with what they are saying. Kasi ibang-iba talaga. Damang-dama ko ngayon talaga yung kaibahan ng pananaw ng mga generations. So, kinakailangan, isa sa mga natutunan ko, no, yung kahalagahan, the art of holding a poker face. Kahit nagulat na
0: Totoo, no?
2: Kahit nagulat ka doon sa sasabihin sa'yo, yung makalmado ka lang, nakikinig ka lang, di ba?
0: Kasi kita nila yung reaction mo, Mars, at ma-o-offend sila kapag nakita nila, like yung sa anak mo, ma-o-offend kapag nakita nila na parang hindi mo nagustuhan yung sinabi nila.
2: Eto ha, minsan, naglalakad kami ng aking anak, pagkatapos sabi niya sa akin, nakwento ko to sa Johanan, sabi niya sa akin, Mama, if God gave you a son and your son comes out to you and tells you, Mama, I am gay, what will you do? Aba, edi syempre, nung narinig ko yung tanong na yon, sabi ko, naku, mag-open up ba ang anak ko sa akin? Diba? Sabi ko sa kanya, that's a very challenging question. But in my life right now, I think the Lord has taught me that the best answer would be, anak, mahal kita. The best answer would be, anak, mahal kita, and thank you for opening up to me because I know that it took a lot of courage to be able to say that to me, knowing that we are a Christian family, you grew up in Sunday school, ganyan. So, hypothetical lang po ito, ha. Hindi po.
3: Oh, hindi naman nag-out yung anak.
2: Hindi po nag-out yung anak namin. Yes. Pagkatapos sabi ko sa kanya, I will journey with my son. I will journey with my son. And I will continue affirming my relationship with him. I love you, anak. You are my son. Thank you for sharing this with me. And then, let the Lord and the Holy Spirit take full control. Kasi hindi ko alam eh kung ano yung gagawin. Diba? Ang alam ko lang, I was given the opportunity by God to journey with this very precious person. Diba? Hindi ako magsasawa na ipanalangin siya. Hindi ako magsasawa na i-affirm yung pagmamahal ko sa kanya. So, yun, kinakailangan talaga ng pagbabago muna. Kasi, ask me that question several years earlier and I would have a different answer. I would have a different answer that will drive children and young people away from me. So, it took time and a lot of experiences and a lot of breaking bago ko naman naabot yung punto na iyan.
1: Would you like to add on that, attorney?
3: Oh, well, it's a joy listening to communicators, diba? Dahil kayo, mga conference speakers din kayo, ang sarap pakinggan. And I want to also emphasize that important part of family discipleship. Whenever we relate to one another, hindi kailangan lagi nagkwekwentuhan. Hindi kailangan laging may pangaral. Hindi kailangan laging may ini-impart na payo or words of wisdom or alarm or kung ano pa man tunog. Even in silence, discipleship can take place. Kasi marami kami mga bonding moments ng anak ko. Hindi naman ako nagpipreach, hindi naman kami nagpipray. Hinahawakan ko lang yung kamay nila. O minsan nagsisquishy kami. Pero, nandun yung connection, nandun yung meaningful interaction. O pinapakain minsan nila ako ng mga gummy bear na hindi ko naman type kasi sa generation ko. Wala naman mga ganyan eh.
0: Tira-tira.
3: Kahit di ko type. may mga maaasim, di ba? Tinitikman ko, natatawa sila sa reaction ng mukha ko. And for them, meron akong effort to connect with their generation. And they appreciate that. I mean, there are no sermons, there are no Bible studies that are being taught, but just being present. Being there for them at that moment. And that presence should be loving. Hindi yung toxic na presensya.
0: Wow, in the nuances of emotions. family discipleship could still be present. Mm-hmm. Because family discipleship is not just something that is taught, but it's something that is felt.
1: I have goosebumps, attorney, habang nagsishare ka. Because I remember, attorney, nung si Paris, sinusundo ko sa Katipunan for 4 years, yung routine ko, mare, sundo ko ng Friday, hatid ko ng Monday ng umagang-umaga. One time, sinundo ko ng Friday, siguro mga around 7 o'clock ng gabi, pauwi na kami from Katipunan all the way to
3: Rush
1: the south.
3: Rush hour traffic.
1: Alam mo ba, attorney Mar, sabi ni Paris ganito, and every time nare-recall ko yan, naiyak talaga ako kasi sabi niya ganito, "Dad, you know what? Meron kaming parang it's not a, parang some sort of fellowship ng mga classmate niya, but unbelievers, ha? Unbelievers yung mga kasama niya. There were about mga 8 to 10 sila na magkakaklase. And each classmates daw, nagsabi-sabi sa kanila, lahat daw merong issue either sa father or either to both mother and father. Alam mo, sabi ni Paris ganito, while driving, nasa likod siya, sabi ni Paris ganito, "Dad, you know what? I'm the only person dun sa group namin na wala akong issue sa magulang. That I'm very close to my dad, that I can open up to my mom." So, parang pakiramdam ko during that time, ito yung resulta ng pagdi-disciple mo sa anak mo. And tama yung sabi ni attorney, even in a casual conversation na hindi kailangan malalim, hindi kailangan ano, yung simple na hinahawakan mo yung kamay niya, nag-uusap kayo, nakakapag-disciple ka ng anak mo.
0: Yes.
1: And can you imagine na doon daw sa grupo nila, siya lang daw yung may maayos na relationship sa magulang.
0: Wow. Ang daming natututo sa atin, Mars.
2: Yan ang reality sa country natin ngayon. 52% ng mga kabataang Pilipino are growing up in homes na wala ang nanay at tatay, o kaya naman iisa lamang ang magulang, o kaya naman ang primary caregiver nila ay kamag-anak, hindi yung immediate na mga magulang nila. Marami ngayon ang nagsasama ng hindi kasal. Dumarami yan. Pagkatapos, marami din ngayon ano, yung pumapasok sa marriage, walang kahandaan para magpamilya. And so we see a lot of challenges faced by the Filipino family right now. At kung hindi natin yan tutugunan kaagad, it will have massive impact on our nation as well. Kasi nga kung ang pundasyon ng ating bansa ay ang mga pamilya, eh kung ganito yung pamilya na ating napoproduce ngayon, just imagine ano, kung ano yung magiging, ano yung klase ng bansa na magiging ang Pilipinas.
0: Mars, nabanggit mo na ang daming mga pamilya na dysfunctional, mga pamilya na wala ang magulang. Can family discipleship happen in a home na kulang o walang magulang?
2: Alam mo, isa yan sa mga tinanong ko noong conference na pinagdaluhan ko, no, yung sa Asia Evangelical Alliance. Pagkatapos, I continued to grapple with that question. Can family discipleship happen in a solo parent or single parent home? Ang ipinaalala ng Panginoon ko ni Reyes Momar.
0: Oh, wow.
2: Diba? Kata inosensyo. Mga kilala nating mga kapatid sa Panginoon, mga single moms, and yet they were able to raise not perfect kids, but kids who understood their purpose.
0: Yes.
2: So posible, as long as there is one natitindig. Kahit nga halimbawa, yung nagsimula ng pananampalataya sa family ay anak muna, hindi yung magulang. Basta merong isa natitindig, posibleng mangyari ang family discipleship.
3: And the difference in these examples is that these single moms gave their lives to Jesus.
2: Yes.
3: And they held on to the promise na they are not single, but the Lord will serve as a husband and as a father to them. Kasama nila si Jesus sa pagpapamilya. Hindi talaga sila single moms. Kundi they gave their lives to Jesus, and the Lord also entered the picture, invisibly yet so powerfully. I doubt it without Jesus Christ whether discipleship can truly take place. But that really is the turning point sa mga kwento na pinag-uusapan natin.
2: When I was making a talk about single parents, kasi naanyayahan din ako, no? Sabi ko nga, bakit ba ako inanyayahan dito? Eh, kasal na kasal naman ako. Masaya naman kami. Masaya naman ang aming tahanan, di ba? But the Lord gave me that opportunity to minister to single parents. Ang kwento na pinaalala sa akin ng Panginoon ay ang kwento ni Hagar. Diba? Si Hagar, you can consider her as a single parent kasi naman slave siya ni Abraham at saka ni Sarah. Pagkatapos nagkaroon siya ng anak, there was a time pinaalis siya doon sa household nila Abraham, but the Lord saw her And the Lord heard her cry. Yes. And the Lord guided her. You go back, kasi meron akong plano para sa iyong anak. So, ang mga iba't ibang realities ng ating pamilya ngayon, alam ng Diyos eh, nakikita niya. At ang Diyos, nakikipag-buno siya sa lahat ng mga challenges na umaatake sa pamilyang Pilipino. Family is God's idea. He has a perfect and wonderful design for the family, and He wants us to go back to that design. Yes.
0: And the heart of the Lord beats for families.
2: Yes.
3: Amen.
0: I love the story of Hagar, mga kaagapay. Dahil dito po sa story ni Hagar, God revealed one of His names, and that is El Roy. He is the God who sees. Even if you're a single parent, God can see your struggles, and God can still empower you to make an impact. Eternal impact sa buhay ng inyong mga anak.
2: That's true.
0: Sabi ng mga kaagapay natin dito, wow, ang dami nilang natututunan. Ito raw ba lahat e pag-uusapan sa nalalapit na cross-gen seminar na gaganapin this September, Mars? Ang daming interested na. Ang ganda raw ng usapan.
2: Wow! Yan po ay patikim pa lamang sa kauna-unahang Family Summit na handog sa inyo ng PCEC Family Commission, kung saan ang Team Pineda at Team Salumbides ay mga magkakaagapay. So, sa September 26 na po ito, mga kaagapay, magpa-register na kayo. Ayan, makikita po ninyo ang poster, ang iba't ibang mga tagapagsalita, yung ating pinag-usapan ngayon, parenting in the digital age, pag-uusapan yan. Discipleship in single-parent homes, pag-uusapan yan. Yung mga challenges of journeying with your child who has sexual confusion.
1: Yun.
2: Yan ay pag-uusapan din. And how to make family discipleship work in our homes, in our churches and communities. Meron po tayong mga tagapagsalita dyan.
0: Attorney, sino mga speakers natin sa cross-gen family summit?
3: Nako, marami-rami to. Alam ko, kasama kayo ng anak ko. Kasama si Paris dyan. So, tinig pati ng kabataan.
0: Yes. I love that, Mars, what you did. Nag-include ka ng voice ng kabataan.
2: So, eto, talagang ano siya, cross-gen. It's really a cross-generation.
1: Yes. We're bridging the gap, no?
2: Yes, it's really bridging the gap from boomers, sila Bishop F. Tendero,
3: Pastor Lito Villoria.
2: Pastor Lito Villoria, Gen X yata, si Pastor Lito, Bishop Noel. So, mga boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z, lahat represented, lahat mayroong boses.
1: Wow.
2: Ang excited talaga ako dito, pinagsama natin si Bishop F. Tendero at ang apo niya na si Datu Tendero, who is a Gen Z. Gen Z yan.
0: Yes.
2: So, dalawang Tendero, maglalahad sila ng kanilang mga pananaw patungkol sa sexuality, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa digital age. Ano? So, excited ako talaga para
0: excited
2: dito.
0: Excited ako. Kung pwede pa i-flash natin ulit yung poster ng CrossGen to give time to our kaagapay to take a picture of the QR code kasi ang bilis po maubos ng slot.
2: Oh.
0: Kaya kailangan, August na ngayon, diba? Kailangan mag-secure na po kayo ng inyong slot. One more month to go, andyan po ang QR code na ipa-flash sa ating mga screens muli. Kayo po ay mag-register na. Diba? Dahil ang bilis maubos ng slots.
3: And this is just a one-day event.
2: One-day event lamang siya, but the vision is to hold this regularly. Every 2 years, magkakaroon ng cross-gen family summit. And then in between, merong mga mini-seminars na ating gagawin. But really, hindi lang event eh. We don't just want to have an event or a program. Yes. What we desire to happen is really start a movement of family discipleship in our country.
0: Yes.
2: And influence the culture inside our churches.
1: Right.
2: Kasi kahit sa simbahan, makikita ninyo ha, ang composition ng mga ministries, merong men's ministry, women's ministry, youth ministry, kanya-kanya. Hindi kinokonek sa isa't isa.
1: Right.
2: So what we want to happen is strengthen family discipleship as a culture, as a lifestyle in our churches. Kaya ang panawagan natin, Mars at Kumparing Bong, ano, ang inyo pong mga pastor, mga church leaders, hanggat maaari, inaanyayahan namin talaga. If your desire is to strengthen families inside your churches, mag-register na po kayo at magsama-sama tayo sa Cross-Gen Family Summit.
0: Beautiful. Attorney?
3: Well, aside from churches, yun nga, talagang kailangan i-cascade natin to sa level ng ating mga tahanan. Kasi marami rin mga pamilya, dinelegate na lang yung pagpapalaki. Sa mga simbahan, sa mga eskwelahan. Yes. Eh, pero nakakalimutan na natin yung ating tungkulin.
0: That is true.
3: At ang Panginoon, hindi naman dinelegate yung pagmamahal sa atin. Siya mismo eh. Hands-on, personal.
0: Yes. That is true. Family discipleship is not something that you can outsource to the church.
2: You cannot.
0: Diba? It's not something na pwede mong ihatubilan sa youth pastor, sa leader, sa D group or life group leader na anak mo. Come to think of it, 1 hour a week lang ang Sunday school na hawak ang anak mo. Ang youth leader or D group, 1 hour, 2 hours per week. Pero tayo po mga magulang, we have them every single moment. It's just that kailangan po i-strategize natin na bawat sandali na kasama natin ang anak natin, intentional tayo on how we can disciple them.
2: Totoo.
0: So mga magulang, hindi po to dagdag sa ating responsibility. Sabi natin, it should be a lifestyle. It's something that is innate sa ating mga magulang. Kung ano po yung oras na meron kayo sa anak, sabi mo kanina ba, papasok sa opisa, sa school, pasundo sa school, pag matutulog, pag nanonood ng TV, pag kumakain, make something worthwhile out of the time that you spend with your children. And that could be your avenue for family discipleship.
3: Nako, nung narinig ko yung salitang avenue, nag-flashback na naman sa akin yung kwento mo, Bong. Habang nagkikwento ka, naiiyak ka. Naiiyak din ako, but for a totally different reason. Because I can also remember the many hours I spent along Kalayaan Avenue bringing my daughter to school. But dahil sa sobrang traffic, yung presensya ko naging toxic. So ang kwento naman ng anak ko, hindi pa siya dumarating sa school, hindi pa siya humaharap sa teacher o sa mga nambubuli sa kanya. Doon pa lang sa daan, dahil reklamo ako ng reklamo sa traffic, nandun yung stress na ipapasa ko rin sa kanya. So it's the same avenue but a totally different attitude, and that really made a big difference. So, ganun din sa ating pamilya. We're talking about the same family. We're all parents. But if we do not do it lovingly, without the presence of Jesus and the grace of God, the result will be totally contrary.
2: That's right. When we talk about family discipleship, we go back to the example of Jesus. Paano ba niya dinisciple yung 12? Diba? Hindi naman araw-araw Bible study sila eh. May kainan, may panahon nag-i-instruct, merong panahon nire-rebuke niya, merong panahon umaattend sila ng mga celebrations, kasal, party, gathering, hindi ba? Talagang it was a whole life experience for 3 solid years kasama ang kanyang mga disciples. So, sa mga magulang natin at mga kaagapay na nakatutok ngayon, and you feel late na yata kasi young adults na yung aking mga anak eh. Draw inspiration and encouragement from the example of Jesus. He spent 3 years. Mga adults na to, mga young adults na yung kanyang mga dinisciple, pero naandun, nagbago pa rin ang buhay at naituro sila doon sa kanilang destiny, naituro sila sa Panginoon.
1: Amen.
2: Diba? Never too late to do the right thing.
1: That's right.
0: Mars, may nagtatanong dito, sabi, Ma'am Maloy, regarding po sa CrossGen, ano po ang naka-include sa 450 na registration?
2: Ang gandang tanong niya, naku, yung 450, yan ay kung solo kang magre-rehistro o hanggang 4 kayo. Pero kung 5 kayo, buong family, o kaya may team kayo sa church, 350 per person na lang. Ano ang kasama? Meron niyang conference kit, meron niyang pagkain, at meron niyang meron na yung lunch. Pagkatapos, merong opportunities din para manalo kayo ng mga raffle prizes.
1: May raffle pa?
0: Napaka-excited.
2: Pero hindi naman motor ang ipaparaffle natin dyan. Mga simpleng mga bagay na magagamit ng pamilya.
3: Yeah, more than that, yung lasting na parang benefits ng pag-attend.
2: Pagkatapos, meron tayong mga plenary speakers at meron tayong 2 panels, ano, panel discussion in the morning, panel discussion in the afternoon. Mm. Pagkatapos sa hapon, meron ding mga breakout sessions. Mm-hmm. Ano-ano yung breakout sessions natin? Meron tungkol sa parenting in the digital age. Pagkatapos, parenting, discipleship in a solo parent home. Merong tungkol sa sexuality. Living Waters ang magfa-facilitate niyan.
0: Kuya Benji.
2: Yes, sila. Ang team nila, Kuya Benji. Tapos, meron tayong about mental health, no?
0: Ang galing.
2: Sila Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo ang mag-handle. Yung family discipleship in the church, home, and community, ang mga kasama natin sa PCEC Family Commission, sila Pastor Ray and Grace Tonsai ng Family Life Ministry ng CRU, o campus, dating Campus Crusade for Christ.
0: Ang galing, ang galing.
2: So, punong-puno ito talaga.
0: Yes, ang daming excited, ang daming nag-i-inquire ngayon, ang daming na-encourage sa topic. Napakagaling daw at napakaganda ng ating topic. Sabi ni Erwin Amador, the church serves as partners in discipling your children.
2: Amen.
0: But the primary disciple makers at home are the parents. So very true po, no? The church just reinforces what our children are being taught at home. And not the other way around.
1: Ako, honey, meron lang akong gentle reminder para sa mga kaagapay. Patuloy po natin iluhod sa Panginoon ang ating pamilya.
2: Amen.
1: Let's continue to rally for our families. Walang ibang gagawa niyan kung hindi tayo. Ipanalangin natin, iluhod natin sa Panginoon kung ano yung concern ng pamilya natin.
3: Amen. Beautiful.
2: At etong Family Discipleship Conference na to, talagang babad na babad sa panalangin. And
0: I'm so
2: on
0: sure
2: on the day of the event, if there are families na kinakailangan ng pananalangin, ang team po natin from Lord Heal Our Land, andyan po ang Pastor John and Mean Singwa, they will be available to pray for you, to pray with you habang nandun tayo sa conference.
0: Again, Mars, kailan gaganapin ito at saan?
2: Oo, ito po ay gaganapin sa September 26, that is a Saturday. Ang palatuntunan ay magsisimula po ng alas 9 ng umaga, but as early as 7:30 in the morning, bukas na po ang ating registration. We discourage walk-ins kasi kinakailangan nating mabilang ang pagkain.
0: That's
2: malaman
0: true.
2: Kung
0: kids,
2: saan breakout, no? Breakout rooms kayo. So, we highly encourage that you register online para dire-diretso na, no? Hindi na masyadong mahabang pila. And ang atin din pong panawagan, kung kayo ay magsasama ng inyong mga anak, 14 years old and up ang welcome po sa ating gawain, dahil limitado po ang ating facilities at wala tayong child care sa araw na iyon. So this conference is open for people ages 14 and up, lahat ng mga generations.
3: And so we encourage them to pre-register and sign up.
0: Yes.
3: But we would also welcome walk-ins. We will try our best not to turn them away.
2: Pero hanggat maaari,
0: mag-register na po. Understand, para mabilang yung pagkain. And the number of kids that we need to prepare.
2: Yes.
0: Again, ito po ay gaganapin sa GCF South Metro. Ayan po yung nasa Daang Hari.
3: South Metro,
0: At minsan kami nag-church dyan dahil nag-aral ang isang anak namin dyan nung elementary. May parking space po dyan.
3: Maluwag.
0: Kaya mag-alala, maluwag. May provision po sila for parking.
2: At saka, Bong Claire, nais nating pasalamatan ang GCF South Metro for embracing the vision.
0: Yes.
2: No? They really embraced the vision, supported this endeavor. Maraming salamat kay Dr. Pastor Lito Villoria at sa kanyang napaka-excellent na team. No? The Lord brought different people together and different organizations together for this to happen.
3: Amen.
2: Ito po ay talagang, kumbaga, parang dinownload lamang sa atin ng Panginoon recently. So the preparation time is very, very short. No? Pinanganak to dahil nga doon sa AEA conference na Disciple or Die,
0: really?
2: Which happened in June. So just imagine kung gaanong kaliit yung window to prepare for this.
0: Yes.
2: But we are believing that the Lord will send the right people who will rally and champion family discipleship in their churches, in their communities, in their provinces.
0: Wow. We are excited, Mars. Sobra. At alam niyo po ba, ha? Trivia lang. GCF South Metro serves one of the best turons ever.
3: Oh!
0: So, ayan. Para kayo. Teaser yan. Para kayo ay pumunta. Pastor Lito, kung nakikinig ka, buksan ang cafeteria sa Saturday na yan para mag-serve ng turon.
2: Oh, eto na. na ha, yung mga simbahan na talagang perfect. Nagsabi, sige, we will support that. GCF South Metro, Narya ng GCF Nuvali, GCF Santa Rosa, syempre GCF Ortigas, taga GCF Ortigas kami. Meron din po mga kapatid natin from CCF who will be joining. Marami tayong mga kapatid from the Cavite area, merong Church of God na pupunta rin po dyan. Ang dami ng mga simbahan na nagsa-sign up. Sana po ay hindi maiwan at mahuli ang inyong simbahan.
0: Yes, wag na po kayo magpahuli.
1: Magkita-kita po tayo.
2: Yes.
1: At Tony, meron tanong dito. Sabi ni Alu the Beloved, sabi niya, paano naman po kaming nasa labas ng bansa? Who would like to hear and learn?
0: Ayan.
3: Ako, paano nga ba?
2: Ito ang good
3: importante
2: news.
3: Importante kasi talaga yung presensya.
2: Oo, ito po ang good news. Ano? All the sessions will be recorded. Yes. Maraming salamat sa suporta ng ating kumparing Mark Pantoja, yung team nila ang pagdo-document.
1: Hi, Mark!
2: So, we will be making the videos available for those who are not within Metro Manila or medyo malayong-malayo kayo. But we are also praying na during the conference, merong mga grupo who will catch the vision.
0: Yes.
2: And they will rally the need for family discipleship in their area.
1: Amen.
2: So, in between, no, yung susunod na cross-gen will be in 2028.
3: Oh,
2: kasi every 2 years, ano?
3: Okay.
2: In 2028. In between, kung nais ninyo, nadalhin natin ang cross-gen sa inyong area.
0: Sa kanila mga local churches.
2: Pwede talaga. I-contact nyo po ang PCEC Family Commission. I-follow nyo na kasi yung mga conference updates natin, summit updates natin, doon po namin pinopost sa Facebook page ng PCEC Family Commission.
0: Mabuhay ang PCEC Family Commission.
2: Mabuhay.
0: Sa dami ng mga

0: Amen.
1: And it is my declaration and prayer that God would raise more Maloy and more attorneys sa Lumbides na merong puso para sa pamilya. So let's continue to rally for families.
0: Amen.
1: Sabi nga po sa Psalm 145 verse 4, one generation commends your work to another. Yes, they will tell of your mighty acts.
0: Amen. Sabi nga po, every generation has the privilege and responsibility of pointing the next generation to God. And you call that family legacy. Salamat po mga kaagapay sa pagsama nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. Thank you, Mars Maloy, Attorney Han.
1: Thank you, Attorney. I learned a lot. Super.
0: Salamat po. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay nyong nagtataguyod
0: ng pamilyang Pilipino. God bless you.
1: Happy Friday!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon yun pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Isang maganda at mapagpalang araw po ng Friday, August 14, 2026. Welcome po dito sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. At magsasama po tayo sa loob po ng isang oras na pagbibigay papuri, pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Salamat dahil Friday na. Ang bilis, no? Ang kailan lang nag-Tuesday. Or nag-Monday. Ngayon, matapos na naman yung work week. At bagong weekend ang ating haharapin. At salamat dahil weekend na! Kaya paborito itong Friday eh. Kasi bukas weekend, makapagpahinga na si Migo Dave at si Miga Jen. Yes! At conclude din po natin yung ating magiging topic today. Topic natin this week, growing in faith, in line po sa ating monthly series, Growing Deeper in Christ, ngayong August. Nung Tuesday, sinimulan po natin ang lesson about trusting God even when we cannot see the whole picture. Kahapon, we learned to trust God's process even when we don't understand what He is doing. At ngayon naman, tapusin na natin itong Growing in Faith series natin this week sa ating topic na faith that produces hope. We come to a beautiful result of growing faith. Yan po yung pag-asa or hope. When our faith is rooted in Christ, our hope does not depend on circumstances. Our hope depends on God's character and His promises. Kaya, today, let's talk about faith that produces hope. Faith that produces hope. Sa ating question of the day, what gives you hope when life becomes difficult? Is it your family? A promise from God's word? A testimony of God's faithfulness? Or simply knowing that Jesus is with you? So share your answer with us today, friend. At gustong-gusto po naming makarinig mula po sa inyo. Maliban po sa inyong sagot, pwede niyo din pong i-share ang inyong testimony. Ano po ba yung tinuturo sa'yo ni Lord during difficult season? What gives you hope when you feel discouraged? Yung mga praise report po ninyo, pwede niyo pong i-share dito sa atin. At yung mga Bible verses na nagbibigay sa'yo ng kalakasan. And also your prayer request. Dahil gustong-gusto din po naming manalangin sa inyo. No? We'd love to hear from you. We'd love to pray. No? And syempre, gusto talaga namin na makarinig ng testimony. Para yung testimony po ninyo, hindi lamang po kami yung mapagpala, kundi pati po yung mga nakikinig at mga kaibigan natin na siguro ngayon they are in the season of weakness, discouragement, or season na they feel alone. So yung testimony po ninyo, yung praise reporting niyo, yung ibinabahagi niyo pong word ni Lord ay magpapaalala po sa bawat isa na hindi sila nag-iisa. Kundi kasama magkakasama po tayo. At number one talaga na hindi tayo iiwan, hindi po tayo pababayaan. Yun po yung pangako ng Panginoon sa atin. He will never leave us nor forsake us. So
Ayun, na-mention ko na ba yung number natin, 0963-180-1469? Pwede din sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Live na din po tayo sa FB. Yan. Thank you, Kuya Edgar, sa pag-set up ng ating FB Live. So, hintayin ko po ang inyong mga comment and reaction sa ating FB. At syempre, yung sagot po ninyo. Okay, ngayon, dadako po muna tayo sa pagbati po ng mga nag-birthday today. Happy, happy birthday sa lahat po ng mga celebrator ngayong August 14. Ito po ang birthday song, Dearly Beloved, happy birthday and happy wedding anniversary sa lahat din po ng mga nagsiselebrate ngayon ng kanilang wedding anniversary.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga celebrator today. Dito sa aking FB, gusto ko lamang pong i-shout out ang kasamaan din nating media na nagbe-birthday. Si Brother Romnick Pama. Sa pinak nga radio station na siya, no? And also, happy birthday man kay Ma'am Rovinia Prado. Happy birthday din kay Sir Genuel Tayoni, kay Pastor Edgar Salarza, dala sa may Polonoling, and kay Brother Eugene Robles, kay Van Vanessa Lavilles, and kay Rodelien

sa lahat po ng mga nagsiselebrate pa ng kanilang kaarawan, hindi ko man mabate. Pero kung kilala nyo po sila, pwede nyo po silang i-shout out dito sa ating programa. At sa mga mag-asawa po na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Pray na si Lord ang maging sentro po ng inyong pagsasama. At dalangin po namin na si Lord ang patuloy pong magpala po sa inyo. Joy, wisdom, strength, and the hope that remains firm in Christ. May this new year of your life bring you deeper in your relationship with Jesus and stronger in your faith. Continue to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Yan, shout out po pala kay Ate Peace Cabrido. Sabi niya, hello daw sa lahat ng mga staff ng DXKI. At si Ate Tessie Papango. Dugay na na siyang listener natin sa may Columbio Sultan Kadarat. Hello po! And si Miga Furly. Hello, Miga Furl. Kaila Mama Shondera kagkay Nanay Maring, happy listening mandala sa Barrio 4. Kay Ate Hazel Paolo, sa Paolo family, kag sa iyang sister. Sa mga pamangkin man ni Ate Hazel, happy listening dala sa iyo. Kay Brother Tenten dala sa may Banga. Shout out sa kay Ate Gemini Ong Ante. Thank you po sa inyong pagpamati. So, sa liwat, no, ginauhag naman kamo na magsabat sa atin niya programa. I mean, audience listener survey para mas mapalambo pagid ang aton niya programa diri sa 1062 DXKI. I-click niyo lang ang link nga ara dira sa aton niya FB page. So, via 1062 DXKI. So, again, silingan ko, no? Damo gid ina sang na or dako gid ina nga impact para man sa pag-improve sa mga programa sa 1062 DXKI. Hello kay Brother Tristan Gulay, happy listening kay Sis Arlene Joy Belliones. And shout out man dala kay Ate Nancy Barrientos Para, kay Ma'am Daisy Calixton Flores, kay Sis Gang. Hello Sis Gang, kamusta? Kay Kuya Jake Nixon, happy listening Kuya Jake. Nagapamati na siya dala sa ilang office sa may Provincial Engineering Office sang South Cotabato. Sige, bago ta mag intun sa atin niya verse of the day, sabay-sabay nating awitan ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanta ni MJ Flores, Adlaw, Adlaw.

Si Jesus ang tanging pag-asa. Kay Jesus, meron po tayong pag-asang makakamtan, kaibigan. Sa Kanya lamang tayo magtitiwala. At yan nga po yung pag-uusapan din natin ngayon sa ating discussion segment. How can we keep our hope alive when circumstances are difficult? Paano po ba na makitang buhay pa rin ang ating pag-asa? Or meron pa rin tayong pag-asa kahit na nahihirapan na? Sige, yan po ang ating pag-uusapan dito sa ating program. Pero bago po yan, hello and good morning kay Sis Arlene Joy Belliones. And hello din po kay Ate Presi Bernardino, kay Ate Gina Hinove, and Kuya Freddy dira sa May Tacorong. Upod kay Ate Che, Ate Chelly, Ate Chob, kay Mommy, and happy listening man dira no kay Daddy Ray and Mommy Abe sa Navarro family. Sige po, sa ating discussion segment, how can we keep our hope alive when circumstances are difficult? So, ang ating acrostic answer ay mula sa salitang hope. And hope din yung sagot. Hope, H-O-P-E. H stands for hold on to God's promises. Kaya kung tayo po ay nasa punto na nahihirapan na, maraming mga pagsubok ang dumating, let's hold on doon sa mga promises ng Panginoon. Kasi sabi sa Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. So, our hope is secure because the one who made the promises is faithful. Yung tao talagang ma-fail pa, no? Pero si Lord, sabi gani ni Joshua, walang mga promises ang Diyos na hindi niya tinutupad. Lahat ng kanyang mga promises ay talagang maisakatuparan. Because He is our faithful God. He is our mighty God, living God, at hindi nagbabago na ating Diyos. Kaya sa Kanya, meron tayong buhay na pag-asa. And letter O, observe God's faithfulness. Sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. So, itong si Prophet Jeremiah na nagsulat nito, talagang umiiyak. Pero nakita niya yung faithfulness ng Diyos. Sabi nga po niya, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, ito yung nakikita na o-observe ni Prophet Jeremiah. So, ganun din po tayo. Let's observe God's faithfulness. Let's remember His goodness. Let's remember yung Kanyang ginawa. Remember what God has already done. Ang dali kasi nating makalimot eh, 'di ba? Nakalimutan natin na na-provide pala ni Lord yung malaking need natin. So, ngayon pa, 'di ba? So, let's remember what God has already done. When we look back at His faithfulness, we find courage to trust Him with what is ahead. And letter P, pray with confidence. Philippians chapter 4, verse 6-7, kapag ikaw ay nag-worry, andun ka po sa point na ang dami mong iniisip, bring your worries to God. Prayer reminds us that we don't have to carry our burdens alone.
let your request be made known to God. Sabihin mo sa Kanya lahat ng mga pinagdadaanan mo. Huwag mong sarilinin. Kasi hindi mo din naman talaga kaya. Pray with confidence. Ilapit mo yan kay Lord lahat. And let

magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. Tinatayang 1.5 milyong low-income members ng SSS nakatakdang makinabang sa cash assistance sa ilalim ng Uplift Program. Nakatakdang makinabang ang tinatayang 1.5 milyong low-income members ng Social Security System o SSS ng cash assistance sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon kay SSS Mindanao South 2 Division Corporate Communications Officer Noel Nacion, sa ilalim ng programa ang mga kwalipikadong SSS member na may monthly salary credit na 20,000 pesos o mas mababa ay makatatanggap ng 2,000 pesos kada buwan sa loob ng 6 na buwan o kabuuang 12,000 pesos mula Hulyo hanggang Disyembre taong kasalukuyan. Dagdag ni Nacion, hindi kinakailangang magsagawa ng hiwalay na public application ang mga kwalipikadong miyembro. Isasagawa ang pagtukoy sa mga benepisyaryo gamit ang mga umiiral na community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. Ang 2,000 pesos na buwan ng ayuda ay otomatikong ilalagay sa SSS disbursement account ng kwalipikadong miyembro. Makatatanggap din ang mga kwalipikado ng abiso sa pamamagitan ng my.sss portal o kanilang registered email. Pinapayuhan ng mga miyembro na regular na tingnan ang kanilang account at yaking updated ang contact. Gayon din ang disbursement information upang hindi maantala ang pagtanggap ng benepisyo. Layunin ng programa na magbigay ng karagdagang suporta sa mga manggagawang mababa ang kita upang makatulong sa kanilang gastusin sa pagkain, transportasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanio.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka, kaibigan? Welcome po sa ating programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng GSIS2DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Araw po nga. Araw po tayo ngayon ng Biyernes. Paboritong araw po to ng lahat, August 14, year 2026. Sa lahat po ng mga nakikinig sa South Surgeon Region, sa probinsya po ng South Cotabato, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos, isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat. Open category po tayo sa ating programa. Sa lahat po ng mga nakikinig at gusto pong magbahagi ng kanilang mga greetings, song request, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating text line number 0963-180-1469. Again mga kaibigan, that's 0963-180-1469. 12:38 ang ating oras. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon ng kanilang pananghalian, enjoy nyo lamang po ang pagpapala ng ating Panginoon habang kami po ang inyong pinakikinggan sa inyong mga tahanan. Kami po ang inyong mga background sa kung saan ka man naroroon ngayon, kaibigan. Welcome, welcome sa ating programa. Kasama nyo po ang inyong kaibigan Migo Dave Pestanyo hanggang alauna imedya ng hapon. Kanina napakinggan po natin ang mga awiting God is Good All the Time by Don Moen, God is Great mula po sa Hillsong Music, at Blessed Be the Name of the Lord mula naman po kay Maurice Chapman. Mga awiting nagpaalala sa atin o nagpapaalala na talaga ang Diyos ay mabuti at tapat sa lahat po ng oras. At sa lahat po ng oras, siya ay mabuti. God is great despite our challenges at mga difficulties, mga kaibigan. God is great to sustain us and to remind us all that He is there and He holds all things. Kaya naman, sa anumang sitwasyon, anumang atin pong pinagdadaanan at hinaharap na mga problema o kabiguan man yan, kaibigan, patuloy po tayong magpuri, luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, buhay na Panginoon na pinaglilingkuran.

Praise God sa panibagong araw na pinagkaloob po niya sa atin. No, bagong araw ng Friday at ang bilis lang kaibigan ano. Kasi kaka-Lunes lang, pero ngayon Friday na naman at bukas nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan ng Agosto. At ilang tulog na lang ay magse-Setyembre na. According nga kanina sa Family Matters, 20 Fridays na lang. Tama ba yun? Tama ba yung pick-up ko? 20 Fridays na lang at magpapasko na kasi Burmans na next month. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, sa probinsya po ng South Cotabato, isang mapagpalang araw sa bayan po ng Banga. Shout out po sa mga listeners natin mula po sa Lake Cebu, sa Norala, sa Pulumolok, ganun din po sa Santo Niño, sa Surala, sa bayan po ng Tiboli, Tampakan, Tantangan at Tupi, and sa Coronadal City na may 27 na mga barangay na nakikinig ngayon. Isang mapagpalang araw. Again, iniimbitahan po namin ang lahat na mag-participate po sa aming isinasagawang survey kasi last day na po ngayon in order for us to do some program adjustment and improvement po. Malaking bahagi at tulong po yung inyong mga responses para po malaman po na namin kung anong oras po kayo nakikinig at sa lahat po ng mga nag-participate na sa aming survey, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta. Sa 1062 DXKI Far East Broadcasting Company Philippines na 61 years na pong ibinabahagi ang salita ng Panginoon until all have heard. Praise God to that. Napakabuti at napaka-amazing talaga ng ating Panginoong pinaglilingkuran. Pwede kayo mag-message kaibigan sa ating official Facebook page, 1062DXKI. Makikita nyo po dyan ang mga programa ng himpilang ito na nakatutulong po sa ating spiritual na paglago. Also, may mga current affairs po tayo na pinopost. No, may mga mamati kag mamangkot segmenta sa oras na Pilipinas nga makabulig sa aton nga mapaklaruhan sa aton mga palamangkotanon sa mga anagatuhaw no nga hilisgutanan nga kinahanglan ma-addressed. So ginaimbitahan namo ang tanan no nga pwede kamo mag-comment kag ipalabot gid ang inyong mga suhestyon, rekomendasyon, mga questions sa atin niyang Facebook account, kag Facebook postings. Sa mga kakabukas lamang po ng kanilang mga radyo dyan, kayo po ay nakikinig dito po sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, 1062DXKI. Kasama po ang inyong host ngayong araw po ng Friday sa Listener's Touch, Migo Dave Pestanio.

Are you facing a lot of challenges today, mga kaibigan? Sa life mo ngayon, ano ba yung mga malalaking pagsubok na kinoconsider mo? Mga challenges na talagang nakakapagpapabagabag sa'yo. No, nakaka-anxiety sa'yo at talagang nadi-discourage o nadi-disturb yung mental health mo or emotionally you get affected. Para sa yung kanta na to, Gabundok Man, mula po sa Song of Praise Year 6, interpreted by Brennan Spartinez.

Ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan, ang Diyos po ay palagi nating kasama. At hindi po niya magagawang iwan po tayo because it's His promise to never leave us nor forsake us. Talagang napakabuti po ng ating Diyos. No, and I believe na His word and His promises is enough para po tayo ay ma-comfort sa kung ano man po kadakalaki, kadako tuloy. Nagkawas dyan ang pagkabisaya ba? Oh, di ba? 12:50 ang ating oras, mga kaibigan. Oh, di ba? Ayaw ko ninyo katawi, please. Okay lang gitna. I'm sure nga nagkatawa dyan mo. Ang palakatawa, manday ko. Gawas yun ang pagkabisaya, no? Dili dyan matago. Okay, balaan mo, abyan, kaginang aga, abiga, balita. So, di ba, bisaya, dyan kong dako. And then, syempre, hiligay noon. Tapos, nasanay ko nga mag-Tagalog during listener's touch. No, daw nainitan, abi ko. Daw nainitan na gid ko kay na, ano ko, na-conscious ko. So, amo to, no? Nang grabe gid ka. Kamaayo ang Ginoo kay sa bisan unsa nga atong ginaagian, naagid siya og dili ta niya biyaan. No, naagid siya nagatipig sa atoa. Hello and shout out kay Miga Pearl. No, na nakikinig ngayon. Ambal ya amigo day pa request by your side. Mula sa 10th Avenue North. Oh, here's By Your Side. Mula po sa 10th Avenue North. Mahambal sa lyrics dira, ano? Cause I'll be by your side wherever you fall. In the dead of night, whenever you call. And please don't fight these hands that are holding you. My hands are holding you. Twelve 51 ang ating oras, mga kaibigan.

Lord will always be there in the midst of our hurt and pain. And nariyan lamang po siya. No, he is only a prayer away. Napakagandang isipin na ganun po ka-close ang Panginoon sa atin. No, kasi minsan ang dami po nating pinapursue or pinatutunayan na yung kinakailangan lamang po natin ay tumingin sa Kanya at mag-focus sa Kanya. At huwag po tayong lumayo sa Kanya. At kahit na anuman ang pinagdadaanan mo, pwede kang lumapit kay Lord. Sabi nga sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. At anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan, know that all things works together for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose, as stated in Romans 8:28 from the Word of God. Na siya nag-assure sa aton nga as believers gina-orchestrate gidya ni Lord ang tanan para sa aton bisan pa ginaatubang ta ang mga hardships kag mga difficulties mayara gid sang purpose tanan-tanan for God's glory. 3 minuto bago po mag-alauna impunto. This time pakinggan naman po natin ang awiting Compass. Are you feeling lost, kaibigan? Looking and searching for direction sa different aspects sa imong kabuhi, whether financial, spiritual, mentally. Here's a song for you mula po kay Rascal Flatts, Compass.

Baka ikaw yung person na nangangailangan ng direksyon ngayon, kaibigan. At hirap na makabalik kasi you're feeling lost. At feeling mo talaga at pinapaniwalaan mong lost na lost ka na. Huminto ka muna at manalangin. Maybe naligaw ka dahil tumakbo ka sa direksyon ng Diyos na gusto niya para sa iyo. Just like Jonah, no? Tumakbo po siya palayo. Kaya napunta si Jonah sa tiyan ng malaking isda. At doon po siya na nalangin. Minsan kailangan po natin talaga na bumalik sa Panginoon, manalangin. Sabi nga po sa Jonah 2 verse 1, mula sa tiyan ng isda na nalangin si Jonah sa Panginoon niyang Diyos. Bumalik po siya sa prayer and maybe that's what you need today. No, you can be so honest kay Lord at sabihin mo sa Kanya na, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung saan ako patutungo o pupunta. At narito po ako. Tulungan mo po akong makabalik. At binigyan po si Jonah ng Panginoon ng second chance. At naisakatuparan po niya ang kanyang misyon. Minsan sinasabi ko nga sa sarili ko na inaalaw ng Lord na maligaw ako in order for me to know na siya ang direksyon. And in order for me to know that His grace is there to build me up again. Napakagandang promise po ni Lord sa atin. Sabi nga sa kantang Amazing Grace, I once was lost, but now I am found. Found by the love of God para sa tagsa, para sa tagsa sa aton, kada isa sa aton, no? Nasinatian ta si Lord na hibaluan tagid kung ano kadako ang iyang gugma para sa aton. Narealize ta nga lost gid man kita. Kagpaagi sa iyang grasya kagiya nakabalik gid kita. Paagi kay Jesus Christ na reconcile, gireconcile ni Lord Jesus Christ ang aton na relationship sa Ginoo. Paagi sa paghatag niya sa iya kabuhi dito sa cross sang Kalbaryo, ginpamatud-an gid ni Lord Jesus Christ nga sa dihang kita pa makasasala, ginhigugma tanya or nyata. Sa mo to mga abyan, 106 ang ating oras. Shout out po and hello kay Ate Hayes Paulo, tuning in right now. At nagpapa-request ng kanta, Ambalya, Pwede Sovereign Over Us. Thank you po. Naimbag nga Malamigo Day. Blessed Friday po sa ating lahat. Talagang blessed. Kasi napakabilis ng araw, kaibigan. Kakalunes lang. Bago lang po naglunes at nag-Saturday, Sunday. Pero here we are again, Friday na naman, at praise God dahil ang dami po nating na-accomplish all throughout the week at hindi po natin maisasagawa ang lahat ng bagay o lahat po ng ating mga businesses sa paligid natin and sa atin pong buhay without the guidance, without the strength coming from God alone. Without the creativity and the wisdom na pinour out ni Lord sa iyo, hindi po talaga natin magagawa lahat. Praise God sa sustaining grace. No? All over the week talagang napakabuti ng Panginoon at talagang napapatunayan po natin na ang kanyang biyaya ay nahahayag, ang kanyang kalakasan ay nahahayag po sa ating mga kahinaan.
Alauna 8 ang ating oras. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon, nagpanyaga pa, no? Shout out po sa lahat. Enjoy nyo lamang po ang pagpapala ng Panginoon habang kami po ang inyong background sa inyong mga tahanan, kaibigan. Sa lahat po ng mga kakabukas lamang po ng kanilang radyo, kayo po ay nakikinig sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama po ang inyong amigo, Dave Pestanyo. And again, mga kaibigan, iniimbitahan ko po ang lahat to answer the survey. 3 questions lamang po yan nasa pinned post po ng 1062DXKI sa hindi pa po nakakasagot. Now you can still visit the Facebook page and click the link sa caption po para makasagot sa survey. At sa lahat po ng mga sumagot na, thank you so much sa inyo pong participation at sa walang humpay na suporta dito po sa Ministeryo ng Jesa is Dos DXKI. Here's Sovereign Over Us mula po kay Michael Smith.

0: listen, you get encouraged. The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.
1: Alauna 21 ang ating oras, mga kaibigan, at kayo pa rin po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Walong minuto bago mag-alauna imedya. This time, na hindi na ako kawangon ang tion nga tamyawon man ang nag-celebrate sa ila mga adlaw nga natawhan subong. No, sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, happy, happy birthday. Praise God for another year round of His goodness, His faithfulness, His provision, and His guidance. Narito po ang awiting Dearly Beloved, boy band version. No? Pinopromote ang boy band version ng Dearly Beloved, no, interpreted by yours truly. Kasi yung story po nito ay as a newbie kasi last year. So yung mga newbie pinagsama and then binunot noon kung ano ba yung dapat nakantahin. So napunta sa akin boy band version. So yon na record ko and then kinontest dun sa DZAS and so sayang naman kung hindi magagamit. 'Di ba? So kinlip ko na lang and para ma-share ko rin po sa inyo at para maibahagi ko sa lahat po ng mga nagbi-birthday. Every Friday, mapapakinggan nyo po to. Wow, confident talaga ba? Confident, parang napakaganda. Pero, I hope na na-appreciate nyo naman, kaibigan. Yun. So, here's the Dearly Beloved boy band version sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayong araw ng Friday, August 14, 2026.

Sa lahat po ng mga nagbo-birthday, ngayong araw po ng Friday, enjoy nyo lamang po ang araw na ipinagkaloob ng ating buhay na Panginoon. Happy, happy birthday mula po dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Alauna 25 ang ating oras, mga kaibigan. 5 minuto bago po mag-alauna imedya at dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programang Listener's Touch Open Category Friday Edition dito po sa himpilan ng DXKI. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig, sa patuloy po na suporta at panalangin sa ministeryong ito. Ang Diyos gidya ang padayon magpakamayo sa imo abyan kag sa imo man nga pamilya. Magkarinigan po tayo next week dito pa rin po sa istasyon ng 1062 DXKI, same time, same frequency. Iiwan ko po ang awiting kung pag-ibig mo'y ulan mula po sa A Song of Praise Music Festival Year 4 interpreted by Leia Patricio. Sa muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan, Amigo Dave Pestanyo. Have a blessed, amazing Friday, mga abyan, and have a blessed weekend. God bless you now and always.

0: are listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, narito ang Tanikalang Lagot. Kwento ng buhay na himipo ng biyaya at kapangyarihan ng Panginoong Diyos.
2: Ako po ang taong nakakit na sa langit, hindi dahil sa aking patay na, kundi dahil sa aking masasamang bisyo. Salamat po sa isang awit at nagkaroon ako ng panibagong buhay. Ang awit na ito ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang magbago. Kaya tulad ng sinasabi ng Diyos kay Moises sa Deuteronomio 31:19, kaya nga isulat mo ang awiting ito at ituro sa bansang Israel upang maging tagapagpaalala sa kanila. Ako po si Pastor Lalito Corco, ang magpapatutuo sa inyo dito po sa Tanikalang Lagot kung paano po nakilala ang Panginoong Jesucristo.

0: huwag mong sabihin sa akin na kapag namatay ka, alam mo na pupunta ka sa langit. Sasama ko sa reliyon mo. Kung mapapatunayan mo sa akin na may magpapatotoo sa aking harapan na nakapunta nga siya sa langit.
1: Naniniwala ako sa Biblia, Lito. Eh, ang sino mang naniniwala sa Panginoong Hesukristo ay patungo sa langit kapag namatay.
0: Paniniwala lang yan, pre. Pero wala pang nagpatotoo talaga. Kaya, sorry ha. Sorry, pre. Hindi mo ako maaakay na magbago para sumama sa reliyon mo. Ang Biblia, ginawa lang ng tao yan. At magandang pagkapirahan. Naniniwala ka sa walang pruebang bagay na pag namatay ang tao, pupunta sa langit?
1: Totoong ginawa ng tao ang Biblia, subalit ginabayan ng Diyos ang mga taong sumulat ng Biblia upang iparating sa mga tao ang nais ng Diyos na gawin ng mga tao.
0: Pre, ako may alam para makapunta sa langit ang tao kahit walang Biblia. Ito oh, pre, samahan mo ko rito.
1: Mariwana yan, Lito. Eh, simula nang makakilala ako sa Panginoong Hesukristo, tumigil na ako sa paghitit niyan. Kaya, ikaw nga ang nais kong mabahagina ng salita ng Diyos upang ikaw ay magbago rin.
0: Salamat sa concern mo, ha? Pero ito lang ang dahilan kaya ako nakakapunta sa langit. Talo ko ang pangangaral mo. Walang prueba yan eh. Ako meron. Ilang hitit lang. Wow, heaven!
1: Naway masubukan mo yung talagang totoong langit na hindi ka gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Naway maghimala ang Diyos sa'yo.
0: Wow! Ang dali kong makapunta sa California. Nakikita ko ang Hotel California. At nakikita ko ang Church of Satan. Ngayon naman, pupunta ako sa langit.
2: Welcome ka sa langit, Lito. Pwede kang mamasyal dito sa langit.
0: Wow! San Pedro, is that you? Napakaganda naman ang langit. Napakalinis. Hindi katulad sa lupa. Napakarumi at napakabaho. Huh? Ang ilog ay parang kristal sa kaputian.
2: Lito, halika at ilubog mo ang iyong sarili sa tubig.
0: Ha? Huh? Pati itong ilog nagsasalita dito sa langit? Kapag ginawa kong ilubog sa ilog ang aking sarili, ako, hindi ako marunong lumangoy.
3: Lito, halika at ilubog mo ang iyong sarili sa tubig.
0: Ayoko! Ayoko!
3: Sige na, Lito. Subukan mong ilubog ang sarili mo.
0: Ayoko! Ayoko! Ayoko!
4: Hoy! Hoy, Lito! Gising! Binabangungot ka! Gising! Gising!
0: Salamat. Panaginip lang pala. Akala ko, may totoong ilog na nagsasalita at gusto pa niya ako malunod.
4: Nako, baka nakahitit ka na naman ng marijuana. Tigil-tigilan mo na nga yan. Tingnan mo lang ang nangyayari sa'yo. Mabutit na, rinig kitang umuungol. Baka kung napabayaan ka, namatay ka sa bangungot.
0: Hindi ako mamamatay, ate. Ang masamang damo, matagal mamatay. Kaya nga lagi akong tumitikim ng masamang damo para humaba ang buhay ko eh.
4: Piloso po. Ang mabuti pa, lumapit ka sa Diyos. At huwag sa droga na nakakalaso ng isip mo. Kaya ka nagkakaganyan eh.
5: Ano bang negosyo mo, Lito? Lagi kang paldo tuwing umiinom sa bar na to. Drug lord ka ba?
0: Hindi naman ako drug lord. Pusher lang. Pusher!
5: Pati ba yan? Pinasok mo? Mabuti hindi ka natitiktikan ng polis.
0: Shhh! Kamingay. Hindi naman ako big time, nena. Maliitan lang itong aking business. Huwag kang tanong na tanong. Ang mahalaga, ka-table kita. Inom na lang tayo.
5: Alam mo, kahit malaki ang tip na ibinibigay mo sa akin, nanghihinayang ako sa'yo. Bakit nga ba parang kang galit sa mundo? Halos sinisira mo ang sarili mo sa bisyo.
0: Kasalanan ito ng aking ama. Iniwan niya kami nung maliit pa kami. Wala siyang ginawa kundi mambabae. Wala siyang kwentang ama.
5: Ay, sabihin na natin nagkamali ang iyong ama. Dapat mo bang sirain ang sarili mo sa kanyang pagkakamali? Lito, gumising ka. Hoy, huwag mong sirain ang sarili mo sa alak at sa droga.
0: Nena, hindi ako pumunta rito para sermonan mo. Pumunta ako rito para mag-happy-happy na kasama mo. Taganin pa nga ako ng alak.
5: Ay, sayang Lito. Gwapo ka pa man din. Pero kung ayaw mo magbago, wala kang magagawa. Basta't lakihan mo ang tip mo mamaya sa akin, ha?
6: Lito, anak, kailan ka ba magbabago? Kahapon, nakipag-away ka sa ibang fraternity at may pasaka. Ngayon naman, lasing ka. Anak, kung may sama ka ng loob sa tatay mo, patawarin mo siya at huwag mong sirain ang iyong sarili.
0: Ma, kung hindi dahil kay Papa, kung hindi dahil sa mga ibinahay niyang babae, hindi sana tayo magiging mahirap. Masama po bang magtanim ng sama ng loob sa kanya? Wala siyang kwentang ama eh.
6: Sabihin na nating, walang kwentang ama ang ama mo. Ama mo pa rin siya, Lito. Dapat mo pa rin siya igalang at huwag mo sirain sa walang kwentang buhay ang iyong sarili dahil sa sama ng loob mo sa kanya.
0: Ma, hindi ko sinisira ang sarili ko. Nililimot ko lang ang problema. Isa pa, hindi naman ako nagiging pabigat sa inyo. Masipag naman akong anak. Kahit marami akong bisyo. Di ba, Ma?
6: Hay naku, Lito. Mabuti na lang at nakakilala na ako sa Diyos. Lagi kitang ipinagdarasal na maliwanagan ng iyong pag-iisip. Naway maghimala sa iyo ang Diyos.

0: Ulito.
1: Nandiyan ka na pala. May narinig nga pala akong pinapatugtog na kanta dyan sa kapitbahay. Narinig mo ba? Yung may tupa?
0: Tupang ligaw. Kung hindi ako nagkakamali, si Ras Valdez ang kumanta. Bakit mo na itanong?
1: Gusto ko aminsahin ng kanta. Alam mo ate, nangungusap sa akin ng kanta ni Ras Valdez.
0: Tamang-tama. Isasama kita sa church. May kakanta daw ng tupang ligaw. Gusto mo bang sumama?
1: Sige, para naman magkaroon ng kwenta ang buhay ko.
0: Amen. Salamat sa Diyos at maisasama rin kita sa aming simbahan. Matagal ko nang ipinagpipray na kahit papano makapakinig ka ng salita ng Diyos.

0: at mababasa sa Isaiah 53, 6, and 7, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ng korderong hatid sa katayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang dahil sa iyo, kapatid, ang Panginoong Hesukristo ang nahirapan. Nang dahil sa iyong mga kasalanan, siya'y pinarusahan upang tubusin ka sa iyong mga pagkakasala.
1: Ganun pala ang pagmamahal sa akin ng Diyos. Kaya pala, hindi ako mamatay-matay pa. Para lang ako ay maligtas. Hindi dahil sa paghitid ko ng marihuana upang humaba ang aking buhay, dahil pala sa Kanya.
0: Kaya, panahon na upang pahalagahan mo ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus. Lumapit ka sa Kanya, kaibigan. Anyayahan mo si Hesukristo sa iyong buhay. May malaking himala ang mangyayari sa iyo. Kung sino man ang nagnanais na anyayahan si Hesukristo sa kanyang buhay, tumayo po at aming ipagdarasal.
1: Ako po, nais ko pong anyayahan si Hesukristo sa aking buhay.
0: Amen. Amen, kapatid. Halika sa unahan at ipapanalangin ka namin.

0: Dahil sa paggamit ng Diyos sa awiting tupangligaw, tinanggap ko ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Talagang nangusap ito sa akin at maliwanag na naibahagi sa akin ng pastor ang pinakaminsahe ng tupangligaw. Napatawad ko sa aking puso ang sama na loob ko sa aking ama. Naging uhaw ako sa salita ng Diyos hanggang tawagin niya akong magmisyon kasama ang mga kapatiran. Sa kasalukuyan, isa na akong pastor sa isang simbahan. Sa Diyos po ang papuri sa kabutihang ginawa niya sa aking buhay.
1: Inyong narinig ang kwento ng isa na namang buhay na hinipo ng biyaya ng Diyos sa Tanikalang, Lagot. Inihatid ng Far East Broadcasting Company sa pakikipagtulungan ng Buhay na Tinig Ministries. Para sa iba pang mga kwentong katulad nito, bumisita sa www.fabc.ph.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

Panamyaw kag pagabi-abi sa inyo sang ngalan sang Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Palatuntunan nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge tang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagapray kag nagabulig sini nga programa. Nagaagdagi kita sa inyo. May mga questions kamo kag subong man palangamuyuan, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangit no namon nga Diyos, salamat sa liwat sang kahigyunan nga ma-relate naman namon ang imo mga pulong sa amon mga tagpalamati. Kaginoo, nagasigahom kami ngang imo kabubuton amugin ang matuman sa kinabuhi sang amon mga utod. Una sa tanan ang amon pag-ampo, kaluwasan sa mga tao nga hindi pa related kay Jesus in a personal basis. Kagbisan pa man amay, mapabalik liwat ang mainit nga balatsyagon sang amon mga utod nga nagbugnaw sa pag-alagan. Gapangamuyo kami sang magahimo sang desisyon, tuy-tuye man sila. Gaampo man kami sa may mga kinanglanon, ikaw magahimo no. Nagaampo man kami sa may ginabatsyag sa lawas, gamita ang mga bulong, ilabi na gid ang imo pagsabat sang amon pangamuyo nga mag-aayo sa ila. Nagatugyan man kami sang madamo namon nga trabaho, kusog kag pagtabang nga naghalin sa imo. Kagbisan pa man Ginoo, ang ara sa liderato, ang pinasahi mo nga pagbulig, magalambot man sa ila. O Diyos, buligi man ang imo mga manugwali, na sa diin ang kaalam kagahom nga naghalin sa imo magasangkap sa amon, kagang imo mga pulong magapanghikot sang pinasahi sa amon na mga tagpalamati. Matinumanon, kagbukas ng kasing-kasing ang amon ginapangayo man sa amon mga kaabyanan. This we pray in Jesus' name. Amen. Utod kag abyan, padayon kita sa paga, himay diri sang pilapagid ka mga bagay, nahanungod sang katapusan gid, ng mga hitabo diri sa kalibutan, specialmente ang aton ginatandog, amo ang ikaduha nga pagkari ni Ginoong Hesus. May pila na kita kabagay nga nahisgutan utod, kagtuguti ako ninyo nga dugangan naton sa sininga adlaw sa aton nga pagpamalandong. Ang pila sa mga descriptions sang pagbalik liwat ni Ginoong Hesus, amo nga makita ginaton siya sa lawas nun, of course, kag personal nga pagbalik. Amo nang ginhambal dito sa Acts chapter 1 verse 11, nagasiling ang pulong, which also said, "Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven." Bodily and personal. Amo na utod, magabalik si Ginoong Hesus sa kabug-usan sang yahimaya. Abyan, may duha kahalintang ang pagbalik sang aton Ginoong Hesus. May ginatawag kita nga pagsubmit. Kagini nga pagbalik sang aton manluluwas, ginapahanungod niya sa simbahan, sa mga tumuluo, sa mga tao nga nagbaton kay Jesus nga ila personal nga manluluwas. Abyan ginatawag ini sa aton nga pagtuon sang pulong nga rapture, primarily ini amo ang mga believers. Basahon nakon sa inyo diri sa my First Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. Nagasiling siya, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds." You see, abyan, hindi siya magatapak diri sa kalibutan, kundi dito sa mga kahawaan. Kag siling sang pulong, "Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." Amen. So ginatawag naton ining rapture o kon pagsubmit. Ang tinutuyo sini abyan, amo nga kuhaon ang simbahan. Ang mga kabilugan nga mga tumuluo, mga tao nga naginulusol sang ilasala,
kag nagbaton kay Jesus nga ila personal nga manluluwas. Na may pila ka mga tawong magapamangkot. Ti pastor, hindi bala na quote nimo ang verse nga ang pagbalik ni Ginoong Jesus is bodily and personal? Yes, of course. Kag ini naman ang pagbalik ni Ginoong Jesus, upod niya na ang mga balaan. 2 Thessalonians chapter 1 verses 7 to 9 nagasiling. And to you who are troubled, rest with us. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Maatagi naton nga nabasahan abyan nga ang nahaunang lintang sang pagbalik ni Ginoong Jesus, ginatawag naton ina nga pagsubmit. Kita nga mga tumuluo, magasugata sa iya sa mga kahawaan. Ang ikaduha, mabalik siya, upod na kita. Kag he will inflict punishment sang mga tawo nga nagsikway sa iya. Kag pagkatapos niya sa pagbalik, sa ikaduhang bahin, mag-set up siya sang iya ginharian diri sa kalibutan. And literally, magahari siya sa iya katawhan nga Israel. O daw anugid nga paglipay sa aton. Amo na sa bagay nga kun maghisgot bala kita sang pagsubmit, si Apostol Pablo nagabutang gidayon sang laygay nya busa maglinipayay kamo sa sininga mga pulong. Kay ang pinakadako abyan nga rason amo ini, may pagkabanhaw sang mga Kristuhanon nga una na nagkalamatay nga sa dinang ilang kalagyad to na sa kalangitan. Banhawon sila liwat, tagaan sang lawas nga hindi mamalatyon. Kagkita naman iya ngayari pa sining dutanon nga lawas sa pagbalik ni Kristo Jesus sa ginatawag naton nga pagsubmit, pamayluhan kita. Ti amo ining nagalipay sa aton, that at last ang aton pagantos, ang aton struggle sa sala, kagsubong man ang pamahog sang kamatayon, wala na sa aton. Ang isa pagin nga maghatag sang paglipay amo ini, may ara nga grand reunion upod sa aton kagsubong man sa tanan nga tumuloo, sa tanan nga panag-on dito sa kahimayaan. Of course, upod sa aton mahal nga Ginoo. Amo nang grabe gid nga nagadala sa aton sang paglipay. Amo na sa bagay utod sa masami ginahambal naton nga para sa aton nga mga tumuloo, nakaangko na kita sang pagpatawad, paglaom, kagilabi na gid-settle na yang aton destiny, pakadto na kita sa langit. Apang abyan ang actuality sini, mag-aabot kung si Ginoong Jesus na magabalik liwat. Amen. We will be in our final home at last in heaven, subong man sang gin-promise ni Ginoong Jesus. After I go and prepare a place for you, I will come again and take you to myself, that where I am, there you may be also. Resurrection and reunion, amugin ining dalagko ang mga palabuton ng mga hitabo ng sa diin ginaantisipar na ton ng mga tumuloo. Amen. Abyan, ari pagidiri ang pila ka mga descriptions sang pagsubmit o kung pagbalik liwat ni Ginoong Jesus para sa mga tumuloo. Siling sang pulong sa Revelation 22:20, Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work shall be. He which testify this thing says, Surely I come quickly, even so come, Lord Jesus. Amen. Kapila yagid mga utod gingamit ang tinaga nga quickly. Kag ini nga mga bagay nag-imply sang sudden return of the Lord Jesus.
Diyos ay mga utod, amo na. Nga ang ginahingyo niya sa aton, amo ang pag-aman. Abyan, gusto ko nga makaaman ikaw. Kagdaw ano gid ang akon nga pangamuyo sa inyo nga nagapamati sa sini nga pagwali nga upod kita tanan didto sa himaya. Ang kamatuuran amo ni Abyan ay may ginaman ang Diyos aton, espesyal iyang lugar, siya yang naghimo. Hindi bala? Kagaaring aton katapusan nga panghunahuna sa sining adlaw. Siling sang Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Utod, ang pagkariliwat ni Ginoong Hesus sa aton nga tumuloo, hindi gid mapaktan. Ang tinaga nga ginhambal niya sa English is the word eminent. Kag nagakahulugan sina, may tabo sa hindi mapaktan nga mga tinion. Let me close sining duha ka panghunahuna nga gusto na akong i-share gid sa aton tanan. Nahauna, abyan kun wala paginimo iya mabaton si Jesus, ngay mo personal nga manluluwas sa imo tagipusoon, batuna gid sa subong. Tungod kay ang pagkarinig ni Hesus nga ginsulat niya diri sa Biblia.

And finally, itugyan ang imo kaugalingon sa pagpangdaog sang mga kanag. Damo pa sa aton palibot, mga abyan mo perhaps, parinti mo, mga kakilala mo, nga wala pagid Jesus sa ila tagipusoon. Punis ang kaluoy imo kasing-kasing sa sining mga tao nga wala pagid nakatuo kay Jesus in a personal basis. Paminsara ang kabilyanan sang ila kalag, kag paminsara bala ang pag-antos nga walay katubtuban sa linaw nga kalayo. Sabagay nga ang ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Hesus sa hindi mapaktan nga mga tinion, magatulod sa aton nga magpangamuyo kag magpanghikot nga sa kaluwasan sa sining mga tawo nga wala pa Kristo. Amen. O kabay pa, nga ang kamatuoran sang madali na lang nga pagbalik ni Ginoong Hesus, mangindako nga paglipay sa imo kag sa akon abyan. At the same time, mangin encouragement nga tuduhan ta pagit alagad agud nga may mga padya kita. Kag subong man mga muyo kita tuduh sa mga tawo nga wala pa Jesus, agud nga sila man makadangat sa kaluwasan. Amen. Well, subpo na nato ini sa masulod. Temporaryo, magapaalam na kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo. Kagupod nato ng Hinobaan Baptist Church, nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga program, Buhing Paglaom. Now, every decision you make leads somewhere. Meaning, sa tanan naton nga mga choices sa aton kabuhi, either sa aton ginhambal, sa aton ginahimo, or bisan sa aton nga mga ginavalue, these are not random nga mga butang or harmless. And every word, every work, or anong ginhimo mo, kung anong ginavalue mo, each one leads you somewhere. Kasubong bala kung may desisyon ka nga magbiyahe, kagini nga pagbiyahe, it leads you somewhere from point A to point B. Meaning, ang desisyon, ang ininga desisyon nga mga choices naton, ginpili naton, shape the direction your life is going. So ang pamangkot naton, where are you heading toward God or away from Him? Ang muna gani nga sa aton nga ginatun-an diri sa Psalm chapter 1, nagahambal ini sang isa ka picture kun ano bala ang kabuhi sang isa ka godly, kag ano naman ang itsura, kag ano naman ang picture sang isa ka ungodly. Why? Because Psalm chapter 1 doesn't just show you what a godly life looks like, it shows why there is only one path and only path that leads to life. Amo na gani nga inibala ang Psalm chapter 1.

0: Nerds Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
4: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome to Doctors Online, kung saan atid natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Of course, ako po inyong makakasama ngayong hapong ito, Psychologist Tofi De Jesus. At pag-uusapan na naman natin ang mga mental health issues na maaaring nakaka-apekto sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan. Naku, maraming salamat mga kaagapay. Ano? At nandito na naman tayo muli sa ating programang Doctors Online. Ngayong hapong ito mga kaagapay, ang pag-uusapan natin, bakit nga ba yung anak mo, pag kunyari dinala mo sa airport, dinala mo sa bakasyon, dinala mo sa beach, o kaya dinala mo sa mountain, eh parang hindi niya kagad makontrol ang sarili niya. O kaya naman, yung tipong young bata, eh dinala mo sa toy store, hindi niya mapigilang umiyak pag hindi mo napagbigyan. O kaya naman, pag kunyaring nasa fast food kayo, eh tipong pag yung in-order niya, sasabihin ng attendant, sorry po, out of stock po ngayon yan. Bakit nga ba hirap na hirap siyang kontrolin sa kanyang sarili? Kaya ngayong hapon mga kaagapay, pag-uusapan po natin ang tinatawag na emotional dysregulation. And more importantly, bilang mga magulang, how can you develop emotional regulation for your children? Ayan, so isa na naman pong matinding topic ang ating kakarapin ngayong hapon ito mga kaagapay, ano? Pero tandaan nyo, kung kayo may mga katanungan about sa paksa natin ngayong hapon ito, aba, i-type nyo na yan sa ating chat box, whether sa ating Facebook Live o kaya naman sa ating YouTube channel na 702DZAS-FEBC Radio TV. At syempre, isang mapagpalang hapon din sa mga nakikinig sa radio. Magandang hapon, magandang gabi sa inyo. Nasaan man kayong bahagi ng mundo, nandito ang DZAS para magbigay ng impormasyon at tulong na para sa inyo, ating mga kaagapay. At syempre naman, magandang hapon din sa ating mga tagapakinig sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Sambuang. Ayan. So pagtingin mo nga naman ng mga kaagapay, bakit nga ba nangyayari sa mga bata ang gantong uri ng sitwasyon? At paano ba natin sila pwedeng matulungan? Kaya tara na! Punta tayo sa ating health forum at ang ating paksa ngayon, ulit natin, Developing Emotional Regulation Among Children.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
4: Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online. Dito lang syempre yan sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Syempre po, dito yan sa ating programa. Ako po ang inyong kagabi sa kalusugan, Psychologist Tofi De Jesus. At pag-uusapan natin ngayon ang Developing Emotional Regulation Among Children. Alam niyo po mga kaagapay, una sa lahat, meron po talagang kondisyon na tinatawag na emotional dysregulation. Okay? Ito yung mga pagkakataon na yung anak mo ay maaaring sumpungin. Ibig sabihin, madali silang magbigay ng negative emotion. Okay? Madali silang magbigay ng mga negative responses sa mga sitwasyon na pinagdaraanan nila. Now, ang tanong, normal ba ito? Dapat bang sabihin natin na kumbaga eh pabayaan lang ang gantong uri ng mga bagay na nangyayari sa ating mga anak? Well, the point is, it is not. Okay? Ano ba ang mga kalakip na signs and symptoms dito? Halimbawa, ang anak mo mabilis mairita. Halimbawa, sinabi niya, "Daddy, gusto ko sana ng ice cream. Ube flavor." Sabi mo, "Anak, pasensya na." Sabi nung attendant, "Out of stock daw yung ube ngayon kasi hindi in season. Mangga ba gusto mo?" Sasagot sa'yo, "No! I want ube! Ube nga ang sinabi ko eh." O diba? Ang bilis nagbago ng emotion. Bigla kagad na galit. At yung galit na ibinibigay ay in excess sa kung ano yung sitwasyon na pinagdaraanan niya. O kaya, ang hirap makakuha ng maayos na mood. Maya-maya masaya, maya-maya biglang hindi na masaya yung anak mo. Kumbaga parang kanina lang naglalaro kayo, tapos ngayon biglang naging bugnutin. Umaabot sa punto na tipong yung bata, maaaring ayaw na makipag-usap. Ayan, pasok yan sa emotional dysregulation. O kaya naman, meron kang pinagagawa. Parang hirap na hirap yung bata simulan yung ginagawa. Okay? Yung tipong sabi mo, "Oh please, tapusin mo na yung gatas mo. O kaya ligpitin mo na yung sa mga gamit sa kwarto mo." Okay? Yung bata, hirap na hirap masimulan yung mga gantong bagay. Okay? Minsan naman, pakiramdam nila, parang tipong hindi sila makarelate sa mga bagay, mga bata sa paligid nila. Parang okay, kaya maglaro ng ibang mga bata, pero siya, tahimik lang siya. Hindi niya kayang makihalubilo. Okay? O kaya naman, madaling mag-frustrate. Yung tipong sinubukan gawin na isang bagay, pero hindi niya magawang matapos ito, at dahil doon, frustrated siya. Minsan yan yung tipong binabato na lang yung lapis, "Ayoko na, ang hirap ng math." Ganyan. Getting frustrated yan. O kaya naman, madaling ma-shutdown pag overwhelmed na. "Ang dami kong aaralin, sabay-sabay yung quiz." O, ayan. Okay? Now, basic symptoms pa lang yun, mga kaagapay. Minsan, umaabot sa punto na merong mga severe emotional dysregulation. Anong examples nito? Halimbawa, ikaw ay nakikipagsapakan. Ayan, you have aggressive and violent behavior. O kaya naman, you don't have the capacity to maintain effective social connections. Yung tipong kaya mo magsimula to have a friend, pero after that, eh tipong nawawala yung friend mo. Nawawala yung relasyon mo doon sa taong yan. And then another one is that your verbal outbursts become frequent. Madali kang naninigaw, bigla kang naiiyak, o tipong talagang nanggigigil ka sa nangyayari sa'yo. Now, yung mga magulang na nakikinig sa atin ngayon, syempre, you might ask, "Ano nangyayari, Sir Tovey? Bakit nagkakaganon? Diba? Bakit nangyayari yon sa aking anak?" O, ito ngayon ang mga possible causes. Una, baka ang anak mo ay kasama or kasapi ng tinatawag na neurodivergent population. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabi natin neurodivergent, ang paraan ng pagdidevelop ng kanyang kaisipan ay kakaiba sa karamihan. Okay? Kaya nga yung word na yun ay divergent. Ibig sabihin, umiba. Okay? So, may mga bata talaga na tipong habang lumalaki sila, iba ang kanilang pinagdaanan sa development ng kanilang brain. May mga pagkakataon na yung self-control na dapat nararanasan nila, hindi nila nararanasan ng maayos. Okay? May mga pagkakataon na tipong yung intelligence na dapat na-develop nila, hindi nila na-develop. Yung kakayahan nila for social interaction na dapat na-develop nila, hindi nila na-develop. So example ng mga neurodivergent conditions na to, eh baka may ADHD halimbawa, o kaya naman eh merong autism, o kaya hindi kaya naman intellectual disabilities. So kapag ang bata suspected na neurodivergent case, malaki ang factor dyan na mapapansin mo kagad na ang bata ay merong emotional dysregulation. Now, you might say, "Eh sir, paano yun pag kunyaring yung anak ko nagmamaktol lang o kaya papansin lang? Ibig ba sabihin nun, eh meron kagad siyang neurodivergence?" Hindi. Bakit? Marami pang ibang factor. Halimbawa, pasok din dyan ang psychological trauma. Ayan. So, kunyari, yung anak mo, nakikita niya kayong nag-aaway mag-asawa. Narinig niya ang sigawan ninyo sa araw-araw. Pasok yan. Pwedeng magkaroon ng emotional dysregulation ng anak ninyo bilang resulta ng napapansin o nakikita niyang mga pinagdaraanan niyo bilang mag-asawa. Ayan. Pwede rin naman na ang nangyayari dito is that yung anak mo, halimbawa, baka naman meron talagang mental health condition like separation anxiety kung saan nahihirapan siya pag hindi niya kasama yung tinatawag niyang safety person. O, di ba? So sa ganyang pagkakataon, it is very important na nakikita natin ng maayos yung mga gantong bagay. Now, ang mahirap kasi dyan is this. Eto na. Kapag nagkaroon na ng emotional dysregulation ang anak mo, ang pinakamahirap mong tanggapin is the fact na dagdag iisipin mo pa ito. Put it this way, nasa airport ka, hinahabol nyo na ang flight mo. Daladala mo lahat ng bag, lahat nasa cart, pinutulak mo yung push cart. Tapos biglang yung anak mo sabihin niya, I don't want to go. I just want to stay here. Biglang gumanon yung anak mo. Siyempre ikaw bilang magulang, nandun na yung punto na naghahabol nga tayo eh. Di ba? May ganun, yung mga stress na yung magulang. O kaya for example, may handa ang pupuntahan yung bata. Let's say, ginawang flower girl o kaya ring bearer sa kasal. May specified color ng damit. Habang nagsusukat kayo sa mall, sabi ng anak mo, I don't like that color. I want this one. I want it with this character. O, patay tayo dyan. Okay? So, ang nangyayari sa'yo, bilang parent, nai-stress ka. At ang punto ngayon is this, hindi mo nakikita yung suffering ng anak mo. Ang nakikita mo is the fact na hindi mo matapos yung task kasi pasaway yung anak mo. Yun ang nakikita mo ngayon. Kaya ano ang pumapasok sa isip ng magulang? Ang pumapasok sa isip ng magulang is this. Contesto ngayon. Sino ang masusunod sa atin? Ako ba o yung bata? Once mga mommies and daddies na yan na ang pinasok ng isip ninyo, wala na. Wala na tayong mapag-uusapang maayos dyan. Kasi ang mangyayari is that you just inflict more harm to your child pag ganyan ang line of thinking na meron ka. Kasi ang gagawin mo dyan, sisiguraduhin mo na ikaw bilang magulang ang masusunod. Nandyan na yung tipong una, dadaanin mo sa tingin ng bata. Titigil ka, ganyan. Minsan, magsasalita ka ng diretso, can you please stop? Can you stop doing that? Yun na. O kaya tipong, mamaya ka sa akin, ha? Mamaya ka sa akin, bata ka. Kapag ganun na ang nangyari, automatic, yung tao ngayon, hindi na effective ang approach niya. So ang tanong, paano natin i-approach ito ng tama? Tatalakayin natin mamaya yan pagkatapos ng short break. Makinig mo tayo sa ating health tips.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health tips.
7: Ang learning disability ay hindi nangangahulugan na mababa ang talino o walang potensyal ang isang tao. Isa itong kondisyon na nangangailangan ng tamang suporta, pasensya at maayos na kapaligiran upang mapadali ang pagkatuto. Para sa mga magulang, guro at tagapangalaga, mahalaga ang maagang pagkilala sa kondisyon upang agad na matugunan ang pangangailangan ng bata. Maganda rin na ipasok sila sa special education programs kung kinakailangan. Siguraduhin na may malusog na lifestyle ng bata, sapat na tulog, balansing pagkain at regular na ehersisyo. Dahil ito ay may direktang epekto sa mental at cognitive function. Iwasan ang stress at sobrang pressure. Mas epektibo ang positive na reinforcement kaysa sa parusa. ang pakikipag-ugnayan sa isang developmental pediatrician, psychologist o occupational therapist ay malaking tulong sa pagsasagawa o paggawa ng personalized na intervention plan. Tandaan, ang suporta ng pamilya at komunidad ay susi sa tagumpay ng mga batang may learning disability. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng mayoclinic.org at National Institute of Child Health and Human Development at ng inyong himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
5: Doctors Online. Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
4: Okay, muli po tayo nagbabalik sa ating programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon on air. Ayan, ano, kanina pinag-uusapan natin, paano nga ba ang tinatawag na emotional dysregulation sa mga bata? And more importantly, bilang magulang, ano ngayon ang pwede mong magawa tungkol dito? Ito na ngayon, mga kagapay. So just imagine, ano, meron kang goal bilang magulang, and then yung anak mo, biglang hindi siya sumusunod sa'yo, biglang tumigil, biglang nakipag-argumento, anong gagawin mo? Una, kapag napapansin niyo to, ang una mong pansinin is that yung anak mo ba ay nasa environment na kinasanayan niya. Okay, bakit po? Malaki lagi ang tsansa na ang bata ay nagkakaroon ng emotional dysregulations dahil nasa lugar siya na hindi pamilyar sa kanya. Nasa mall siya na tipong hindi niya playground. Nasa eskwela siya na hindi niya comfort zone. Nasa airport siya na hindi naman niya araw-araw pinupuntahan. So the mere fact na foreign sa bata, yung ganung uri ng environment, factor agad iyon. Pangalawa, nasunod ba ang usual routine ng bata? Umabot ba sa punto na may mga kailangang gawin na let's say for example skip o kaya may mga bagay ba na tipong hindi magagawa ng tama o sa hindi sa tamang sequence dahil iba yung araw ngayon. Halimbawa, kung ikaw ay nagbabakasyon, dadali mo sa beach yung bata, syempre gigising kayo ng maaga bago kayo mag-drive pa La Union. Halimbawa. Oh. So ang mangyayari, yung bata ngayon, gigising siya ng sobrang aga, ilalagay mo siya sa car seat sa sasakyan, and then magbabiyahe siya. Eh, hindi siya sanay gumising ng ganung aga. At the same time, hindi siya comfortable na magda-drive-thru lang kayo rather than yung kumakain siya sa table. You need to understand, mga mommies and daddies, that your children are not yet as flexible as you. Diba tayo kasi mga adults, diba? Halimbawa, malilate ka sa office, anong gagawin mo? Kape na lang! Huwag na mag-breakfast! Kape-kape, okay na yan. Pero sa bata, hindi ganun. May mga bata na kumbaga para sa kanila, nag-twist yung totoo. Parang hindi ito eh. Alam ko, ang sequence ko dapat milk muna, then bread muna. Hindi yung tipong biglang dinala lang ako sa drive-thru ng magulang ko. Kaya pagkakaiba yung sitwasyon na kinalalagyan nila, all the more na hindi nila ma-regulate yung emotion na meron sila. So how do you approach this? Reorientation, mga mommies and daddies. Anong ibig sabihin nun? Ilalagay nyo yung bata dun sa sitwasyon para mas maging komportable siya. I-re-remind mo siya, remember, I told you, di ba, we are going to the beach today. We are seeing your cousins there. We are then visiting your cousins there para makakapaglaro rin kayo. Pag ni-reorient mo ngayon yung bata, parang binabalik mo siya sa lupa. You're grounding the child para ma-realize niya kung ano yung appropriate na behavior na gagawin niya. Nasa toy store kayo. Hindi mo binilhan. Umiyak. You tell your child, remember, bago tayo umalis, di ba anong sinabi ni daddy sa'yo? We can look at toys, but we don't need to buy because you already have too much. You have already too many toys that you have. You don't need that for yourself anymore. Okay? So sa ganung aspeto, lagi mong sasabihin ngayon, i-reorient mo ang bata. Kumbaga, i-reintroduce mo sa kanya yung sitwasyon. Okay? Ang mahirap kasi minsan, pag naunahan ka na ng frustration mo, na parang tipong utang na loob, imbis na tapos na ako, aasikasuhin ko pa tong batang to, wala. Hindi magiging effective yan. Ang mangyayari dyan, magtatakutan na kayo magnanay o magtatay. Yan ay tipong ano, talaga bang chinelas lang ang papatol sa'yo dapat, anak? Ganun na. O kaya babanatan mo na na ano, ha, kailangan ba kitang itago muna dito? Ilalak na lang kita sa kwarto? Yung mga bagay, ang mahirap pa naman sa mga Pilipinong magulang, may ganito. Ano, umiiyak ka? Bibigyan kita ng rason para umiyak. Kapag dinagdagan mo yan ng ganon, then all the more na magiging problema yan. Okay? Sa ganong pagkakataon, it is very important for you na tipong i-reorient, i-resecure mo ang anak mo bago umabot sa punto na tipong siya mismo hindi niya na makontrol ang sarili niya. Okay? Kasi sa ganyang pagkakataon, mga kaagapay, it is very important na ikaw ang tinitingnan ng iyong mga anak. Children don't follow what we say, but they follow what we do. Pag nagsimula na nilang makita na pati ikaw, nabubwisit ka na rin, then pati sila madidisregulate lalo. Dahil all the more na tipong talagang magiging paniki rin sila. So for example, nakita nila na pinandidilata na sila ng tatay nila, all the more na yung takot mangyayari doon sa mga bata. But on the other hand, if you approach your children in a calm manner, you then need to tell your child, it's gonna be okay. The first thing that you tell them is that, look, we'll just need to get through this for now. It's gonna be okay. Ganun lang muna. Kasi pag kunyari, ang bata, sinigawan mo kagad dyan, nilebelan mo kagad dyan na tipong ano, then, mahihirapan ka lalong mag-regulate dyan. Kasi again, they will see that you are not even calm down on your own. So pag ganun ang nangyari, then, mahihirapan yan. So sa ganyang pagkakataon, it is very important na ikaw muna titingnan mo yung iyong demeanor bilang magulang. And then, sa bahay, importante na pwede kang mag-set ng healthy boundaries. Ang bata kasi, wala pa siya ng capacity to stop what they like to do. So pag kunyari binigyan mo sila, talaga ang gagawin lang ng bata dyan, i-enjoyin lang yan ng i-enjoyin lang. Okay? So ang mangyayari, ang bata ngayon, malalagay siya sa sitwasyon na sasabihin niya na, eh gusto ko pa eh, I'm enjoying pa eh. So what do you do? Bago pa lang magsimula, may boundaries na. Kasi minsan na ugali natin, sabihin ng bata, oh I want to watch TV, bubuksan mo lang yung TV. I want to color, bibigyan mo lang siya ng color. Okay? Ng crayons. Pag ganun ang ginawa mo, hindi pa kaya ng bata yan. Na tipong ang mangyayari, pag sinabi mong stop, titigil lang yan ng ganun, right there and then, hindi pa. So ang mangyayari dito, yung bata, patuloy lang niyang gugustuhin yung nangyayari. Imagine, di ba, yung bola. Ang bola, pag pinarolyo mo yan, rorolyo na rorolyo yan hanggang merong titigil sa kanya. So anong style? Before you let your child start the activity, you now tell the child, look, if you're gonna watch TV, let's set a boundary. How does 1 hour sound for you? Pwede ka ba makipag-negotiate? Pwede. At least dyan, tinuturuan mo ang bata na bago siya makapag-desisyon, pwede rin siyang magsabi ng parte niya. Pwede rin siyang magsabi ng bagay na pinagdaraanan niya. Hindi yung tipong ikaw lang. So that way, nabibigyan mo yung bata ng chance na, ah okay, pwede pala itong ganito kay daddy. Pwede pala kay mommy ng ganito. So you don't tell the person, anak, you want to watch TV? Okay lang bang isang oras lang muna tayo? Kasi tandaan mo, may lakad tayo mamaya. You need to get ready also. Okay lang bang maligo ka muna bago natin manood ng TV? Oh. Minsan kasi ang pinakamahirap yung mga magulang if we use our entertainment materials like your laptops, your gadgets, your TVs, if you use it now as a pacifier for your children, talagang walang magiging control yan. Kasi ang nangyari, you have created a situation, okay, kung saan yung bata, pakiramdam niya ngayon, nagawa ko naman eh. Yun na lang yun, okay na ako dun. Masaya na ako dun. So kapag ganun po ang nangyari, yung anak ninyo, masasanay po siya na yun lang naman ang kailangan kong gawin eh. Okay na ako dun. Mahirapan po tayo dyan. Talagang ang mangyayari po dyan lagi is that yung bata, that person will always feel na parang, ito na yung safe sa akin eh, ito na yung okay sa akin eh. Hindi na dapat ako magbago. Okay? So, when it comes to that, mga mommies, mga daddies, napaka-importante na you are setting the boundaries also. Now, lalo na sa pagdidisiplina, kunyari sa tulog, pwede ka magbigay ng mga warning dyan. So, kunyari, 30 minutes before bedtime, o 1 hour before bedtime. Hindi yung tipong bibiglain mo lang yung bata, na tipong, tulog ka na, alas 9 na. Huwag ganun. Okay? Napaka-importante po na tipong yung bata ay nandun muna sa aspetong siya mismo, okay, natututunan niya na ay meron palang warning. Ay, meron palang tipong mga kailangan kong maintindihan dyan. Oh. By doing so, you're telling the child, it's gonna be okay. Pwede natin gawin to ng maayos. Alright? So sa ganung pagkakataon, you can then tell the child, you know what? Pwede natin pagtulungan to. Emotional dysregulation does not have to be debilitating, mga mommies and daddies. Hindi ito dapat maging source ng problema ninyo. In fact, isa itong oportunidad kung saan pwede kayong magtulong mag-ina or mag-ama tungkol dito. Okay? Now, let's say for example naman, malikot ang bata. Katulad nun, let's say hindi niya talaga mapigilan kumilos. Pwede kayong mag-negotiate. Okay, anak, pwede bang dito ka lang sa areyang ito? O kaya, anak, let's try to have a game. Let's just use one hand, for example. That way, medyo lalagyan mo ng challenge yung bata. Yung challenge na yun ang tutulong para kahit papano, medyo ma-restrict yung movement na ginagawa niya. By doing so, nababawasan mo yung intensity. Usually kasi sa emotional dysregulation, ang nangyayari, masyado lang na-overwhelm yung magulang dahil yung intensity na nilalabas ng bata, matindi din. Kaya ang nangyayari ngayon, pag na-overwhelm na yung magulang, wala na. So sa ganung pagkakataon, okay, we need to then help the child properly. Okay? Sige. Now, punta naman tayo sa ating mga questions. Meron ba tayong mga questions galing sa ating mga listeners? Ayan, meron tayong mga questions. Okay. Eto po. Gusto ko pong papasukin ang anak ko, pero di ko po alam sa regular class or mag-sped siya. Tapos po doon sa assessment paper niya, galing DepEd, nakalagay no school. Paano yun? Di siya tatanggapin kasi yung nakasulat eh. Last year pa po yung assessment niya. Di pa po ako nakapagpa-assess uli. First time mom po ako. Ako ask ko lang how to define ang delay ng bata. Yung anak ko turning 3 this month, madaldal, conversational, both English and Filipino. Nagka-count, complete, memorize ng alphabet, magaling mag-sing, dance, naglalaro mag-isa sa dollhouse. Nakakasunod sa instructions, may eye contact. Pero po, confused parent ako. Masasabi ko po ba na may symptoms ng ADHD o baka high functioning siya or what? Kasi minsan ang hyper niya tapos nag-iiba-iba siya ng language. Malaking tulong po ba ang speech therapy paging conversant at isang 3 years old? Okay, mami, ganito muna ha. Thank you for that info. Number one, I think you need to take a better reassessment muna. Maaring wag na muna siguro kayo bumalik kung saan po kayo nag-test noon. Humanap po kayo ng ibang developmental pediatrician na makakapag-assess po ng inyong anak. Mahirap po kasi minsan na sabihin kagad natin ang diagnosis, lalo na kung hindi naman natin na-obserbahan ng pasyente. Base po sa mga nakukwento ninyo, maayos naman pong nagagawa ng bata ang kanyang ginagawa. Pero maaring ang nangyayari po, wala lang siyang control once na nagawa niya na. So ang mas importante po dito is makita muna ng isang developmental pediatrician ang inyong anak at makita ano ba ang pinagdaraanan ng bata. Iba rin po kasi yung makausap po yung bata ng maayos ng isang professional. Okay? Now, ang akin lang po, hindi po pwedeng sabihin na ang bata ay hindi po lang mag-aaral. Kasi in all fairness, may mga programa rin po both in public and private schools na nagkikater sa the neurodivergent population. So it's very important na magawa po natin ito. Okay? So, ang akin lang po, parang hindi naman po yata, okay, hindi naman po yata professional na maituturing, okay, na sabihin na wala na lang yung bata na aral na gagawin. Hindi naman po okay yung ganun. Okay? So, ang una ko po masabi dyan, let's try to find a new developmental pediatrician na pwede po ninyong mapuntahan at mapa-assess po ang inyong anak. Okay, next question tayo. Isa po akong mom na may bata may autism and honestly, hirap-hirap po ako sa behavior and gadget dependency ng aking anak. Pareho na po kami nauubos emotionally to the point na nabubugbog niya ako pag sinusumpong siya because of gadget. Noon lang ba sa baby na 2 years old na di gaano nagsasalita? Ah, okay, iba na pala yun. Sige, puntahin muna kay mami na nabubugbog. Mami, hindi normal na nabubugbog ka ng anak mo. Hindi tama yon. At the same time, ang nangyayari, nasanay kasi na yung gadget lang ang bagay na ginagawa ng inyong anak. Okay? So sa ganung pagkakataon po, you need to diversify the behaviors by diversifying the environments na pwedeng ibigay ng inyong na pwedeng ibigay sa inyong anak. Importante po na meron pong diverse activities na pwede niyang puntahan. Ang nangyayari po kasi parang naging mundo na puno ng anak ninyo yung gadget. So we need to change that. All right. Naku, marami pang question dito pero mukhang kukulangin tayo sa ating oras ngayong hapon. Magbibigay daan muna tayo para sa ating health meditation.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health meditation.
7: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Pagtanggi kay Jesus. Ang wika sa Marcos 6:4. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Ang rejection ng isa sa pinakamasakit na karanasang maaaring pagdaanan ng sinuman. Naranasan rin ito ni Jesus sa kabila ng tapat na paglilingkod. Siya'y pinintasan at pinaliit dahil sa kanyang background. Siya'y simpleng karpintero lamang. Hindi siya galing sa mayamang pamilya o kilalang kilala. Ang mayayaman sa kakayahan at pananalapi ay nararapat makisangkot sa mga gawain ng iglesia. Ngunit hindi naman dapat mapuwera ang mahihirap at walang mataas na pinag-aralan. The church is an inclusive institution. Wala ritong mataas at mababa. Lahat dito'y pantay-pantay. Sa iglesia'y walang patalbugan. The name of the game is service and humility. Ano ang naging tugon ni Jesus sa ginawa sa kanya? Inunawa niya kung saan nagmumula ang gayong espiritu ng panghusga ng mga nasa sinagoga. Kinilala niyang ito'y bahagi ng isang malaganap na kultura. Walang propeta ang kinikilala sa sariling bayan. Inangkin ni Jesus na siya'y isang propeta. That was a high claim. Ngunit inamin din niyang wala siyang maraming tagasunod sa lugar na iyon. And that was a showcase of humility. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa paalala sa amin tungkol sa tunay na serbisyo at paglilingkod. Hindi man namin fully maalala o matandaan, alam namin in some ways, meron din po kaming instances ng pagtanggi sa iyo. Sa mga pagkakataong mas inuuna namin ang mga makamundong bagay, temporary fun at pleasure, kapalit ng seryosong pagsunod at paglilingkod, Lord. Dalangin namin na bigyan mo po kami ng maayos na commitment to say yes to you even in the hard times. Ganyan din ang tingnan ng leadership bilang isang privilege, isang humbling privilege, at hindi isang paraan para tingnan na mababa ang iba. Tunay ka pong mabuting halimbawa ng pangunguna at paglilingkod. Dalangin namin na bigyan mo kami ng lakas to walk in your way through your example and with the help of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen.
3: Glosaryo Medico.
1: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
6: Developmental Behavioral Pediatrician. Sila ay mga specialized doctor na nag-evaluate, nagda-diagnose at nagma-manage sa mga batang may delay sa kanilang development, learning disabilities, behavioral problems at may kondisyong neurodivergence gaya ng ADHD at autism. Muli ang ating glosaryo medico, Developmental Behavioral Pediatrician. Tayo po ay magbabalik sa Doctors Online.
8: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Okay, thank you for that. And I think meron pa naman tayong oras, no? So balikan natin yung ibang mga tanong pa kasi kawawa naman yung ating mga listeners. Meron tayo dito, normal lang ba sa isang baby na 2 years old na di gaano nagsasalita, pero pag tinatawag siya, lapit at dumilingon naman po? Okay, una sa lahat po mga mommies and daddies, ito ang tatandaan ninyo. Meron po tayong tinatawag na normal curve. Ibig sabihin, may mga bata na talagang naaabot po nila ang kanilang developmental milestone sa tamang panahon. Now, mula dun sa gitna, mayroong mga batang nasa gilid. Yun naman yung either one standard deviation above or below. Sa ganung pagkakataon, it is very important, okay, na tipong ito ay mga medyo mas nauuna o medyo mas nahuli, pero kahit papano acceptable. Sa medical field po kasi, dapat 2 standard deviations away from the normal. So ibig sabihin parang halos nasa dulo ka na ng distribution. So ibig sabihin lang po nun, malayong malayo na yung hindi nagagawa ng bata. So katulad po nun, 2 years old, hindi pa masyado nakakapag-converse, pero nakakarinig. Naiintindihan niya pag tinatawag siya. So, wag din muna po natin kagad basta-basta i-label na may sakit. However, ganito po ang gagawin natin. Magkakaroon muna po tayo dapat ng continuous stimulation po dun sa bata. Wala pong masama kung gagamit tayo ng mga flashcards na meron pong object at meron pangalan sa ibaba. Dun po natin ngayon i-enunciate sa bata yung salita. Halimbawa, paper, may picture ng papel, nandun yung word na papel, paper, okay? Hanggang sa nakikita ng bata yung galaw ng bibig mo, okay? Kasi minsan po ang nangyayari, kaya hindi rin po sila ganun kabilis ng salita dahil maaaring kulang lang po sa stimulation. Now, i-monitor natin po ito. Pag may sufficient na pong oras, let's say umabot sa punto na tipong mga 4 months na walang pagbabago, then tsaka po tayo magpa-check. Okay? Kasi lalo na po sa mga first time mommies and daddies, I can empathize na kaunting merong kakaiba sa anak mo, nag-iisip kagad tayo ng it's gonna be a worst possible scenario. However, we need to realize that development for each and every individual is different. Hindi po sa lahat ng pagkakataon sabay-sabay ang paraan ng paglaki ng isang tao. So, obserbahan nyo muna, tingnan nyo kung magkakaroon ng consistency yung ganung uri ng kondisyon. Kapag meron, magpatingin. Kapag wala, hopefully, through time, madedevelop itong inyong anak. Okay? Meron tayong isa pang question dito. Ask ko lang po, anong dapat gawin kapag naiiyak yung bata every session therapy? Para ako po ang ako okay siya, pero after yung session, naiiyak po mag-start ang session as teacher. Baka po ang nangyayari, napupustrate po ang anak ninyo. Ibig sabihin, may ginagawa si teacher, may activity. Unfortunately, baka hindi magawa ng anak ninyo. Kaya kumbaga, ang nafe-feel niya, every time na nandun siya, hindi po niya nagagawa ng tama ang trabaho, nalulungkot siya. She feels bad about herself or himself. Ganyan po dapat nare-report niyo po yan kay teacher kasi pwedeng i-adjust ni teacher.

0: Ayan, hopefully kahit papaano mas nakapagbigay tayo ng maraming pangkasagutan sa ating mga katanungan. Ano? And of course, maraming maraming salamat sa inyong mga kaagapay sa pagsama na naman siyempre sa isang edisyon ng Doctors Online. Patuloy na magbibigay ng servisyong publiko siyempre ang inyong himpilang 702 DZS FEBC Radio TV. At siyempre tayo naman ay laging committed na maibigay ang best kind of service patungkol sa mental health ng ating mga kaagapay. In the last 70 years mga kaagapay, ang DZAS ay naging kasama na ninyo sa hirap maloginhawa, nagbibigay ng mabuting balita at impormasyon para sa inyo. And syempre naman ang programang Doctors Online, magpatuloy tayo maghahatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na ating mga kaagapay. Maraming salamat syempre sa ating mga tech, okay? Kanila Reggie Villena, Nathaniel, Benjo, John V. Reyes, sa ating kaibigan si Shira Gabornes, at syempre sa ating RTV na sila Aileen Valdez, Habes Mancho at Angelica Calayag. At syempre naman, nandyan din ang ating mga interns from BSU, Bulacan State University, na si Alexis at si Faith. Maraming salamat din po syempre sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang programang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At syempre, kapag first, second at fourth Friday of the month, ako po bilang inyong kaagapay, Psychologist Topi de Jesus, ang inyong magiging gabay patungo po sa discussions ng mga mental health at wellness topics. So, tandaan mga kaagapay ha, huwag tayong papatol sa ating anak na nagkakaroon ng emotional dysregulation. Kahit siya mismo, hindi niya gusto yung nangyayari sa kanya. Ang ating pagkilos, ang pinanonood ng ating anak, at ang ating kakalmahan, ang magdudulot para siya ay kumalma rin sa kanyang nararamdaman. Tandaan niyo mga kaagapay, children follow what you do, not what you say. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-asama sa atin sa edisyon na to ng Doctors Online. At laging tandaan mga kaagapay, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Until next time po, have a good weekend sa inyong lahat.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon yun pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atong audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atong survey form. Nakapin dira sa atong FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong.
2: Pagpamalandong, diri sa Jesus Dos, DXKI.

Bisagid kam ayad-ayad nga hapon na biyan sang Biyernes. Welcome diri sa aton nga programa Pagpamalandong. Di naman antion para pamalandungan naton ang pulong sang Ginoo. Tion man para kita magkonekta sa iya pinaagi sa mga pagpangamuyo. And syempre, tion man sa pagdayaw. Kaga later, may ara kita sang segment niya pagpamalandong sa iya nga pulong. Subong Biyernes, yara na kita sa Psalm chapter 34 verses 15 to 22. Kayabdan niyo ako sa sulod sang isa ka oras ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. Good afternoon sa mga suki natin nga tagpalamati na halin pa kagaina sang aga until now naka-open sa gihapon ng ilang radyo kag nagapamati diri sa Jesus Dos DXKI ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Sa mga wala pa naka-answer sa aton nga audience listener survey, pwede pa kang magpahabol kasi until today to siya. Kaga pila na tanan ang mga nagsabat kag nung mga nakasabat dako gid to siya nga help man sa pagpalambo pa sang ministeryo sang FEBC nga diri sa 1062 DXKI. So ang link ara lang sa ato niya FB page via 1062 DXKI-FEBC Radio. So, pwede pa ka mo maghabol nga magsabat sa atin niya survey. Sa karaniwan, gaano katagal kang nakikinig sa aming istasyon? Pili ka mo dira kung pila ka oras. And then, gaano kadalas kang nakikinig sa aming istasyon sa loob ng isang linggo? So, kung everyday ka, pwede mo pindutan ang everyday, 7 days. Sa anong oras karaniwang nakikinig ka sa aming istasyon? Ang iban, early morning, 5 to 8.59. Ang iba naman, 9 a.m. to 11.59. Ang iban sa hapon, 12 noon to 4.59. Evening, actually hanggang lang kita sa evening, kay until 9 lang man ang ato niya program. Pwede pa ka mo mag-sabat. Kagal, sa liwat ginaawhag kung hindi ka mo nga mag-participate sa atin nga audience listener survey. Hello kay Migo Jan, di maayad-ayad nga hapon dira sa imo sa Jensen. Oo. Ginatamyaw ka dira ni ano, Migo Dave. Nakasmile si Migo Dave. Pamatian mo siya later sa balita kag iban pa. Kaya si Miga Joy nagbakasyon. So kami anay ni Migo Dave ang inyong mga abyan nga nakaupod sa bunga adlaw. Medyo pakyaw na mo ni Migo Dave pero salamat gid sa inyo nga pagpamati. Hello kay Ma Michelle De Anton. Salamat gid sa pag ano man da rin, no, ng connect sa aton. Nag-heart siya sa aton yung FB Live. Hello kay Ate Gemma Osho, dira sa may Libas. Hello ate, balaan ko permigid na siya gapamate. Kamusta ka na ate? Kamusta na yung mga bata? Kaga si Ma'am Wilma. Hello Ma'am We. Kamusta ka man dira sa may San Felipe, Tantangan. Kag kay Ate Aileen Valintungog. Hello po. Kay Ate Michi Tyson. And kay Miga Ferl. Hello Miga Ferl. Kay Mama Shania dira. Kag kay Mama Moring. Ay, Auring. Tama ba Miga Ferl? Sorry, wasi mali. Wala nga kanya masiling nga pangalan. Si
Mama Maring. Ayun. Si Mama Maring gali. Kag hello man dira sa imo Ate Hazel. Nagapamati via radio. Then si Ate Hazel, si Pasaradina, si Kuya Marcelo, kag si Ate Jo. Then salamat gid sa inyo nga padayon nyo pagpamati. Si Kuya Jake. Na nagapamati man gali dira si Kuya Jay kag si Brother Tristan Gulay. Hello Brother Tristan sa may Tampakan. Sige po. Amatong aton yung mga paunang mga pagpanamyaw. Antes kita magbasa sa pulong sa Ginoo, gusto ko ipabati sa inyo ang kanta ni Pastor Mitch Montoya. Hello Pastor Mitch, kumusta ikaw dira sa may Tupi? Ning iyang kanta nga ikaw.

Alas 3:35 ang ating oras, mga kaibigan. Kaga pa dayon, ikaw nga nagapamati diri sa 1062 DXKI. Hello kay Ate Judy Magno Vicente. Thank you po, Ate Judy. Sa din ka nagapamati, Ate Judy. Silinya radio listener kami. Orasan sa mga bata ang program since pa daw. Naka-answer ka na ba sa atin niya, ano, sis, ay Ate Judy, sa atin niya audience listener survey? Nandani, makasabat naman ka mo, no? Kung hindi nyo man... ano, pwede nyo man niya i-PM, i-text sa atin, kay i-guide naman ka mo paano siya himuon. Hello kay Sir Marvin Tabukon. Kagay Sis Carlene May Aligonero. Yan. Salamat sa inyo ginyo pagpamati. Kung may harap man ka mo prayer request dira, no? Pwede nyo man niya ipadala diri sa aton ang inyong mga prayer request. Sige, lintan na kita sa aton niya pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Updan nyo ako, no, sa aton tion sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo.

mabasa mo ni kag mabatian. Makasiling kagid niya, wow Lord, thank you. Pwede ka comforting picture or comforting verse that God sees and God hears. The righteous are not invisible to Him. So kung ikaw nga may relasyon dira sa Ginoo abihan, kung ikaw ay nagapangamuyo, either sa public or sa private, even in your room, God hears. Kahit na hindi mo siya vocal, gid niya ginsiling ang imong pangamuyo. When you cry privately because nobody else understand, God knows. When you are carrying a burden that you cannot explain to anyone, God sees. So, makita natin dira, no? Ang word na righteous. Righteous means those who belong to God and trust Him. Living in repentance and faith. Kay kita, nangin matarong lang manggid tungod sa ginhimo ni Jesus. Di ba, mabasa natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. So, ang kita nangin righteous kita, hindi tungod sa aton hinimuan because we are all sinners. But, nangin righteous kita tungod kay Jesus Christ. So, our righteousness ultimately rests in Christ, not in our own perfection. Kay hindi gid kita perfect. Makasasala kita, but praise be to God because of His love, ginhatag niya ang iyang bugtong anak na si Jesus. And tungod kay Jesus, siling gani sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. And so verse 16 also reminds us that God takes evil seriously. God's goodness does not mean that He ignores injustice. Always remember that God is love, but He is also just. He is both loving and just God. He is both merciful and just. So, verse 17 to 18, God hears the broken. The righteous cry out and the Lord hears. David doesn't say the righteous never cry. They do. They cry out to God. But sabi sa Bible, the Lord hears them. So, ang dami, no? Ang daming accounts sa Bible. David cried. Job, the prophet. Meron nga pong crying prophet. Si Jeremiah. And even Jesus, diba? Jesus wept. So, faith does not mean we never feel pain. Faith means that we bring our pain to God. Kagperti ka comforting statement ining ginsiling sa verse 18. Na? Psalm 34 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa mga may durog na puso at tiniligtas ang mga may nadurog na diwa. Tiniligtas. Yun yung sa version ng END. Sa 18, sa ano naman, magandang balita, Biblia. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. The Lord is near to those who are brokenhearted.
ikaw ngayon na nakikinig, you are carrying grief. Maybe someone na nakikinig din ngayon, disappointed sila. Siguro ikaw, you are exhausted, tired, worried. Or talagang nabibigatan sa iyong dinadala. The Lord is near. Ito yung sabi sa Psalm 34 verse 18. God is near to you. God is especially near to those who stop pretending that they are self-sufficient and cry out to Him. And so verse 19, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. So, pero gini siya ka-importante ng verse because it corrects a common misunderstanding. The Bible does not promise if you follow God, you will never have problems. Hindi na ginsiling sa Bible. Instead, ginsiling sa Bible, many are the afflictions of the righteous. Hindi ibig sabihin na kung magsunod ka kay Jesus, wala na problema. Wala na gids ang mga test sa kabuhi. Pero diri very clear. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Amo naman yung pinakanami nga promise sa aton. Kita naka-experience ang financial difficulty, sickness, no? Siguro ang iba nag-suffer sa ila sakit, family problems, rejection, disappointment, uncertainty. But ang promise na Ginoo, the Lord will deliver you out of them all. God remains faithful. Sometimes He delivers us from a difficult situation. Sometimes He delivers us through it. And ultimately, He will deliver His people completely when Christ returns and suffering is finally removed. So, padayon kita nga maghulat dira sa Ginoo abiyan. So, ining sa verse 20 naman, a word that points to Christ. Sila gani, He guards all His bones, not one of them is broken. So, ining context, David is describing God's preservation of His righteous servant. But this verse also has a remarkable connection to Jesus. Na remember nyo, itong naging crucify si Jesus. Although Jesus truly suffered and died, but His bones were not broken. So, this verse reminds us that God's saving purpose was being accomplished even through Christ's suffering. Sa iban, ang cross, it looked like defeat. But it was actually the place where Christ accomplished redemption. So, friend, tandaan mo, God can be working out His greatest purposes even in seasons that look like defeat. Sa iban, sa imo personally. Pero kay Lord, iba may ara gid siya sang purpose sa tanan. And so verse 21 to 22. God redeems His servant. Dira sa 21, evil ultimately destroy those who persist in wickedness. But sa verse 22, kintapos sang salmista ang Psalm 34 nga may paglaom. The Lord redeems the soul of His servant. The word redeems carries the idea of rescue and deliverance. So, hindi lang basta nga ginbuligan kita sang Ginoo, but dire ginpakita na none of those who trust in Him shall be condemned. So, ibig sabihin, kung ikaw ara kay Kristo,
hindi na kita na idalom sa condemnation. There is no condemnation in Christ Jesus. You are free indeed. You are saved. You are God's beloved. You are loved. You are accepted. And you have living hope. Kay ang security natin hindi nakabase sa kung may anong may ara kita. But our ultimate security, it is found in God's grace that holds us. So, kung ikaw man subong abyan ng may mga pinagdadaanan, I hope and I pray na ang pulong sa Ginoo mangin comfort sa aton. Tandaan naton ang word nga near. Para matandaan naton tong mga pulong gin share subong. So, let us always notice God's presence. When life becomes difficult, don't immediately conclude that God is absent. The Lord is near to those who have broken heart. And letter E, express your pain to God. Hindi na tagua. Isiling tanan dira kay Lord. Ihibi kung pwede lang, no? The righteous in Psalm 34 cried out and God heard them. Letter A, anchor your hope in Christ. Always remember, your circumstances can change. Your emotions can change. People can change. But Jesus Christ remains faithful. So anchor your hope in Him. And remember God's redemption. Darating ang time abiyan. Magbalik si Jesus. Kaon niya kita. Ning mga naagyan natin, subong temporary lang ini. Darating ang time na luwason kita sang Ginoo forever, no? Kasi sabi sa 22, ngunit ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod at hindi parurusahan ang isa man sa mga naghahanap ng kaligtasan sa kanya. So amo nang aton hugot abyan. Maybe today you're in the middle of an affliction. Maybe you're asking, where is God in all of this? So Psalm 34 give us the answer. He sees you. He hears you. He is near you. He will sustain you. And in Christ, He has redeemed you. So don't let your difficult season convince you that God has forgotten you. The Lord, the righteous may have many troubles, but the Lord is faithful. Pagaluwason niya kita. Hindi niya kita pabahian. Hindi niya kita pasagdan. Sige, linton kita sa aton nga tion sa pagpangamuyo. No, salamat sa iyang mga pulong. Salamat sa iyang comfort nga ginhatag sa aton subong nga hapon. And today, kung may ara ka sang gusto isiling kay Lord, pwede ka maka palapit dira sa iya kung diin ka man. Cried out to God, siling niya, mamati siya sa imo abyan. Kay nakita niya kung ano ang imo nga sitwasyon. Let us pray. Most gracious and heavenly Father, you are our mighty, living, merciful, and loving God. This time nagpaubos kami dira sa imo, nagasalig, tungod ikaw lang gid ang Dios sarang nga magluwas sa amon. Salamat sa imong mga pulong nga amo natun-an subong. Ang imong mga mata nakatutok sa mga righteous. Kami nangin matarong tungod pud sa imong ginhimo dito sa cross ang Kalbaryo. Kag salamat sa imong mga pulong nga ang imo talinga permigid nagapamati.
Panginoon, kami po ay nananalangin sa aming Diyos na nakikinig, malapit sa kanyang mga anak, nakakita at kumikilos ayon sa iyong perpektong kalooban. Panginoon, maraming salamat po dahil sa mga kasagutan po ng aming mga panalangin. Ngayong hapon muli po kaming lumalapit sa iyo. Salamat sa patuloy mong pagkakaloob ng proteksyon, karunungan, lakas at pagkakataon na makapaglilingkod sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa bagong bukas na pinto, sa mga answered prayers, sa mga bagong staff, ministry partners, sa aming mga listeners at donors na patuloy mo pong ginagamit upang maipahayag pa ang magandang balita ni Kristo. Salamat po sa buong FEBC station from 702 DZAS hanggang po sa mga regional station. Ngayon, marami pong mga pagbabago. Pero salamat dahil ikaw po ang Diyos na andyan, nagpo-provide, nagsusustain sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ito po yung manguna at pinagkakatiwala po namin lahat ng FEBC station sa inyo. Bigyan niyo po ng wisdom ang aming mga leaders, station managers, at ng mga staff, volunteers, even lahat po ng mga decision programs. Kahit na ngayon meron pong mga digital initiative, tulungan niyo po ang bawat isa na masunod po at ito po ay align sa inyong kalooban. Gawin niyo po kaming tapat ang bawat isa sa amin, sa aming mga calling. Turuan niyo po kami, give us your wisdom na yung katotohanan niyo po talaga yung aming maipahayag. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, aming mga listeners, siguro ngayon may mga nagsasuffer ng physical pain. I pray na ikaw po yung magbisita sa kanila, nasa hospital man o nasa bahay man po, O Lord. Thank you sa kagalingan na ipagkaloob niyo po sa kanila. We pray also sa mga nangangailangan financially. Thank you, Lord, sa provision niyo po. And also, we pray for your comfort sa mga kaibigan din po namin ng nanawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, provision. Sa panahon ng kanilang kalungkutan, Panginoon, iparamdam mo na hindi sila nag-iisa. Ikaw ang kanilang kanlungan at lakas. And Lord, we pray sa aming bansang Pilipinas. Ngayon, ibang mga lugar nagsasuffer dahil po sa baha, sa ulan.

fires, baha, landslide, lindol at iba pang mga sakoy na bigyan niyo po sila ng kalakasan. Sa panahon na ito, ikaw po ang kanilang kanlungan, ikaw po ang kanilang lapitan. Gamitin niyo po ang mga churches, organizations at responders upang maging kamay at paan niyo po sa mga nangangailangan. Sa lahat po ng mga countries ngayon na nagsasuffer din po ng wars, I pray, Lord God, sa protection niyo po, and thank you na ikaw po ang Diyos na magbigay sa kanila ng kalakasan. Lord, we pray sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Hindi ko man sila kilala, pero nakikita niyo po sila, naririnig niyo po sila. At alam ko na kayo po ay malapit po sa kanila. Pinagkakatiwala ko po ang bawat isa na nakikinig ngayon, ang aming mga partners, friends, listeners, donors, and also aming mga pamilya. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming tagapagtanggol, ikaw ang aming pag-asa. Sabi nga po sa Psalm 46, verse 1, "The Lord is my strength and my refuge, ever-present help in times of trouble." Salamat dahil lahat ng ito ay aming may pagkatiwala sa inyo. At alam po namin na nakikinig po kayo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen.

Abiyan, alas 4 na gyud ang aton nga oras. Makadasig lang. Kag magasunod na ang programang balita kag iban pa kaupod si Migo Dave. Kag sa liwa, thank you so much gyud sa imong pagpamati diri sa programa Pagpamalandong. Ako ang inyo nakaupod, ang inyo amiga Migo Jen Robles Librado. Tandaan naton ang ginsiling sa Psalm 34, the Lord redeems the soul of His servants and none of those who trust in Him shall be condemned. Kaya kaibigan, keep trusting, keep praying, and keep hoping in the Lord. God bless you and happy weekend sa tanan.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atuntak na abyan alas 4:04.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
4: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Hello lang dira kay Kuya Francisco Espiritu Jr. Kag kay Kuya John Michel Ona, shout out dira sa imo sa Jensen Nagapamati. Kay Ate Love, a farmer girl. Kay Ate Sheila May Siva, kay Ate Jessica Titong Henes, kag kay Sister Michelle Da Anton, isagid ka maayad-ayad nga hapon. Salamat sa padayon nga pag-tune in diri sa Just Size 2 DXKI. Shout out man dira kay Brother John Paul Barrientos, kag mga nag-react pa sa ato na iyang programa kagina. Hello lang dira kay Kuya Edgar nga nagapamati subong. Kay Ate Michi Tyson. Kay Ate Elma Castillon. Kag kay Ate Leia Dizan. Kag sa tanan nga nagapamati subong. Across Sacsayhuayan region kag sa Bug-Usya nga probinsya sang South Cotabato, isagid ya ka maayad-ayad nga hapon. This time linton kita sa aton mga reminders. Yari ang action line idulong sa aton ni Miga Jen.
1: Action line.
2: Abyan kabahin sa pagpalambok kag pagpadayon pagit sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company ang 1062 DXKI FEBC Radio nagahingyo sa inyo nga magsabat sa aton audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve pagid ang aton mga programa. I-share ang imo experience sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form nga nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Action line.
2: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60 second or 1 minute Facebook reel to inspire others to
3: sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
1: Action! Line!
2: Abyan kabahin sa pagpalambok kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company ang 1062 DXKI FEBC Radio nagahingyo sa inyo nga magsabat sa

0: Action Line.
1: Madamo gid nga salamat Miga Jen sa mga announcement nga imo gindulong. Kagi na imbitaran ko gid ang tanan nga magpartisipar sa aton nga survey asta subong lang gid nga adlaw mga abyan. Mahimo i-click ang link dira sa video nga nakapin sa aton nga Facebook page para makapartisipar sa aton nga survey. Kaya dako gid na nga kahimuan para mas ma-improve pagid ang aton mga programa. This time, linton kita sa aton Asa Ka Pa segment.
2: Kapit lang, madalas nating madinigyan kapag ka-problemado ang isang tao at gusto nang sumuko. Pero alam mo ba na hindi sa lahat ng pagkakataon, tama yung kapit lang? Tingnan natin. Minsan kasi ang kaisipan sa likod ng kapit lang, yung tiisin mo lang at lilipas din yan. Kaya ang resulta, may mga taong problemado na maghihintay na lang na mawala yung problema. Minsan lumilipas nga, minsan hindi. Pero sa parehas na sitwasyon ay wala pa ding natututunan. Kasi may mga pagkakataon na magtitiis ka lang talaga at maghihintay, at meron din pagkakataon na maghihintay ka pero dapat may ginagawa ka rin. Kasi kahit hintay ka ng hintay at wala kang effort, lumipas man ang problema mo, malamang babalik ulit ito dahil nagbago man ang sitwasyon mo, ikaw hindi pa rin. Kapit lang, pero dapat lumalago ka rin. May mga problema kasi na kaya nananatiling problema kasi hindi natin na-outgrow. Yung problema sa'yo pero sa iba na may maturity ay hindi nila iniinda dahil nga na-develop nila ang maturity at natutunan ng lessons kaya carry na nila. Eto pa, baka nga kumakapit ka kay Lord pero may kinakapitan ka ring mali. Yung mga bagay na dapat sana ay sinusuko at inaalis na, ayaw pa rin bitawan. Pag talagang kumapit ka dyan, hindi ka na nga talaga uusad at yan ang maling pagkapit. Ang sabi ng Bible, pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa dahil hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. May mga bagay na dapat kapitan at meron ding mga bagay na dapat bitawan. Ang magkaroon ng wisdom na malaman kung alin ang pipiliin ang isang mainam na paraan para lumago at matuto. Ang kumapit sa Diyos at magtiwala ay mahalagang bagay. Pero kung hindi naman handang bitawan ng mga bagay na mali at doon ay patuloy pa din kumakapit, dyan may mali. Dahil pagkaganyan, mananatili kang nakatali. Ang magkaroon ng lakas na kumapit sa Diyos at magtiwala, ang magpasya na kumapit sa tama at bumitaw sa mali, yan ang aksyon na magdudulot ng tunay na rebolusyon sa iyong buhay. Maging marunong at alamin kung saan kakapit at saan bibitaw. Kung kanino kakapit at kanino bibitaw. Kung paanong matuto sa gitna ng problema upang ang tamang aral ay kumapit sa isipan at ang tamang gawi ay kumapit naman sa ating buhay. Pumili ka ng mabuti dahil ang pipiliin mong kapitan ay huhubog sa iyong kinabukasan at mga ugnayan. Asa ka pa.
0: Balita kag iban pa.
1: Madamo gid nga salamat Pastor Jebo sa sina nga spiritual reminders kanami lang gid no. Dapat bal-an ta kon ano ang aton nga kuptan kag ano abyan ang aton nga buhian. Para mas maka-focus ta dira sa pag-alagad kay Lord kaysa aton nga kabuhiya every day and day by day. Dapat i-check in naton ang aton mga kaugalingon kung may mga hatred pa ba kita nga ginakuptan, no unforgiveness, mga buta nga wala nakapahimaya dira sa Ginoo, mga buta nga mahimo mangin upang sa aton na pagsunod dira sa iya. In contrast, dapat padayon kita nga magkaputman dira kay Lord kag hindi buyan ang aton nga pagtuo kag pagsalig dira sa iya.
0: Balita kag iban
1: alas 4:16 ang ato na takna abyan. Dira This time, linton kita sa aton balitaan segment.

0: Maayong hapon, Abyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Agosto 14, tuig 2026, sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

Para sa aton balita lokal, Soco Tekuan nag-install sang kapin 1,900 ka solar system sa mga kabalayan sa South Cotabato. Ginabulubanta 1.5 milyon ka low-income members ang SSS na katalana makabenepisyo sa cash assistance sa idalom sang uplift program. Most wanted person sa Tiboli arestado sa manhunt operation. PSWDO South Cotabato padayon sa serbisyo para sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Para sa aton balita nasyonal, 40 ka portable generators halin sa Pilipinas ginpadala sa Ukraine.

0: AFP nag-develop na sang drone capability nga makabulig sa National Defense sang pungsod. Para sa Balita International, mas sobra 1,200 katao ginbakwit bangod sa separar nga wildfire sa France. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.

Naglabot na sa masobra 1,900 ka pamalay sa 55 ka sitio sa South Cotabato ang nabutangan sang photovoltaic o PV system sa idalom sang photovoltaic mainstreaming solar home system project sang South Cotabato 1 Electric Cooperative Incorporated o Consocoteco 1. Sunod sa report ni Socoteco 1 General Manager Engineer Rafi Edsel Epistola sa ginpatigayon nga 4th Power Summit sa Coronadal City sinila mga adlaw, sakop sang proyekto ang siyudad sang Coronadal, Tampakan, Tantangan, Norala, Surala, Lake Cebu, Kag, Tiboli. Pinakadako ang insulation sang PV system sa Lake Cebu nga may 761 ka pamalay. Ginsundan ini sang Surala nga may 363, Tiboli nga may 339, Coronadal City nga may 152, Tampakan nga may 124, Norala nga may 110 kag Tantangan nga may 65. Suno kay Epistola, target sang Socoteco 1 nga makadugang pa sang 1,000 ka pamalay nga mabutangan sang PV systems antes matapos ang tuig 2026. Ang proyekto may tinutuyo nga mahatagan sang mas masaligan nga supply sang kuryente ang mga pamalay, ilabi na ang yara sa mga lugar nga malayo o kon mabudlay maabot sang tradisyonal nga power distribution system. Balita! Nakatala na nga makabinipisyo ang ginabulubanta 1.5 milyon ka low-income members ng Social Security System o kon SSS sang cash assistance sa idalom sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Program. Suno kay SSS Mindanao South 2 Division Corporate Communications Officer Noel Nacion, sa idalom sang programa ang mga kwalipikado nga SSS member nga may monthly salary credit nga 20,000 pesos o mas nubo makabaton sang 2,000 pesos kada bulan sa sulod sang anum kabulan o kon nakabuusan nga 12,000 pesos haligin na Hulyo tubto Disyembre subunga tuig. Dugang pa ni Nacion, hindi na kinahanglan nga maghiwat sang separar nga public application ang mga kwalipikado nga miyembro. Ipatigayon ang pagtumod sa mga benepisyaryo gamit ang kasamtangan nga government records kag verification systems. Ang 2,000 nga binulan nga ayuda automatiko nga i-credit sa SSS disbursement account sang kwalipikado nga miyembro. Makabaton man ang mga kwalipikado sang abiso paagi sa my.sss portal o kon na ila registered email. Ginalaygayan ang mga miyembro nga regular nga lantawon ang ila my.sss account kag siguraduhon nga updated ang contact kag ang disbursement information agad hindi madilatar ang pagbaton sang nasambit nga benepisyo. Sa dugang pa nga balita lokal, arestado ang isa ka 45 anyos nga lalaki nga ginkilala sa alias nga Fidel matapos madakpan sa ginpatigayon nga manhunt operation sang mga katapo sang Tiboli Municipal Police Station adlaw sang Miyerkules sa Barangay Lambangan, Banua sang Tiboli. Si Fidel, isa ka mangunguma kag residente sang Barangay Spring, Banua sang Alabel Sarangani nga ginakabig nga most wanted person sa lugar. Ang pagkadakop sa suspect ginpatuman base sa warrant of arrest may kaangtanan sa kaso nga rape. Ang warrant ginpagwa sang Regional Trial Court 11th Judicial Region Branch 26 sang Surala sang Setyembre 17 tuig 2007. Wala man sang ginarekomendar nga piyansa para sa nasambit nga kaso. Sa subong yara na sa kustodiya sang Tiboli Municipal Police Station ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon samtang ginahulat ang commitment order halin sa korte nga nagpagwa sang warrant. Padayon ang pagtatap sang Office of the Provincial Social Welfare and Development Officer o kon PSWDO sang South Cotabato paagi sa paghatag sang mga serbisyo para sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang gilayon nga bulig, ilabi na
paagi sa assistance to individuals in crisis situation o kon AIX. Paagi sa koordinasyon sang PSWDO kag iban pa nga talatapan sang gobyerno, ginapadayon ang paghatag sang nagakaigo nga bulig sa mga pumuluyo nga nagaatubang sang krisis kag nagakinahanglan sang suporta. Lakip sa mga benepisyo nga ginahatag ang bulig medikal, burial, kag iban pa nga social services para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Bisan pa sa nagadugang ang mga panginahanglanon sang nagkalain-lain nga komunidad, ginapaninguhaan sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato nga mapabilin ang mga serbisyo nga direkta nga makuha sang mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Paagi sa nasambit nga programa, ginasabat sang gobyerno probinsyal ang gilayon nga panginahanglanon sa mga benepisyaryo sa tion sang krisis.

0: Nagpadala ang Pilipinas ng 40 ka portable power generators sa Ukraine agud makabulig sa mga komunidad nga apektado sang padayon nga pag-atake sa energy infrastructure sang nasambit nga pungsod. Ang mga Dayden generator may kapasidad nga tig 6 ka kilowatts nga nag-abot sa isa ka hub sang Ministry of Energy sang Ukraine adlaw sang Miyerkules. Gamiton ini sang mga sibilyan isip backup power para sa mga pasilidad nga importante sa mga komunidad. Nagsugod ang humanitarian initiative matapos ang pagtililipon sang Pebrero ng the Ukrainian Ambassador Yulia Fediv kag Senator Erwin Tulfo nga kabahin nga nangin kabahin sa pagpalapad sang proyekto. Ang mga generator gindonate sang Highball Traders Incorporated halin sa Pilipinas sa diin ginpadala ang mga ini sa Port of Gdansk sa Poland antes idulong sa Ukraine paagi sa Rescue Donation Scheme sang European Union Civil Protection Mechanism sa bulig sang Poland's Governmental Strategic Reserves Energy o Agency. Kinaexpektar nga ang mga generator makabulig sa padayon o sa pagpadayon sang kuryente sa mga importante nga pasilidad kag makapalig-on sa ikasarang sang mga komunidad nga mapadayon ang ilang mga nagapanguna nga serbisyo bisan pa sa padayon nga pag-atake sa energy infrastructure sang Ukraine. Sa ulihi nga balita nasyonal, may kaugalingon na nga drone capability ang Armed Forces of the Philippines o kon AFP agud makabulig sa pagdepensa sang pungsod batok sa mga pamahog halin sa luwas sang pungsod. Suno kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete, ginasulayan subong sang AFP ang drone program. Nagumpisa na ang programa sa AFP General Headquarters kag ginaplano nga gamiton sa tanan nga mayor nga sangasang militar. Samtang nagpasalig naman si Senador Panfilo Lacson sang budgetary support para sa mga programa kung makasumiter ang AFP sang kinahanglanon nga detalye kag specifications sang mga drones. Suno kay Lacson, sa pihak nga limitado ang pondo sang pungsod para sa dalagko nga warships kag long range missiles, dako nga bulig sa national security ang pagkaangkon sang drone capability sang AFP.
1: Balita sa luwas sang pungsod.

0: banta.
1: DXKI Balita.
2: Kapin kulang 1,200 katawo ang ginbakwit halin sa isa ka campsite matapos naglungtad ang duha ka separar nga wildfire malapit sa isa ka beach sa France. Bisan pa nga na control ang sunog, padayon naman nga naglapta ang isa pa ka sunog bangod sa hindi maayong nga kondisyon sang panyempo. Nabudlayan ang mga otoridad nga makasulod sa lugar. Rason nga nagdasig ang paglapta sang kalayo sa kagulangan. Ginabakwit naman sa isa ka evacuation center ang mga residente kag turista nga naapektuhan sang wildfire. Padayon nga naka-experiencear sang grabe nga wildfire ang France kag iban pang bahin sang Europe bangod sa tuman nga heatwave kag pagbag-o sang klima. Suno kay French Environment Minister Monique Barbout, pwede maglabot sa 15 billion euro o ko na masobra 1 trillion pesos ang damyos na gintugas ang heatwave sa pungsod. Amoy ito ang aton madulong na mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga programa diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang GSA2 DXKI. Magasunod na ang hudyat balita sa 702 DZAS.

0: DXKI.
1: Abot na sa 495.41 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Mahigit 5,000 magsasaka ang makatatanggap mula sa mahigit 35 million pesos na halaga ng insurance payout para sa mga magsasakang labis na naapektuhan ng bagyo at habagat. Ayon sa Philippine Crop Insurance Corporation, ang mga magsasakang mayroong insured na sakahan ay napinsala ng mga bagyong Luis at Maymay, gayon din ng pananalanta ng habagat mula Agosto 1 hanggang 11. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., batay sa ulat ni PCIC President Jovi Bernabe, inatasan na ng state crop insurer ang mga regional office nito na magsagawa ng validation sa mga pinsala at pabilisin ang pagproseso ng mga claim. Batay sa inisyal na pagtataya, umabot sa 35.67 million pesos ang insured damage sa 6 na rehiyon. Pinakamaraming magsasaka ang naapektuhan sa Region 3 na may 1,836, sinundan ng Region 1 na may 1,218 at Region 4B na may 836. Naitala sa Region 1 ang pinakamalaking insured damage na umabot sa 9.89 million pesos, sinundan ng Region 3 na may 8.80 million pesos at Region 4B na may 7.56 million pesos.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa iba pang balita, isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagtatayo ng permanenteng evacuation center sa mga lungsod at munisipalidad kasunod ng masamang lagay ng panahon alinsunod sa Ligtas Pinoy Centers Act. Inaatasan ng batas ang pagtatayo ng evacuation center sa lahat ng lungsod at munisipalidad upang magsilbing ligtas at pansamantalang kanlungan ng mga residenteng apektado ng kalamidad at iba pang emergency. Binigyang diinig at syalya na may iwasang gamitin ang mga silid-aralan at iba pang pasilidad ng paaralan bilang evacuation centers kung may sariling evacuation center ang bawat lokal na pamahalaan. Dagdag pa niya, maaaring maantala ang ligtas na pagbabalik ng klase kapag ginagamit ang mga classroom bilang pansamantalang tirahan ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Samantala, hinimok din ng Senate President ang agarang pagpasa ng panukalang waste to energy. Kasunod yan ng pagdami ng basura sa mga daluyan ng tubig na iniugnay sa pagbaha dulot ng habagat. Layunin ng panukalang ito na magtatag ng comprehensive framework para sa WTE industry at isama ang waste to energy strategies sa national, provincial at local solid waste management plans.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Nagbabala naman ang Department of Health laban sa tumataas na panganib ng dengue at leptospirosis habang nagpapatuloy ang mga pag-ulan sa bansa. Binigyan din ng DOH na maaaring pamugaran ng lamok ang naipong tubig ulan na nagdadala ng dengue kaya posibleng dumaas na naman ang mga kaso ngayong tag-ulan. Hinimok ang publiko na regular na linisin ang mga tahanan at komunidad at alisin na ang mga lugar na maaaring pag-ipunan ng tubig. Payo ng ahensya, gawin na ang 4 na hakbang upang maiwasan ng dengue. Balik na rin ang mga lalagyan. Pangalawa, alugin o alisin ang naipong tubig. Pangatlo, patuyuin ang mga basang bahagi at pang-apat, takpan ang mga lalagyan ng tubig. Nagbabala rin ang kagawaran laban sa pagtawid o paglusong sa baha dahil sa panganib ng sakit ng leptospirosis. Pinayuhan ng mga nakalusong sa baha, may sugat man o wala, na agad nang magpatingin sa pinakamalapit na health facility para sa tamang pagsusuri at gabay sa preventive treatment. Binigyang diin ng ahensya na dapat lamang uminom ng gamot para sa pag-iwas o paggamot sa leptospirosis kapag may reseta at payo ng health professional.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa kabilang dako, pinaalalahanan ng Malacañang ang mga guro sa pampublikong paaralan na panatilihin ang profesionalismo at iwasang gawing online content ang kanilang mga estudyante. Binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maaaring paglabag sa ethical standards at mga polisiya ng Department of Education ang paglalantad ng pagkakakilanlan ng mga mag-aaral sa social media. Tinukoy ni Castro ang ilang insidente kung saan ginagamit ng mga guro ang kanilang propesyon bilang bahagi ng online content. Nagpaalala naman ang DepEd sa mga guro at iba pang personnel na panatilihin ang propesyonal na asal kabilang ang responsableng paggamit ng social media. Nilinaw sa memorandum noong August 11 na hindi nangangahulugang ligtas sa mga pamantayang propesyonal at etikal ang isang guro dahil lamang pribado ang kanyang social media account. Saklaw nito mga post na may kaugnayan sa mga mag-aaral, classroom activities, school premises at opisyal na tungkulin. Pinag-iingat din ng mga guro sa paggawa at pagpo-post ng content tungkol sa mga estudyante na maaaring mauwi sa pangungutya, harassment o public scrutiny. Kasabay nito, pinagbabawal ang mga empleyado ng ahensya sa pagpapakalat ng maling impormasyon at personal na pag-atake laban sa mga kasamahan na maaaring makasira sa reputasyon ng ahensya.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Mga senador, full force sa pagbusisi sa maidudulot ng packed silica sa bansa. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
0: Buong puwersa na nagkakaisang tinig ng mga senador ang umaalingaungaw sa institusyon ukol sa inaasahang pagtatatag ng packed silica, ang inaasahang artificial intelligence hub sa New Clark City sa Tarlac, sa pangunguna ni Senador Raffy Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Environment, Natural Resources at Climate Change. Nagkaisa ang ilang senador na kailangang mabusising maigi ang pagtatatag ng naturang AI hub dahil sa laki ng sasakuping lupain nito at mga rekisitos tulad ng maraming tubig at enerhiya sa pagtatatag nito. Pangungunahan o pinangungunahan na ng Estados Unidos ang inisyatibang ito kasama ang 29 na iba pang bansa. Sa katunayan, mayroong isasagawang kumperensya para rito ang Amerika, Japan at Pilipinas sa susunod na buwan upang pasimulan na ang pagtalakay ng mga detalye ng pagtitindig ng naturang AI project. Para kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangang maging malinaw na batas ng Pilipinas ang mangingibabaw sa pagsisimula at pagtitindig ng proyekto. Para naman kay Senador Francis Pangilinan, dapat ay maging malinaw ano-ano ang mga benepisyong maibibigay nito at dapat ding maging malinaw ang pamahalaan sa paghatid ng impormasyon dito sa publiko. Para naman kay Senador Paulo Benigno Aquino, dapat ay hindi maiwan o maipit ang mga minority group at indigenous group sa pagtatayo ng packed silica. Para naman kay Tulfo, kailangan ding matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayang sasali o matatamaan ng naturang proyekto. Nauna na ring nagsabi si Senadora Amy Marcos na kailangan ding mabusisi muna ang lahat ng detalye ng proyekto bago magpalagda ng anumang dokumentong umano'y kasalukuyan ng pinaiikot sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang maaprubahan na ang naturang proyekto. Sa gitna ng mga pahayag na ito, mukha namang walang kumukontra sa mga naturang senador sa naturang proyekto, ngunit kailangan muna anila ang matinding pag-aaral dito. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Nangako si Labor Secretary Francis Tolentino na gagamitin ng Department of Labor and Employment ang lahat ng legal na hakbang para maibalik ang 85 pesos daily minimum wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ipagpapatuloy ng DOLE ang pagtatanggol sa wage order number NCR-2. 27 matapos ipahinto ng Pasig City Regional Trial Court ang pagpapatupad nito sa pamamagitan ng writ of preliminary injunction. Binigyang diin ni Tolentino na maaantala ng injunction ang agarang ayuda sa mahigit 1 milyong minimum wage earners at kanilang pamilya sa Metro Manila. Iginiit ng kalihim na mahalaga ang bawat pisong dagdag sa sahod para sa mga manggagawang humaharap sa gastusin sa pagkain, transportasyon, upa, utilities at edukasyon. Kinunde na rin ng dole ang naturang injunction dahil anilay maaaring makasagabal ito sa social justice at kapakanan ng mga manggagawa. Pagtitiyak ng kalihim, patuloy na susuportahan ng dole ang mga manggagawa habang dinidinig ang kaso at ipaglalaban ang wage adjustment na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Inaasahan namang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa ikatlong linggo ng buwan batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market. Posibleng madagdagan ng 4 pesos and 88 centavos kada litro ang presyo ng diesel, 2 pesos and 99 centavos kada litro sa gasolina at 5 pesos and 20 centavos sa kerosene. Nakaranas ng matinding pagbabago ang presyo ng langis sa world market mula nang ilunsad ng Estados Unidos at Israel ang mga pag-atake laban sa Iran noong huling bahagi ng Pebrero. Naglabas naman si US President Donald Trump ng ilang pahayag tungkol sa pagtatapos ng labanan sa Iran, ngunit binawi rin ang mga ito makalipas ang ilang araw dahil sa nagpapatuloy na hindi pagkakaunawaan.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Senador Panfilo Lacson nanawagang buwagin ang leadership fund sa national budget. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
0: Muling nananawagan si Senador Panfilo Lacson buwagin na ang leadership fund o tinatawag ding allocable sa pambansang budget. Hindi lamang ito anya ibang anyo ng pork barrel, kundi mas masahol na bersyon ng ipinagbawal ng sistema. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, gayon din ang mga kamakailang kaganapan kaugnay ng mga maanumalyang proyekto sa flood control projects, kung paano nabigyan ng leadership fund ang mga mambabatas ng pagkakataong magsingit ng mga proyekto sa budget kahit nasa paghahanda pa lamang ng pambansang budget. Ang leadership fund o allocables ay masahol paanya sa isinantabing pork barrel system noon dahil dagdag lamang itong paraan upang makapagsingit ang mga mambabatas ng karagdagang budget. Sa isang post sa X, binigyang diin ni Lacson maaaring makilahok ang mga mambabatas sa preparation phase ng budget sa pamamagitan ng mga local development council kung saan maaari nilang katawanin ang kani-kanilang distrito sa paghahanda ng mga local development plan. Unang lumitaw ang leadership fund noong Setyembre ng nakaraang taon nang banggitin ito ni dating Secretary Bonoan sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan noon ni Lacson hinggil sa flood control scandal. Noong panahong iyon, bilang tugon sa tanong ni Lacson kung paano nakapagsisingit ang mga mambabatas ng mga proyekto sa panukalang budget na hindi pumapasok sa legislative phase, sinabi ni Bono ang pinagsasama-sama ng Department of Public Works and Highways ang mga hinihiling na proyekto ng mga mambabatas para maisama sa National Expenditure Program, kabilang ang mga dumadaan na leadership fund sa Senado. Sinabi ni Bono ang sinusuri ng planning service ng DPWH ang mga panukala upang matiyak na ang mga proyektong isinasama ay consistent bilang development programs. Sinabi rin niya na pinapayagan ang mga insertion sa NEP stage upang maiwasan ang mga komplikasyon sa bicameral conference committee, dahilan upang ipaalala ni Lacson na ang papel ng mga mambabatas ay sa oras na isinusumiti na sa Kongreso ang panukalang batas sa budget para sa deliberasyon. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar 61.28, Canadian dollar 44.01, Singaporean dollar 47.88 at sa Saudi Riyal 16.32.
2: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Juan 14:27. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot.
2: Hudyat Balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Biyernes, a 14 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, alas 4:48 ng hapon.
3: Lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Real Travels.
8: Value for money.
7: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
9: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in this show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. This episode for today is special because after all the countries we've been to the past episodes, from Hong Kong to Macau to Vietnam, right now we are going to travel naman locally. Kaya for this episode, samahan niyo ako as I travel to the ever famous City of Pines, Baguio City. Sa mga listeners natin pala, para you can see naman the video of our travel episode here in Real Travels, just go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio. So, bali pupunta tayo today sa Baguio, and this trip is just actually a short trip going here. I think we stayed for 2 days only for work, and in between, may mga napupuntahan kami, and I just want to share that with you guys. And I'm just so happy to be able to go back to Baguio after quite some time, kasi it's a very memorable place for me, personally. Ever since kasi I was a kid, me and my family would go there every year. As in, para siyang yearly tradition before. and we would go to Pangasinan first to visit our uncle, and we would spend a couple days there, and then we would go to the Pangasinan beach, and then pupunta na kami, akit na kami papuntang Baguio to spend like a whole week there to just chill, to just explore all the places na pwede puntahan sa Baguio. So growing up talaga, I think napuntahan ko na halos lahat ng tourist attractions sa Baguio, and very familiar na rin ako kahit papano sa Baguio City kasi this is actually the to-go vacation place of my family. So from Burnham Park, Mines View, Baguio Botanical Garden, Wright Park, The Mansion, Camp John Hay, Session Road, Baguio Night Market, La Trinidad Strawberry Farm, and many more. All these places talaga has been a special part of my childhood. Kaya today, we will explore naman the other things naman na pwede puntahan sa Baguio. Well, for me personally, mga ibang pwedeng puntahan. So, we actually drove papuntang Baguio. Ito yung time na katatapos lang ng bagyo. So, medyo may aftermath pa ng mga natirang flood sa NLEX. Kaya buti na lang talaga, nung pumunta kami, medyo halos wala na yung baha sa NLEX. I think mga hanggang ankle na lang yung baha. Kaya we really managed to get past through it. And hindi naman siya ganun ka-traffic na on the way to Baguio. And grabe pala no, iba pala talaga mag-drive papuntang Baguio kapag gabi na. Kasi diba sa afternoon, ang foggy-foggy na ng Baguio. Wala ka nang halos makita on the way to Baguio. Pero mas malala pala yung fog sa gabi. Plus gabi nga, so just imagine wala masyadong ilaw, masyadong streetlights, and madilim na talaga. So I honestly couldn't barely see anything while driving paakyat ng Baguio. Pero buti na lang talaga may mga reflectors sa road to guide me kasi kahit fog light or headlights, hindi talaga enough para may makita ka sa daan. But I really praise God for the protection all throughout na pupunta kaming Baguio. Kaya guys, it's really essential na pumunta kayong Baguio in the morning as much as possible kasi hindi pa foggy masyado. Well, if you're driving ah. So after mga 5 hours, we were able to finally reach Baguio, at dahil pagod na kami sa biyahe, kami ay nag-dinner lang at natulog na. So yun lang guys, hindi joke lang. Pero yun nga, the next day, we start off with the next day happenings, and yun nga, the next day after some work-related matters, we wanted to try something different nga. Kasi we have been trying the mainstream Baguio places to go, kaya nung unang tinry namin sa Baguio is nag-try kami sa isang authentic Korean restaurant here. So pumunta kami sa Baguio para mag-Korean food, guys. We were actually with a friend kasi na born and raised sa Baguio, and this is what she recommended because Korean mismo yung may-ari ng restaurant, and super authentic nga daw talaga yung food, like legit Korean food. It's situated in a commercial building here in Baguio, and mukha siyang small restaurant at first, pero nung umakyat kami and went inside, grabe, parang isang buong floor pala to. And pagpasok namin, parang wala na pala kami sa Baguio. Like, nasa South Korea na kami, nasa K-drama episode 4 na kami. Ganun yung vibes, guys. And first thing na na-notice ko was they're actually really good interior. Like, mafe-feel mo talaga yung pagka-Korean vibe ng store. The floors, the chairs, the table was all wood, tapos very aesthetic yung vibe, and the lights and the ambience was really warm. It really gives off this very homey and cozy vibe. Like, para kang nasa bahay ng isang Korean family, ganon. Plus, nakakatuwa kasi they also have a corner here na Korean shop yung vibes. Like, they sell their restaurant merch here. Like, they sell cute aesthetic Korean souvenirs. Tapos, meron din silang mga dried flowers for sale, which I really found cute and unique. Like, I super like the concept ng restaurant. And I think this is also a really good place to work if you're looking for a good restaurant cafe with a good ambience and vibe sa Baguio. Go to this place dito sa Solem Bistro Cafe Restaurant. So we proceeded to order na, and we ordered some kimbap, Korean fried chicken na garlic parmesan, kimchi fried rice with egg, peach kombucha, and some strawberry milk. And guys, sobrang sarap. Grabe. Panalong panalo. Like, overall, it's a 10 out of 10 for me. Like, the place here in Solem Bistro Cafe in Baguio City has really quality interior pa, and the ambience is super, super nice. 9 out of 10 naman yung food nila. They have a generous serving and value for money, plus the taste is authentic. Korean food talaga. So for me, this was really a nice discovery when we went to Baguio. And ironically, no, pumunta talaga kami ng Baguio para mag-Korean food, o diba? Pero for me, it's really worth it. It's really worth it to try. We went there and daming mga Korean talaga na pumupunta doon. So I bet it's really the authenticity that makes them come back again to this Korean restaurant in Baguio. The next day naman, we visited a place na I haven't been to kahit nakarating na ako sa most of the tourist attractions here sa Baguio, and that is the Benkab Museum located in Tuba, Benguet, the ever-famous Benkab Museum. So, bali, this museum kasi is not located sa Baguio City Central. Medyo off the grid yung location niya. Remote na remote location. Kaya if you want to go here, parang sasadyain mo talaga puntahan yung museum dito. So we drove around 30 minutes going here and medyo road trip siya. Kasi lalabas ka ng Baguio City ng onte and may mga road na uphill talaga and downhill. But overall, it's very reachable naman the place since hindi naman siya ganun ka tagong-tago. So finally, nakarating na kami sa Benkab Museum and buti na lang talaga hindi masyadong umuulan. Kaya we were able to go around the museum inside and outside without masyadong fog. So I was reading about the museum when we went inside. And noong 2009 pala siya, tinayo by our national artist Benedicto Cabrera, aka Benkab. So with the Benkab Art Foundation managing the facility. So it was really a nice museum kasi it's composed of different art creations of Benkab in each area sa museum. Parang pinapakita talaga, it showcases different types of artwork by Benkab, yung mga paintings niya.

Bung Kafie Wata, ang pagkamaayosang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargent Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayosang Ginoo. Programa nga magahatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Wata, ang handom sa silinga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayo sang Dios para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Wata. Kag karon yari si Brother Bert nga buhaya.

Fear Flabby di Katsato Digamo the Sanit na tooti Bong Kafu Adwata. Yadagit ko Bert Labuaya na ginyo nga oras gito programa programa dat blaan lingiyo dinili 1062 di XKI amda di alas 5 imidya kal alas 6 imidya kada biyernes dini di 1062 di XKI Barangay Morales City of Coronadal South Cotabato. Kamusta kagkahirod planet di panahon na ni? Kamusta gamo ko ti sabla gamo gumda natiga mo ni mo de eh loyo fanless ni mo yo pwede yos dang kamo radio o pwede yos sa mag filming di Facebook ang nga value page 1062 DXKI na lingyo yun ni ito programa programa para di tribo blaan the planet di kreo filming di gito few flabby di gamo afka fat ko di gamo special greetings go ko ti to darama to kilala to mag celebrate dali birthday ato ti afaflehaw duksot yo kutirad mag-celebrate dali anniversary afaflehaw yung digamo anniversary kudigamo kaswa kaskawing happy wedding de erigamo na simtorad mag-celebrate tamdarong fiesta de e der flanekta de e dia at bangan der flanekta de eri tubang a few flabby di katsato digamo muna kreon to ti abong kablay ko fasalamat di dwata di ka few ni mo on dilawil go gara yun nun dad panahon ng di gal to gula sick of di kanadwata di kilah kafaldam to di radnalo to naredad ni mo to naredad igito so gala panghulag ba bay salamat di ka fidwata do gara yusen amna ito di gracia di kakdodwata di katsatu di gito ani panahon na ni dinirigito pasalamat at adidwata to ti afye gito tiyempo nun sa panahon ng galbag mulan din ni na nun pa di orasan ni tali tabotolom ni di bulan Agosto manta buwan pag gito pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa wikang Filipino or wikang Tagalog ani gito buong selebrasyon aniri bulan na ni kaman man kukina diram lugar kumayayu balita to di Luzon, Baguio at Munok dito. Dinirigito toti balansi, kaman toti sa tubagay, ableta. Pasalamat di dua ta, of course. Anirin panahon na ni, uso-uso yung mantalinol, no? Anirin sa to manta that phenomenon, la tito gagan control don, that natural phenomenon na ni, nun that iba-iba ang dahilan kung kanko alminol, gara tanun man la tectonic, na nun man ta deirad rasonan. Balo sa kufalmingeyo balita, talubutang, ano sa to duto di Colombia, no? Malakas na lindol, 7.1 na 7.4, gara ta deirad building dito, alba, na yung previous bulan na to di Venezuela kula mali ko kamando na niya to toti bong dito kablek pasalamat di dwata di nimo dwata yung kablen yung kingatan lawil to direta halos kada linggo kada doon nun balita na disgrasya bay gito kutabog lawil di orasan ni natabog alam nawakan ko la bamleg bong pasalamat di dwata do di kree natabo di lawil natabo ye do di kafir adwata di lawil to muna ko special greetings amda there at Flandek o there itubang di Tubing Grace Calvary Church dali Pastora Danilo Malida and family dali Pastora Linda Malida there dali Pastora Jonavon Malida dali Brother Junjun Malida there so that faithful the Tony para mag-serve di Adwata kaman to ti salamat di lawil yo di banle yo inspirasyon di lawil of the wrong di Adwata di rad amda di rad nga di falomnok falomnok kalto di rad to adi na bless di lawil yo funless yung amo ni mo do man nalot lata kal panahonan ka nang mag harvest to ayo bang rad ni mo to kula mag surrender to ula mag iba po to kaman di rad talaman ang linde eh kredad workers di to being grace Calvary Church amda di music ministry to de eh magin na yung rad tamdo Sunday school to rin na rad flanek to gal falwa kada sabado linggo para
mag-share na lo dwa ta di daramit of lanik di gumawagan dahil Pastor Jello, dahil Pastor dad tamik ko rin nga dahil Brother Danilo Ugkal na iran nga ande ito ti Malgad, dahil Pastor Jello, Pastor Melody di ufa dad daramit o deri to being Grace Calvary Church you volunteer na meet gamit la dwa talawi la para at mabang di radamit o tribo nari daramob saya, salamat di gamulawil, daro special mention ko dahil Brother Pastor Johnny Labuaya na Pastora Tilma Labuaya, no? Kamusta yun de? Few flabby di gamu de? Nakrirad tamdo at nalud bata de eri barangay ko di barangay tubing dahil Pastor Lagsil de dahil Pastor Marang, Pastor Mario, dahil Pastor Jimino, dahil Pastor Yultinga, di ufa de dad mabu at nalud adwata. Lay kumarf gafat do special greetings de di atbangan a Faith Calvary Church na pinamunuan nila Pastora Dulos and family dahil Pastor Dali, Ronnie, salamat di dwata di lawil yung kreerad members yun de, kreerad tamdo Sunday School, the music ministry to the young people, salamat di na patuloy tayong magpagamit sa Panginoon sa gawain dyan. Then flanak uri dwata di di palian Calvary Church dahil Pastora Espiritu and family na sinamahan din dyan ni Pastor Johnny Labuaya at ni Pastora Junjun Malida, a few a flabby di katsato di gamo dahil Pastor Sahagon, no? Dahil Pastor Roger Baton, dahil Dungang Lehek, dahil Pastor Robert Sumali, dahil flanak to din di Barriot, dahil Pastor Mario Bukong, dahil Pastor Cornelio, dahil Pastor Chito Dalimbang, Pastor Giban din di Barrio 8. Nun plano ko mag-bisita di Edigamo, Pastor, one of these days, makakapasyal tayo dyan, no? Patuloy lang yung ating paggawa sa Panginoon. Di kreerad blaan workers, falminge di whole South Central Mindanao, di whole South Cotabato, kuti sa blagom na iyo, few flabby di gamo, no? May mga nagapamati man sa aton, kung kaisang mga principals ng mga upunta, mga supervisors, nagapaabot sa ila, nga i-greet ko na sila sa tanan nga nagapamati sa aton. Sa DepEd South Cotabato family naton, mayong hapon gid sa inyo tanan, mga district supervisors, mga education programs post supervisors, upunta sa division office, mga teachers naton, principals naton sa field, mga ginikanan naton, kag tanan nga nagapamati sa aton, subong nga mga non-IP, mayad-mayad, no? Mayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan. Good afternoon, magandang hapon, feel flabby, di kat sa to, di gito, dal flanek. Anir ka flabby na ni? Nun gito, San Fala, San Do, San Fila, Bamlego Gamo, updates, ano ba yung mga maiinit na iso sa buong mundo sa mga buwan na ito, pang politika natin, ano ang mga DepEd at saka isyo sa DepEd, tsaka party di kaflo oto di dwata, alright, plus ato. So, kumusta gagkare eh? I hope a few ni mo de, no? Napansin natin ngayon na medyo tumaas ulit yung presyo ng ating mga gasolina, ang gatong, dugareta, deri, sa gitang silangan, no? Na natili kasing mataas yung tensyon, patuloy ang labanan at tensyon sa Gaza, sa Lebanon, sa Syria, sa Iran, doon na niye. May mga bagong ulat ng Israeli airstrikes habang nagpapatuloy ang humanitarian crisis. Samantala, mananatiling malaking issue ang Strait of Hormuz kung saan may magkakasalungat na pahayag ang US at ang Iran tungkol sa kontrol at pagbubukas ng mahalagang daanan ng langis. Mahal statement US, sa pamagitan ni President Trump, le mahal statement Iran. Aya kaya Iran, dali total mag-control ay eh. Sa Dobo Hormuz, explain talaga mo, di mo nabutangan na to. Ito yung isa sa pinakamahalagang dagat na kung saan dyan dumaan ang mga barko, mga komersyal, mamalbang barko para hahakot ng langis at mag-supply sa buong mundo kasali tayo sa Pilipinas at saka ang Asia. Samantalang, kaya President Ronald Trump ng Amerika ay may total control sila dito. Pero gusto naman ng Iran, sila ang may total control na reufan kahalabumba ko nyo. So magkasalungat yung kanilang statements. Kaya ang resulta, di gito, apektado tayo. Kung napapansin ninyo, ang data gasolina, syempre, naturalmente, pag tumaas ang gasolina, kreerad basic commodity story, palingke, bigas, asukal, mga tinapa, kreer na yeh, no? Pati pamasahi, kreer, magtaas. Doon na yeh, sitwasyon, di klamang walang
Diba? Pangalawa, yung Ukraine-Russia, no? Patuloy pa rin yung mga drone attacks dyan. Patuloy ang matinding pag-atake gamit ang drones. Yung manla drones, ay eh. Yung muna butangan na to. Anisen Lomfayang ba? Lomfayang ay ito kay makina, yakatloron drone, nanon na bun bomba, yung manla kamikaze drone, mag-dive siya doon, wala namang nawawala, konting halaga lang, sa puputok yung drone, bomba na rin yun. Kabilang sa mga nakaraang araw na pinakamalalang insidente ang Ukraine drone attack sa Nizhny Kamsk, Russia, na iniulat na ikinamatay ng hindi bababa sa 13 katao. So malos, ani Ukraine di Russia, doon na ye, naturalmente, nun bong ipikton di klamang banwa. Pangatlo, ye sa to mantaga, di sa to duto, lenun bong linol di ere sa India, no? Isang 5.5 magnitude na lindol, ang tumama sa Leh, Ladakh ngayong noong August 13. Sa unang ulat, wala pang naiulat na malaking pinsala o kaswalti. Samantalang, igitalubutangan to, mantaga mo, isang malakas na lindol ang tumama sa Colombia, isato to, di Venezuela. So, doon na niya ang mga pangyayari sa buong mundo na dapat alamin natin kasi nakaka-apekto rin naman sa ating sitwasyon. Na Deri Oman, sumfuleto rin niya di Middle East, Deri Oman, yung oil spill, umabot sa mainland coast. Gara yung oil spill niya, yung gatong, krudo, amkok, Deri Mahin. Isang tanker kasi yung na-stranded sa baybayin ng Oman, ang nagdulot ng oil spill na umabot na sa mainland beaches natin dyan sa Oman na nagdudulot ng pangamba sa marine environment at coastal community. Siyempre, iralag, dalele gumautan di, rimahin, apektado, ayumahin. Kung ganito kita rin ni Pilipinas, nandang sitwasyon din nila, like, itong suspension ng klase doon sa part ng Luzon. Kasi ayumanta noon na habagat din noon, tas panahon ba, bunun bagyon, patuloy ang epekto ng habagat at mga bagyo, yung cyclonic system sa bansa. Gina, no, may mga nakita tayo sa YouTube, sa balita, iran nga maging ulo to the part of Luzon at Johala di Dunok, noon fat la na, hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Tama, hindi gito, iran nga, tara dadto sa bahay pa lang, disiplinado na yung mga bata bago pumunta ng school. Then, ilang LGU na nagsuspend din ng in-person classes ngayong August 13 dahil sa kondisyon ng panahon, iniulat din yan sa balita sa mga local TV station, lingayo din, no, 3.7 million tao ang naaptuhan ng habagat at mga cyclone, yung mga bagyo na yan. Taman, doon na na yan. Okay, balik pa tayo. Di Pilipinas, ano pa? Issue ng maritime at defense developments. Patuloy ding pinag-uusapan ang pagpapalakas ng defense capabilities ng Pilipinas. Ayun sa pinakamalaking dapat bantayan ngayon. So, yan, tandaan natin. Ibig sabihin, ito, diniri Pilipinas, diirada issue to. Diirada sitwasyon, kaman, gito, kaltamantigamol, gito, red florid bata. Hindi naman pwede na hindi ito maapiktuhan kasi nasa Pilipinas tayo. Bye. Nandun pa rin yung joy ng ating spirit. Nandun pa yung kagalakan natin sa Panginoon. Kasi alam natin, nun bata to, may Panginoon na nagkukontrol sa lahat. So, doon na niya. Ang mga malalaking international at saka local issues na dapat nating alamin. Kaman gito, madalas kong sinasabi sa inyo, Lotus Dasal, ang pag-asa natin na tunay ay nasa Panginoon. Kaya, dadflanek, habang may panahon pa na gumawa para sa Panginoon, kung ano ang maiambag mo sa gawain ng Panginoon. Kung preaching, praise the Lord. Kung naglilingkod ka, tumutulong ka, nagpray ka para sa gawain sa mga mananampalataya, sa mga missionary, sa mga workers, local at saka international, tootibong ministry. Malaking bagay na yan sa gawain ng Panginoon. No? Kaman tooti, importante. So halos kada linggo, no? Kada linggo, di klamang banwe, no? Dadal minol de eh. Isa pa naman sa sign na pinangako na nandoon, no? Sa simula ng mga paghihirap na sinasabi sa Matthew chapter 24 ay yung lindol, paglilindol. Nung nakaraan, sa Japan, malakas din ang lindol. Tapos, sa Malfabi, dinirig ito, lealminol din eh. So, yun. Gablaan na ninito ito. Adi Rom, na ko rin di, giyang ko galaba ko, di DepEd South Cotabato. Kaman, tota concern di education, human capital kasi, kapital ng bansa natin yung mga kabataan. Kaya, kung titingnan ninyo, yung budget na ang buong Pilipinas, pinakamalaking budget yung edukasyon. Kasi human capital, ang kinabukasan ng bansa natin, nandyan sa mga kabataan. Pero papaano na lang kung baya, tola, lalaki sila, magtanda
sila, ganyan pa rin yung kanilang, yung pag-value nila, nawawala. So, importante, gitoran to a, especially gitoran Florida, wata, biblical yun eh, mag-ministry tayo sa ibang tao, sa ibang lugar, unahon ta anay ang atong dapug, unahon ta anay mga kabataan ta, ang panimalay ta, kung pwede, unahon ta anay ang Jerusalem naton, which is ang aton nga panimalay, dalhon ta ang mga kabataan ta, gagmay pa ang mga kabataan, i-introduce na naton sila, sa ila ang pagkamayo sang Ginoo, i-istorya naton sa ila ang mga miracles, paano tumabok si Moses kag mga Israelites sa Red Sea, paano si Joshua na nagtagumpay, paano si Gideon na nagtagumpay sa pamamagitan lang ng pag-blow sang trumpet. Doon na niya. Okay, ano ba ang mga issues sang DepEd naton karon nga naka-apekto sa aton, no? Unang-una nandoon pa rin yung kakulangan ng classroom. Isa pa rin sa pinakamalaking problema ang classroom shortage. Ayon sa EDCOM 2, malapit ng 165,000 classroom ang backlog or kulang na maaaring magresulta sa malalaking klase at double or triple shifts. Fabi, ayo talubutangan na to, nagrepresent tayo ng superintendent natin, kasama natin yung DRR ng province, si Sir Rolly Aquino yata yun, at saka mga kasamahan niya, at saka taga DSWD, pinag-aralan natin, no, kung paano pa matulungan maliban sa mga barangay, yung mga bahay na damage, kay Nundad School to, saan may mga school building po tayong nasira, so yun, humihingi sila ng validated data galing sa DepEd sa amin, then titingnan nila kung paano nila matulungan yung school. Nundad, may mga classrooms kasi tayong may damages, may mga sira. So, kailangan i-repair, hindi naman pwede papasukan natin yon. Risgo sa buhay ng teachers at sa mga kabataan natin. Kaya ngayon, yakayaan man, mas nadagdagan yung kakulangan ng school building sa ating lugar, sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa probinsya ng Timog or South Cotabato. Pangalawang mabigat na issue del Flanek, animanta learning gaps at mababang academic performance. Mdana ba? Mahina? Dan nga to, mahina ayo performance to, to dirad dahilanan na yasan. Patuloy na hamon ang pagpapataas ng learning outcomes, lalo na sa reading, mathematics, sa science, at iba pang foundational skills, kasama sa mga hakbang ng DepEd, yung assessment at academic recovery programs. Nundad activities ni mo DepEd, nundad dali intervention, dirad ni mo to, para nandaran nga to, makahabol sila, hindi sila late, may mga competences na kailangan. Ganun din ang mga teachers natin. May mga intervention kaming ginawa. Balo did the principals, so within fact, amda di Merkulis, Amartis, Merkulis, Wibis, anun dad seminar mi, dirad principal ta, diniri South Cotabato. Although, pinili lang namin sila. At next week, may mga upcoming trainings pa para sa mga school heads natin na pinili lang din. So, doon na ye. Then, pangatlong issue ng DepEd ay yung manta, teacher workload. Maliban di katdo na teachers, maliban sa kanilang pagtuturo, may mga tinatawag tayong ancillary mga functions ng mga teachers natin. May mga administrative officer tayo at saka ongoing yung proseso ng pag-hire natin ng PDO-1, ng administrative officer 2, at saka nasalup na yung memorandum ng guidance, no? Doon na nayarad no to. Kasi para makakatulong sa mga teachers natin. Mantagamo ginila, tilo tamdo ayo galabog teacher, minsan siya pa ang pulis, si teacher pa ang security guard, si teacher pa ang janitor, si teacher pa ang yaya ng mga anak natin. Doon na niya. Concern pa rin ang workload ng mga guro, kaya may mga hakbang at pagsusuri sa implementasyon ng teacher workload policies. Kabilang ang pagtingin kung napapawasan ng non-teaching task ng teachers. Doon na niya, dalplanek, kaman mantagamo gina, tuloy-tuloy, ayo kimo DepEd kanandad mga intervention na pamamaraan para makakatulong naman sa mga teachers. Siyempre, kung busy masyado si teachers, apektado ang pagtuturo. Kung apektado ang kanyang pagtuturo kasi marami pa siyang ginagawa, apektado rin yung performance niya sa performance ng mga kabataan. Doon na niya. Agag fat issue, yung pagpapatupad ng revised K-12 curriculum. I-re-revise yan, patuloy yung training ng mga teachers natin para sa revised curriculum, kabilang ang grade 6, grade 9, at saka grade 10 levels natin. Mahal
mahalaga ang sapat na training, learning resources at malinaw na implementasyon guidelines na dapat susundin ng mga teachers natin. Nandiyan pa rin yung ayuman tarigamo mo na to, pag-strengthen natin ang senior high school, learning continuity kapag may kalamidad. Doon na naye, Falfabi, yung isang DRRM, MDRIM ng isang lugar dito sa South Cotabato, kasali doon sa meeting, sinabi niya sa amin, ano ba ang plano din DepEd? It's a tuwing may mga lindol, may mga kulangan sa classroom, humiingi daw kami ng tulong sa kanila. Doon na niyaman ko rin kanan, nasa saligang batas kasi yan, na si local government, si budget ni mayor ng provincial government, ay maglalaan sila or mag-allocate sila para kay DepEd. So, doon nito, ito, importante ni Dad Flanek. Kung suknon dad kalamidad sen, nun plano DepEd na tuloy pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung pagtuturo sa mga kabataan. Kung may bagyo, kung may lindol, may mga pamamaraan. Ito yung dahilan noon sokandaan ni Manta Learning Continuity Plan na ni ay pag may konting problema lang, wala ng klase. Pero dapat meron pa rin yan, may intervention. Then, importante yung mental health at child protection to. Kabilang sa kasalukuyang concerns, ang psychological support, safe learning environments, bullying prevention, and child protection. Kasi may mga division na nagpapatupad na ng localized mental health referral system at iba pang intervention. Tsaka lastly, itong digital readiness at access sa technology. Gara ito, lingiyo yung man la AI, no? At tanggap na namin, bahagi ng buhay natin yung AI. Yan, may dapat ito pang ibang isyo, kagaya ng may solusyon na dapat. Mas mabilis na pag classroom construct, pagbabawas ng administrative workload ng mga guro, mas targeted na reading at numeracy at intervention, sapat at tuloy-tuloy na teacher training, mas maayos na mental health protection services, pagpapalakas ng disaster preparedness at alternative learning delivery, saka mas magandang access sa internet device at digital learning material. Sa makatwid, yakayaan man sa madaling salita, ang pinakamalaking hamon di DepEd Latin Lorini di South Cotabato, Latin Lorini di Region 12, at buong Pilipinas ngayon ay hindi lamang access sa education kundi ang pagtiyak na ang bawat bata ay may ligtas na paaralan, sapat na classroom at guro, mahusay na learning materials at dekalidad na pagtuturo. So doon na ni Red Flanek that updates na that issues and concerns asyerta digamo, amda digami di Department of Education Latin Lodi South Cotabato, Latin Lodi Region 12, but Department of Education to di buong Pilipinas.

0: Okay, dadpan ako si Sinto Kalamin mag-zoom in da kanya di kanan radio di 1062 kHz di DXK ayaye o kudi kaya da yu di Facebook o di kaya download yu ayu da da application di ari FEBC na falingi yu ni programa ni yadagit Gubert Labuaya anim na tadi galawa party di gito leksyon di Sabado ni. Nga daya tadi pang espiritual. Kan ka ku nundad flow di duwata, parang limo ha dirali ba? Na yiv to ulati ble 100% akto la ulawin lere eri duwata, no? Ani gito san pala para le man absol gito espiritual lawil. Kuga gina nun baga magwa to kay di updates ko di local na international na kule nun tagak di falda mamamda ayiri that issues gina afgafat gurigamo da di DepEd ani di urasan ni panahon para legam tabeng di rad faldam to balo ga ko fandam bakit kaya may panahon na ako ay maaaring nahihirapang ibigay ng lubos ang aking buhay sa Diyos o sa Panginoon, no? Hindi ito nangangahulugang wala kang pananampalataya, bahagi rin ito ng spiritual journey ng bawat tao manun gito gara ta soklaman journey sa sakad mago ga ba ni gumda ang mana, no? May napanood ako yan sa YouTube, nagbike siya ng ilang buwan buong Pilipinas, inikot niya, meron siyang ruta. Mayroon naman iba na naglalakad lang akyat ng Mount Apo, akyat ng Mount Everest. May mga iba gambatan niya dali that advocacy. Bakit nahihirapan ang isang mananampalataya o isang Kristiyano na ibigay ng lubos ang kanyang buhay sa Diyos? So ito ang gusto nating alamin. Nito ta ba? Nito ta. Kukan, kugalkal di gani gambatan ni sitwasyon manam kanan ni sangada mahal kaliro gurun sangada nila will go up and down, pataas pababa, minsan na fee, minsan tasa, minsan alialogurun, deagurid wata, minsan alialogurun, fala alialogurun eh, minsan sangat kulang. Okay. Nun tukay research, go share tadigamo, bakit nahihirapan ang isang mananampalataya na ibigay ng lubos yung kanyang buhay sa Panginoon? Number one, okay, palingayo, yakayaan karienan ni Tony, kayaan siya pa rin yung may control sa kanyang buhay. Samantalang man Apostol Pablo, I have been crucified with Christ, never the live, yet not I. Manan, kumbaga, taf na tak lago di cross, kasama ni Christ. Kumbaga, hindi na ako ang namubuhay sa buhay ko, kundi si Christ, dun na yaba. Kaman, ku nun panahonan, ku alialomani, balo sa rogal, talialoni ba, gusto natin na tayo pa rin yung may control sa buhay natin, instead, na bletarid wata, ay yung mag-take full control ni lawil ta. Mapahabol ko greetings, karin, dan hinablos ko de, di kogi, dalo brother, Dandi Ugkal, brother Danilo Ugkal, brother Joey Richard, dalo brother Nestor de, rere kogi, few flabby, digamo, no? Madaling sabihin na, ipinagkatiwala ko sa Diyos ang buhay ko, pero mahirap kapag kailangan ng bitawan ang sariling plano. Dito yun. Siyempre, tao pa tayo, tabotam na diniri talata na, tabotam na diniri lawil tani. Hindi pa tayo perfecto. Kamanmanan gina, bahagi ng spiritual journey natin. Galwon, bakit pa yun tayo nahihirapan? May kinakatakutan pa tayo. May kinakatukutan ka pa. May kinakatakutan sila, no? Maaring nasa isip mo ngayon, paano kung hindi mangyari ang gusto ko? Paano kung mawawala sa akin ang mahalaga sa buhay ko? So, tabonon doubts to, no? Nagdadalawang isip tayo. Masyado tayong concern. Ayari na kinabukasan to. Within fact, balo riragnaan to. Mangani adwata. Siyempre, kailangan natin magtrabaho. Pero, wag naman sobra yung nag-aalala tayo. Doon na ye. Ito, number three. Ano pang dahilan? Bakit kaya? No? Manandini, may kasalanan o guilt. Minsan, naiisip ng tao, hindi ako karapat dapat na lumapit sa Diyos dahil sa mga nagawa ko. Ngunit, ang isang mananampalataya o believer, ugal taman florid wata, o ugal taman Christian, ang biyaya ng Diyos ay hindi nakabatay sa pagiging perpekto ng tao. Ano na lang kung ang lahat ng tao perpekto? Hindi ko parang Diyos na tayo. Yakayaan man dad flanek, it's normal kung magkakasala tayo kasi perpekto tayong tao. Nanda yu ye, no? Noon nito ko debate di YouTube, yung isang scholar sa US, debate ano yun, mahal dali kaflo ba? Mahal dali falno o dwata, isin gambatan gito dwata. Kini-question ng taong ito, yung ka-debate ng aflo Lord Wata, yung tao, bakit madalas siya nagkasala? Kung sabi natin, nandyan na tayo sa Panginoon, namatay na si Christ sa atin, tinanggap na natin si Christ, bakit nagkakasala pa tayo? Gara, yung manang yung scholar ito, biblical scholar, timanan di toto, yung mahal ka floon di gito manan. Kasi tayo ay tao at tayo ay perfectong tao. Yun yung perfect na human, gamsala. Ya kayaan man, balutab ni mo Jesus Christ kreen to di cross, kung pag-usapan natin ang kaligtasan, wala tayong dapat gawin. Do gamsala at alo Christ memoron dito. Siyempre, after mati Christ to the cross, after nanggaf to Christ, tat bagtatanbot, memo of you, para man Jesus Christ di gito, di Matthew, let your light so shine before men. Gamo sa lo, di klamang banwe. Gamo kahi, di klamang banwe. Paano na lang kung walang pagkakaiba yung buhay natin sa isang taong hindi mananampalatay? Of course, namin gurigamo, kamantagamo gino, hindi ti perfecto. Balo dad pare, balo dad pastor, balo gito rad florid, but do ta bottom na di ungad. Pero hindi ibig sabihin, kalniko to, adwata, durirad ni mo to sa lari kanan. Of course, nun saman Biblia, kugam sala ato, tinimo to, amnita pasensya, dirad sala to, duhanda, adwata, falminge, tigito. Balo ro, namin gurigamo la, tigo perfect ito. Minsan, lori kayo to, tagam sala. Ko judge yugo, parte sa nakaraan ko, deg maralawil, gula perfecto ko. To, to gam sala. By, mati Christ to the cross, nanggaf ta Christ, nabanleto, kumbaga, faglutatory ka nun, nunun promise hindi gito. Timanan di 1 John 1:9, kutamlotory ka nun, amnita pasensya di rin sa lato, falningan gito, napansinsyan din sa lato, nalnanuban din fufung to. By, anda timanan dito, kusim to, tafloated wata, tatooti perfecto ka nun, amda at tanggapan di ka ni Jesus Christ, nakalkatin, nakalaktekan. Doon tabo to, samla di ungan, no? Okay, number 4, kan kumlima di sa to, iblen 100% lawilin didwata. Number 4, nasasaktan siya sa mga nangyayari sa buhay. Kasi tao nga siya eh. Kapag matagal nang nananalangin, pero hindi nakikita ang inaasang sagot, may mga taong magkakaroon ng tanong, nasaan ang Diyos? Kasi tao nga tayo. So ito na yung panahon na mayroon na tayong nagda-doubt na tayo, nagdadalawang isip na tayo. Kasi walang sagot sa mga dalangin natin. Pero alam ninyo, Dalflanek, ang sagot ng Diyos ay hindi nauuna, hindi nahuhuli, tamang-tama lang siya. Hindi natin pwede diktahan ang Diyos sa mga dapat niyang gawin sa buhay natin. Kung sasagutin niya yung panalangin mo para sa iyo, masyado nang huli, hindi yun. May version ang Diyos, may rason ang Diyos, dahil siya ay Diyos, alam niya ang mas nakabubuti sa iyo. Okay, paglimon, bakit mahirapan ang taong ibigay yung kanyang 100% na buhay sa Panginoon? Number 5, nahahati ang puso sa Diyos at sa mundo. Tanggapin natin yan. Makapangyarihan ang Diyos, alam ng Diyos ang lahat, tayo ay nandito pa sa mundo, may panahon, mas nakikita natin kung ano yung nasa mundo. Tooye del flanek, kaya kailangan lakasan natin, tibayan natin ang ating pananampalataya. No? May mga bagay na gusto nating hawakan, kagaya ng pera, relasyon, career, pride, sariling kagustuhan, kahit alam nating dapat nating unahin ang Diyos. Dukan, dutoto, kaman, at nga, ayo, gito, fufung. Minsan, deetori duwata. Minsan, deetori tooti mga layaw ng mundo. Kaman, bilang floriduwata, palninga mani, kailangan focus sa toriduwata, dukan. Loye, karang, aglut, nanunagwa taron, ayiradble, duwata. Last, number 6, tooti importante, at iiwan ko sa inyo, bakit bang isang tao, isang mananampalataya, ay hirap na hirap siyang ibigay ang 100% na buhay niya sa Panginoon o sa Diyos. Number 6, gusto niya ng kasiguruhan bago siya magtiwala. Masyadong sigurista ang tao ba? Toote magsigurista. Pero ang pananampalataya ay kadalasang nangangahulugang magtiwala kahit hindi pa nakita ang buong sagot. Halimbawa, kagaya ng buhay na walang hanggan, kagaya ng langit. So ito yung mga pangako ng Panginoon na nasa Biblia na hindi pa natupad, pero natupad na yan dahil nasa salita niya na. Pero sa atin, dahil nandito pa tayo sa mundo ngayon, kung gusto mo talagang matutupad na hindi pa nangyari, ablem didwata kaflaom, ibigay mo sa Panginoon ng buhay mo, magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa kanyang banal na salita, magtiwala ka sa banal na espiritu, sa kanyang gustong gawin sa buhay mo. Ito yung isang mahalagang bagay. Telfonik nanda yun eh. Ang pagbibigay ng buhay sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala ka ng problema, wala ka ng takot o pagdududa. Minsan, ang tunay na panalangin ay, Diyos ko, Lord, gusto kitang pagkatiwalaan, pero nahihirapan ako. Tulungan mo akong matutong magtiwala sa iyo. Adwa tama nam. Kaya gusto to, bleka flow de erige. Bay to, toom lima di roba. Tulogo to, nabangam go, para ablego kreun de erige. No? Hindi kailangang perpekto ang panalangin. Ang mahalaga ay tapat ang puso. So kung ikaw mismo ay dumaan sa ganitong mga struggles, mga paghihirap, maaari nating pag-usapan yan ng personal kung gusto mo, no? Ano ang pinakamahirap bitawan o ipagkatiwala sa Diyos? Problema? Relasyon? Pera? Kinabukasan? O isang bagay na matagal mo nang hinihiling? Dalflanek, kamusta lawi lam di orasani? Kunun sage, di lawi lam, kutara gayagal go lecture din, ginabalo sa rol, ego taraan ni lecture mo ni. Di orasani, fan bagal ta kaflotorid wata, gare ta, la sa falniko, tagamubay ko yung Turiata Red Sign, halos na tupad na lahat ang signs maliban sa siguro yung ayumanta nun fadad banwe afala kaliralit nalo duwata. Ku research yu di internet nun sa to lugar fala kalitot nalo duwata ro ani lo sa to isla ani to kay isla la tipidig fusok rito ku fusok rito fnate lage nate lage aganti lage fnate lage knaan lage la gara taros kan fandat i kuryente dito ayrad to rito dan sangat kanibal mitayar YouTube. So dun na niya pram promise dit nalo lata hanggat ang lahat ng lugar sa buong mundo ay hindi pa nakakarinig ng kanyang salita fala kalan na fala samfulen by isinta isinaya issue ta di orasan niya issue ta ayu kableta lawil ta de didwata of course taboto to 100% nun panahonan tabotagal diniri ungad minsan galata gabori temptasyon galata mimo sala by pasalamat ta dit nalo lata di promisa Christ di kreo tamlori kanen at nabangan na kreo tamlori agitan na magpakumbaba na ni pasensya di rin sa laan at nabangan. Paulit-ulit yan, paulit-ulit. Sa laam di munabutangan, sa laam di orasan na ni, sa laam di sunod falik o tabogam lawil, garaad wata yefa. Before good masaldi ka nun, garaad wata sitwasyonam. Kaman, kuyes issue tadi eh, ayo perfectionist, isina na ye. Tanaging perfectionist, perpekato, dumati Christ to the cross. By gito, kaman man Apostol Pablo, work your faith with trembling, no? Paghirapan mo, pagtrabahuhan mo ang iyong kaligtasan sabay ng skato o gati magsisikap ya kayaan man tafungan ni mo Christ kanan ni mo to di cross na tableto lawil to di kanil Christ kuya san fat santo tarine san filata ay yung kaligtasan wala tayong dapat gawin kahit na isang konting bagay para maligtas tayo. Pero ang issue dyan, pagkatapos tayong niligtas ni Christ, ano naman ang gagawin natin para kay Kristo? Kamanto tatip maning kamot gito ani programa bong kafid watagara yufolgamo mandun ani Sir Bert or Brother Bert nun sponsoran ni nun mula ikagolan. Fugafat ko rigamo, ani programa ni Logotik Do. Logotik, yung pag-ibig ko lang sa Panginoon, pag malasakit at pag-ibig ko sa inyo, walang sumusuporta sa programang ito. Kung may sumusuporta, ihingi lang ako sa inyo ng panalangin para bigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng katawan, katalinuhan, masusten ang ating mga pangangailangan. Andaan na ni Logo Personal Ministry, partnership natin sa Far East Broadcasting Company sa 1062 DXKA at saka nung nagsisimula pa tayo, nung nagbabayad tayo dito, may mga kaibigan tayong tumulong para may maibayad tayo sa radyo. Pero sa ngayon, salamat sa Panginoon sa Far East Broadcasting Company. Libre na yung ating programa. Talo o toblaan din eh. Pag gusto tagito, talo din eh. Na lot na mag-hosting din eh. Bay, kumanyo, binabayaran ba ako dito? Wala. May honorarium ba ako dito? Wala. Bakit ako dito? Ano ang hinihindi? Ano ang bat ko to ginawa? Mahal ko ang Diyos. Mahal ko kayo. Dadfanex, kununggal kayo ang topic, nakugal nun kayo ang salak, nakugal nun noam, yadagit Gubert Labuaya, yado numero 0905-853-4161 na nang yuglifat kada alas 5 imidya kal, alas 6 imidya kada biyernis, dini, di 1062 DXKI, nun gito programa, programa del blaan, bongka fie, adwata, fie kifo, digamo.
1: Inyo nabatian ang bongka fie, adwata, ang pagkamaayosang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, diri lamang sa 1062 DXKI.

0: mga utod, mga kaabyanan. It's Friday once again. Kag ina-welcome ko kamo sa aton nga programa, ang Friday nga edition sang Salmo. Ining inyo ko boss nga alagad si Brother Hill Gasataya. Kag ina-abi-abi ko kamo sa aton ning pag of the night sa kahanginan sa masunod nga 30 minutos ang aton chimpo.
1: Mga kauturan, may mga butang naman kita nga dapat naton istoryahan. Kagabi nyo mga utod, ang aton katuyuan nga ang may broadcast kita parehas ni para nga madala naton ang pagpakamaayo sang Ginoo pagi siya pulong kag makadala kita sang pagpanatawag bala mga utod nga word of edification. Mabakod kita, maglig-on kita samtang nga nagapadayon kita sa pag-alagad sa aton Ginoo, no? Kaya ang pagtuon naton sang Biblia mga utod, why na iya nagauntat kay tibangod na Christian na ta, nag-mature na kita. Padayon ina, no? Padayon ina, why na iya nagauntat, kumbaga sige-sige niya ang aton pagtuon ang pulong sang Ginoo, kay hindi man tanan nga butang nga ari sa pulong sang Ginoo na intindihan tanagid o kunahang pantanagid, no? So adlaw-adlaw ginaya ang siya hambal gani sang Salmo nga, O Lord, in the morning will I direct my prayer, unto thee will I look up, no? Dala ang pagpangamuyo kada adlaw. Di sa sininga hapon mga kuturan, ano ang aton yang istoryahan naman. ang aton subong istoryahan, kung may mga Biblia ka mo, dalon ko ang inyo attention diri sa Salmo Kapitulo 8 kag nga siguro bilog ini nga chapter, no? Oo, mayo gid guro nga bilog nga chapter ni. Oo. One among my favorite psalms is Psalms chapter 8, because ang Salmo Kapitulo 8 nagahatag ini sa aton sang ideya kung ano kita sa atubangan sang aton Ginoo. Who are we, no? Who are we in the sight of God? Amo ni siya ang content sang Salmo. Ano bala kita sa atubangan sang Ginoo, no? Basahon ko diri ang pilalang ka bersikulo nga nagasiling, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Out of the mouth of the babes and the sucklings, thou hast ordained strength because of thine enemies, that thou mightiest steal the enemy and the avenger. Ang verse 3, dinigid kita karon, no? When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon, the stars, which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him? And the son of man that thou visitest him. For thou hast made him a little lower than the angel, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hand. Thou hast put all things under his feet. Verse 7, all sheep and oxen, ye and the beast of the field, the fowls of the air and the fish of the sea and whatsoever passeth through the path of the seas. O Lord, our Lord, how excellent is thy name. Duha ang tema sang sining nga chapter mga utod, no? Number 1 gid ang pagdayaw bala sa Ginoo sang mga ginhimo sang Ginoo sa iya mga kamot. Kag ikaduha, makita man naton dire ang worth bala sang isa ka tawo. Kita bala nga mga tinuga sang Ginoo, ano ang bili naton sa tubangan sang aton Ginoo, no? So amo ni nga aton istoryahan sa sining nga hapon mga kauturan. mamangkot ko sa inyo, was there a time sa aton nga casual nga mga conversation or sa aton nga mapag-inukdanay sa sulod sang aton panimalay or more so sa sulod sang aton simbahan, was there a time someone told us nga ikaw special, ikaw nga tao. O kung baga may naghambal ba lang nga importante katod nga klase ang Kristohanon. Nga, no? So kung mabatian ta na siguro nga pululungon ka nami man siyang balatsyagon ta, no? Kag ma-appreciate ta man bala ang worth naton bilang tao, no? Bilang, especially bilang anak siyang Ginoo. Pero kung kisabla mga utod, human as we are, bisan pa sa amon ng mga manog alagad sa Ginoo, igalagad kita sa pulong, isa may mga butang gidyatod ng mabatian naton nga nagahatag bala sang kasakit sa aton tagipusoon, o kung pulong bilang akong mabatian naton, makasiling kita nga waay na kita sang waay balasang bili ang aton nga kita as a person o kung ang aton pagpangalagad, no? Ti mga kauturan sa sini nga hapon, diskubrihon naton ano kita sa atubangan sang aton Ginoo. Ayhan, ano lang kita, isa lang kita kapudyot nga yabok sa tubangan sang Ginoo. That might be correct, no? Kay tinaghalin man lang kita tuod sa yabok mga utod mo. Isa kapudyot nga yabok, dira kita naghalin, no? Pero amo lang gid kita bala sina, no? Amo lang pamangkot naton. Amo lang gid man bala kita sina. Asta lang kita dira. Kung aton lang tawon ang ginbasa naton kagaina, ang nagsulat sini nga Psalmist diri sa Psalms chapter 8 sa mga Bibles na dabla mga utod. Diri sa my verse 4, siling niya, ano gid ako nga klase sang tawo nga ang dumdumon mo ako Ginoo? No? Kag nga ang bisitahan mo gid ko, no? What is man that thou art mindful of him, and the son of man that you visit me? Okay? So ano ini, nagahambal ini nga ang nagsulat sang sininga salmo, whoever wrote these psalms, na diskubrihan niya ang ginatawag niya nga self-worth before the Lord. So therefore, mga utod, kita nga tao, hindi lang kita yang isa kapudyot nga yabok sa tubangan sang Ginoo. Kay nga oo, ang lawas nato nagikan sa yabok. Pero if we go back to the account of creation, hindi bala diri sa Genesis naghambal diri nga when God created man, he breathed into his nostril the breath of life and man became a living soul. So ini bala nga pulong sang Ginoo, nag-remind ini sa aton nga ang Ginoo hindi lamang nagtuga sa aton nagikan kita sa yabok, kundi may ginhuyop siya sa aton nga ilong nga amo ang ginhawa sang kabuhi. Kag paghuyop sang Ginoo sa aton nga ilong, nahimo kita nga buhi nga kalag. Kag dira sa sina nga kamatuoran mga utod, dira ta madiskubrihan kung ano kita sa tubangan sang aton Ginoo. May something, may ara nga halin sa ginhawa sang Dios nga ginhuyop ya sa aton nga ilong. Kag ano ina, naging buhi kita nga kalag. There is that something from the Lord which he breathed into his nostril and we become a special creation before the Lord. May ara gali nga halin sa Dios nga ginbutang niya sa aton ginhawa. No, that makes us a living soul. No. Karon, we were created, talking about our self-worth, no? We were created in the image of God. Dumdumon tagid na. Amo to kagaina ang Genesis chapter 2 verse 7, no? Pag-create niya sa aton ang lawas naton halin sa yabok, pero may ginhawa ang Ginoo nga ginhuyop sa aton nga ilong kag nahimo kita nga buhi nga kalag. Amo ning reason mga utod nga sang ang tao nakasala kita sa Ginoo, waya kita ginpabayaan. No? Sang ang mga anghilis nagrebelde batok sa Dios, there was no more sacrifice for them to be redeemed. Wala. Pero sang ang tao nakasala, si Adam at si Eva nakasala, dito mismo sa Arden sang Eden ang Ginoo naghambal lang nga daan nga someday will come, the seed of the woman will come. Not just, you know, if we have to study prophecy, it talks about the Lord Jesus Christ. And He was the promised one even from the Garden of Eden. Then what is the purpose of the coming of the Lord? Ang versikulo sa Genesis naghahambal, He is going to crush the head of the serpent. He will bring the enemy into its ultimate defeat. And talking about the devil, Jesus will crush his head. Pirdigid siya, pirdihundid siya. Pero sinong ginahambal dira nga the seed of the woman? It talks about the Lord Jesus Christ. Kaya, I mean, ang isa pagi dira mga utod nga the seed of the woman, which refers to the Lord Jesus Christ, will come as a redeemer. Mag-aabot siya bilang manluluwas kag manunubos. Luwason niya ang iya kaanakan. Amo ni mga utod, ang kamatuoran gid nga nagahambal ini sa aton, nagahatag sang mensahe na kita nga tao, special kita sa tubangan sang Ginoo. Kay nga, ginpanginmatyan niya kita. Ginpanginmatyan kita ni Kristo Jesus. Huwag kita ginbilin sa isa ka miserable kag hopeless nga sitwasyon. Let us remember na ang ginhimo na sang Ginoo sa aton, kag ang ginpadalaya hindi iya anghel. Ang ginpadalaya, hindi iya propeta, hindi tao mga pareha sa aton, hindi balaan nga tao, kundi iya gid mismo bugtong nga anak nga mo si Kristo Jesus. Why is that so? Nga mo sina. Because there is that breath of God in our lives. Inang breath of God, inang Genesis chapter 1. And Genesis chapter 2 verse 7, no? The breath that was into our nostril that makes us special before the Lord. Amo niya sa mga utod ang rason nga ginpanginmatyan kita ni Kristo Jesus. And to think about that, the highlight of, you know, ang highlight sang coming, the first coming of the Lord Jesus Christ, ang highlight sina mga utod, redemptive work niya mo para sa aton. Tisinugid tabi nga dumdungo niya kita. Ha? Sinugid kita sa tubangan sang Ginoo. Kaya mo na gani ang salmis, diri na ningala mo. Siling niya, what is man? Ano kami? What is man that you think about me? What is man that thou art mindful of him? Meaning to say, mga utod, ginadumdum gali kita sang Ginoo. Dito pa lang sa garden sang Eden, may plano na gali ang Ginoo. And the Son of Man, kami ng mga tao, nabisitahan mo kami. That thou visitest him. San o nagbisita? How? Mangkot. San o kita ginbisitahan sang Ginoo? Amo ato ang kuan, amo atong incarnation ni Jesus Christ. No? Amo ato ang pagpakatawo sang aton Ginoo. That was the time he visited us. I would say, mga utod, kita nga tawo, labi na gid kong Kristohanon ka, you are special before the Lord. Amo na kagay na namangkot ko, was there a time na someone told you are special? Na? Was there a time somebody told you na importante ka? Siguro sa aton, basi may harap pa tanga mga kauturan nga huwag ka-experiensya sina, no? No, may nagsiling balahe mo to, importante ka. Importante ka sa membro sa imo panimalay, naghambal sa imo nga importante ka sa aton panimalay, like that. Or ikaw membro sang simbahan, someone told you nga importante ka di sa simbahan, no? Ikaw mo nagpangabudlay, kami nga nagapangabudlay mga pastors, was there a time someone told us nga importante ka? No? Kung wala gid man mga utot, just in case nga wala gid man, hindi ka lang ya madismayo, no? Nga, kahit ang Biblia ya, nagahambal nga importante kaya sa tubangan sang Ginoo. Okay? Importante ikaw sa tubangan sang Ginoo. You think about that? That the Son of God, the Son of Man, that refers to the Lord Jesus Christ, would even give His life for you. So that makes you very special in the eyes of the Lord. Again, balik kita nga, naging special kita. Hindi man tabuot. Magkasasala man ta. Nga naging special kita sa tubangan sang Ginoo. Hindi man na to bangod nga ano kita gid, no? Ining siling nato nga special kita being a pagtuga bisa aton nagaposes kita sang gahom or we have the supernatural qualities, no? We are not like that. What makes us special, it is all because of the breath of God that is that has been breathed into our nostril, no? Ti amuni, no? Karon, when the Bible says we were created and God breathed upon our nostril, the breath of life, we, ang isa sinika interpretasyon mga utod, nga kita nga tawo, we were created with moral attributes. Kaiti ang aton bala Diyos, no? He is a person with moral attributes like God is love, God is kind, ang Ginoo mapinasensyahon, ang Ginoo balaan, ang Ginoo matarong, wala sang kasalanan sa iya. At the same time, when God created us, He created us with all these moral attributes. No? That's why we understand what is love, naintindihan ta kung anong gugma. On the other hand, naintindihan ta man kung anong ginatawag kaakig. Naintindihan ta ang konsepto sang ginatawag good and bad. Ang maayo, kag ang malain. Ang sapat niya to, hindi na kaintindi what is good and bad. Okay? Ang sapat niya, hindi na sila they don't possess this so-called moral attributes. Wala na yan sa ila. No? Kita ya may ara kita sina. Nga anak kaintindi kita, ano ang maayo, pag ano ang malain, nang panta na mga utod. Di kaso lang, when we studied the Bible, especially sa ginatawag nga hamartology or the doctrine of sin, di maintindihan taman mga utod nga bisa nakabalo kita kung anong insakto, kung anong sala, pero ara ginayatod sa aton tagipusoon, sa aton nga nature, nga many times we even choose ginapili tapayagan yung pagpakasala bangod nga ang aton nga kinaugali, no? We were morally deprived because of sin na, no? So but anyway, we have the concept of what is good and what is right because we were created in the image of God. Importante kita, no? Ikaduha diri nga butang mga utod nga gusto ko dalon sini nga hapon, kag I hope makadalaman ni sa aton sang nga maka ano bala kita, makalantaw kita sa another greater scenario sang aton kabuhi nga Kristohanon. Everyone has a worth. Everyone has worth. Kada isa sa ako ton, may bili kita, yeah? No, may bili kita. Kaya nga aman, inibala ang Psalms chapter 8, ginbasa natong kagaina, dira sa verse 2 nga nagasiling, out of the mouth of the babes and sucklings, thou hast ordained strength because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy and the avenger. Nga agin mentionar dire sa sininga salmo, gikan kuno sa baba sang mga gagmay bala nga kabataan, ginafed pa sila sang gata sang ilang iloy, you have ordained strength. Actually nagwonder man ko sini mga utot nga ano, you have ordained strength in the mouth of the babes. Mga utot, kabalo ka mo, ang tawo, kita nga tawo, the weakest point in our lives, ang pinaka maluya, no? Pinaka vulnerable nga times ang atong kabuhi, amo sang bata pa kita. Oo, sang bata pa kita. Kay ang bata pagkatao yagikan sa lawas ang iyang iloy, di wala na siya kusog. Wala na siya sang ihibalo. Kag wala na siya sang instinct for survival. So kung ang bata nga bago na tao, if you have to leave that baby by its own, it's going to die. Mapatay na siya. Lain kita ya mga utod sa sapat. Lain kita ya ikumpara yate kita nga nagdako sa uma, kakita bila kita ya sang kanding. ang kanding niya pagbata sang iya nga iloy after 30 minutes ang kanding bagong bata gadlagan-lagan na kag nagsaka na to sa bungyod. No, a very common scenario sa aton balay nga nagdako sa uma nakita ta na no in a matter of 30 minutes ang iyang baby kanding na gandalaga-gandalaga na. Pero that is not so. Hindi na iya pareha sa aton. Kita iya mga utod. The weakest time, ang pinaka-vulnerable nga tion sa atong kabuhi, amusang bata pa kita. Bago kita na tao, kaya kung hindi kita iya pag-i-feed sa atong iloy sa gatas, kaya hindi iya tayo pag-iputo sa lampin, mapatay kita iya. No? In spite of that, naghambal ang pulong sang Ginoo. From the mouth of the babes, you have ordained strength. Gikan sa sinang kabataan, may gintigana, ikaw nga kusog. No? You have ordained strength. Siguro, it's a matter of time. Nahulat-hulat ton gawa. Until such time nga ina, nga baby, maging mature siya. No? Pero may something, there is that something in the mouth of the babe, no? Kaya ang ibang sinadiring translation, mga utod, in siling diri, out of the babes and the mouth of the suckling, thou hast ordained strength, kusog, or kag ang pagdayaw ara, no? So, then, the meaning of this verse is, the weak can be God's agent of strength. Amo nang kaulugan sini, nga ang pinakaluya, ang pinaka-vulnerable nga time sa kabuhi naton, dira nag-ordain ang Ginoo sang kusog niya. Di ano gidbi ang mahimo sang bata gamay bag-o na tao man. Pero may, there is something in that person, kati persona na siya mo, no? Nadumduman ko ni Bala ang ginahambal sang 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 29. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Verse 27, 1 Corinthians chapter 1. But God has ordained the foolish things of the world to confound the wise. And God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. The base things of the world and the things that are despised as God are despised hath God chosen ye and the things which are not to bring to naught the things that are, that no flesh should glory in His presence. Ang mga butang kubos ginagamit sang Ginoo para pagarumpagon ang mga butang mga mapagon. Ang Ginoo nagagamit sang mga hindi ginman mga maalam, ginagamit niya. Ang Ginoo nagagamit sang mga butang ginadispise, verse 28. Niba lang mga butang wala naton, ginapaka-importante ang mga butang wala naton, kung sa Tagalog pa, hindi pinakahalagahan. No? Hindi mala importante. Ang Ginoo nagagamit sina, okay? Kagamiton sang Ginoo, even sa dalaggo nga butang. No? Lantawa bala ang kabuhi sang mga disipulo, mga ano gito sila hao? Wa ito sang isa sa ila nakagraduate sa dalaggo ng universidad, ah. Hindi gidman to sila ya highly educated, with in fact, insakto lang gidman tong ila edukasyon nga maging normal sila nga tao. Pero sang pagpili sang Ginoo, sang iya nga gamiton, sila ang mga fishermen. Mm-hmm. Nga asang tumbahon sang Ginoo kag rumpagon sang Ginoo ang bugal kag ang tikal, no, ang sugid bla, no, amo na ni gulayat perti kabugalon nga higanti ti ang Ginoo bla nagamit sang soldado nga amo-amo man siya kadako, ha? Oo, nagamit bala kay wala ano ang ginagamit sang Ginoo atong bata, atong pamatanon nga nagabantay sang karniro, si David. Amo to, kagula man niya si David, gani nagamit sang espada, bangkaw, kagpana. Ang ginggamit siya, tirador, natumba ang higante. Amo na, bala mga utod, this gives us the message nga many times ang Ginoo nagagamit sa mga kubos ng mga butang nga daway ta balagi na ekspektar. Basta kon gamiton gani sa Ginoo, ti it's going to do big things, no? May mga dalagko nga butang nga mahihimo paagi sa paggamit sa Ginoo sa mga simple nga mga katawhan. Ti amo kita sina mga utod. Amo kita sina, no? The other Sunday I preached sa amon simbahan. Balaan nyo mga utod ang inyong kubos nga lagad. Mahilig ako magtukar ang instrumento, no? Alin pa na sang 15 anyos plang ko. Ti sa aton bala nga nagatukar gitara, no? Sa Bisaya, sista. Bisa nang imo nga ginatukar nga gitara, hindi gid man branded. Pero kung kabalo kaya magtukar, nami ginayagyapon ang music, di ba? Isan hindi na yan malahalon, ah. Daw sa sidewalk lang bigin.

0: method kay kita hindi gid man tanami mo. We have to admit that makasasala ta mo. Damo tayo deprimsya. Pero kung ang Ginoo na ang maggahom sa aton kabuhi, kag siya na magakapot sa aton kabuhi, kag siya na ang magatukar sa aton kabuhi, ati maayo gid nga butang ang maproduce niya halin sa sining ordinaryo nga tawo na kung gamiton kita sang Ginoo, no? Can you still remember the song God Uses Ordinary People? Ng kantab lang nga ordinary people, no? Just like the little lad, he gave Jesus all he had. How the fish and the loaves of bread will, ano, and the multitude were fed. Okay? Nga ang mga kubos usually ang ginagamit sa Ginoo. The Bible is very clear. From the book of 1 Corinthians chapter 1, ito ang ginbasa naton, sa verse 29, balatod lang tawa nyo. 1 Corinthians chapter 1, verse 29. Anong ang baldira? Sa English, gasiling, that no flesh should glory in His presence. Agod nga wala sang tao nga magpabugal sa atubangan sang Diyos. Na, hindi kita kasiling, kita nga mga pastor, hindi kita kasiling nga, ah, naging amusin ang simbahan, bangod nga ti maayo gid man ko. Hindi kita sina maghambaltod. Nga, ah, kubos kita, gingamit lang kita sang Ginoo, kag sa langit wala gid sang isa sa aton nga makapadayaw sa presensya sang Ginoo. Okay? Kubos kita, pero gingamit kita sang Ginoo. Dalayawon gid ang Ginoo, no? So kabay pa mga utod nga iniblang mga ginaistoryahan ta di magpabilin ini sa aton tagipusoon. Kag nga maging kabahin ini sang aton matag-adlaw nga pagkabuhi, mag-establish ini sang mga prinsipyo nga aton i-embrace samtang gaalagad kita sa Ginoo. So, drill lang kita mga utod. Istoryahan na kita sa masunod nga kwana, nga semana. Danay naman kita. Kabay nga nga itong istoryahan na kadalas ang spiritual nga pagpakamayo sa tagsa kagisa. Sa liwat, iminginyo ko bos nga alagad si Brother Hilga Sataya. May the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form. Nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard.

0: tulad ng sinasabi sa Roma 10:14. Paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At para po sa kaalaman ng bawat isa, ang atin hong programa ay nasusubaybayan gamit po ang radyo. Meron po tayong mga iba't ibang partner stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil magkakaiba po yan, ang oras po iba-iba rin. At pwede ho tayong masubaybayan gamit ang Facebook page ng iba't ibang mga radio stations na yan. Kabilang po doon ang 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page. At gayon din po ang ating FEBC Radio TV na ating masusubaybayan sa YouTube. Tayo po ay pwede ring mapanood tuwing araw ng Linggo sa Channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Tinatalakay po natin sa ating mga nakalipas na mga pag-aaral, ito pong recent, pinag-uusapan po natin ang importansya ng biyaya sa ating buhay, sa ating kaligtasan at sa ating paglilingkod. Alam niyo, ang isang malaking struggle kung ikaw po ay naglilingkod, hindi ba kadalasan yung bang nakakapagod? Minsan ang mga words na naririnig natin, nakaka-burnout, nakakasawa, parang walang nangyayari. At ito po ay mga totoong karanasan, valid experiences. At kung kayo po ay matagal na sa ministeryo o matagal nang naglilingkod, alam niyo po na ito ay mga totoong pinagdadaanan. Kaya lang, sa kabila po ng mga bagay na ito, ang katanungan po, paano ba natin haharapin na merong katagumpayan? Paano tayo magpapatuloy sa kabila ng mga negatibong dikta ng isipan, maaaring negatibong damdamin, paano tayo magpapatuloy? Sabi nga yung kalaban daw natin sa paglilingkod ay ang mga nakaraang kasalanan, ang kasalukuyang kahinaan at ang katotohanang hindi tayo magiging karapat-dapat sa paglilingkod sa sariling kakayahan po natin. Yan po ang dahilan kung bakit merong biyaya. Kasi una, pagdating sa nakalipas na mga kasalanan, alam nyo, sa totoo lang, bago tayo humantong sa punto na tayo po ay makapaglilingkod, marami sa atin, marami na hong pinagdaanan. At ang Bible po, ang mga characters na ginamit ng Panginoon ay hindi estranghero sa mga karanasang ito. Of course, alam natin, andyan po ang mga disipulo ng Panginoon, di ho ba? Meron po tayong makikitang tax collector sa katauhan po ni Mateo. At naalala po natin si Pedro, no? While serving God, na ipakita niya yung kakulangan sa pananampalataya, lumusong siya sa tubig, umaasang makakalakad sa tubig, alam natin lumubog, nanalangin ng Panginoon, pagbalik, tulog. At hindi lang yon, he denied the Lord 3 times. So, mga halimbawa yan. And then of course, we have ito pong si Apostle Paul na kung saan sa kanyang pagsisimula ay inusig po niya ang mga Kristiyano at sinabi po niya yan sa 1 Corinthians 15 verse 9 and 10. Ang sabi niya, "For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. So mula po dito sa passage na ito, ay makikita po natin ang, sabi nga, tatlong levels. Ano po? Mula doon sa I do not deserve, hindi ako karapat-dapat, patungo sa I am what I am. And then yung pangatlong level po at nakakahangang level, yung sinabi po niya na I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. So mapapansin niyo po mula dito sa mga talata na ito, yung tatlong level na yon at ang bawat antas ng pag-angat sa mula sa isang level patungo sa isa pang level is all because of the grace of God. At ganun po ka-importante yon. Napakahirap kasi pag tayo po ay naglilingkod na walang konsepto ng biyaya at hindi biyaya ang pundasyon ng ating paglilingkod. Paano nakakaapekto? Well, una, obviously, ang pagtingin po natin sa ministeryo. Alam niyo po, pag na-realize ng bawat isa that ministry is something we do not deserve. Ang paglilingkod ay isang bagay na hindi nating karapat-dapat gawin at tamasahin. Tapos na-realize natin that it's all because of the grace of God that we can do ministry. Malaki ang pagbabago eh. Kasi gagawin natin to ng merong kapakumbabaan, pagpapasalamat, at paglaya sa nakaraan. Ilang mga halimbawa, di ho ba? Yung babaeng nag-alay ng pabango sa paa ng ating Panginoon na pinunasan to gamit ang kanyang buhok. Nagkaroon siya ng malinaw na pagkaunawa na kailangan parangalan ang Diyos na ito na nagmahal sa akin. So para sa kanya, hindi panghihinayang yung pagbuhos ng pabango na ang sabi po ng mga Bible scholars, iba-iba ang kanilang opinion, pero ang range ng presyo is from 6 months to 1 year na halaga ng sweldo. So can you imagine yung pong lawak ng halaga na ito? Ganong kamahal. Pero para sa kanya, hindi ito presyo o halaga na dapat panghinayangan, kundi ito po ay pagpapakita ng pagpapahalaga. Yung babaeng Samaritana sa John chapter 4, nakaranas ng paglaya sa kanyang life in isolation. Kasi namumuhay po siya ng patago, di ho ba? Kung makikita niyo pong istorya ng kanyang buhay, talagang namimili siya sa dalawang mahirap na kalagayan eh. Yung ikaw ay sumalok ng umaga na kung saan physically it is more convenient dahil wala yung sikat ng araw, pero alam po niya na yun din yung time na mas maraming taong sumasalok doon, so siya po ay magiging headline pag siya ay pumunta roon. And ang isang hirap naman ay yung walang taong nagpupunta, so ikaw lang, kaya lang titiisin mo naman yung init ng panahon. Pero nakita po natin kung papaanong naging matimbang sa kanya yung init ng panahon dahil kung pipiliin niya yung ginhawa, eh pag-uusapan naman siya. So dalawang hirap ano? Yung hirap na pagkikwentuhan ka at pag-uusapan ng iyong buhay at marahil ikokondena ka. At yung kabilang side naman, yung challenge po ng pagsalok dahil sa hirap pagdating sa tanghali. And yet, sa kanyang karanasan, she found freedom through Jesus. Kaya nga po, natalakay din natin yan. Then of course, ito naman kay Apostle Paul na napakagandang lesson niya. Ang sabi niya, by the grace of God, I am what I am. So yan po ang napakahalagang magtutulak sa atin sa wastong pananaw pagdating sa paglilingkod. Ano ho bang epekto ng biyaya sa paglilingkod? Well, nais ko pong balikan yung statement natin ng isang pagtatalakay na ang sabi nga natin, ministry that is not based on grace is toxic. Ang ministeryo po na hindi nakapundasyon sa biyaya, toxic po yan. Anong ibig sabihin ng toxic? Kakalason, kakapagod, nakasira, na habang ginagawa mo, lalo kang nananawa, napapagod, lalo ka nagiging bitter. Bakit po? Kasi ang problem po is that it is built on expectation, hindi intention. Ang nagiging problem po ay performance. Ang nagiging problem po is we lose patience with people. Pero ang Panginoon, makikita po natin, dahil sa kanyang biyaya, talagang sa kabila ng ating kabiguan, sa ating kapalpakan, sa maraming beses na tayo po ay nadapa ng paulit-ulit, pero ang kanyang biyaya po ay talagang sadyang napakasagana. Kaya nga ho, mapapansin nyo, ang Diyos hindi nananawa sa atin eh. Kung maghahanap lang ho tayo ng pagsasawaan ng Diyos, hindi na ho tayo lalayo. Itingin na lang tayo sa salamin, tayo ho yun. How many times have we failed Him, di ho ba? How many times have we not done what is right? So, mapapansin nyo po na talagang pag walang konsepto ng grace, tayo naman yung titingin sa tao with condemnation, with expectation, and then ang bawat failure, ang bawat hindi nila pag-abot sa ating expectation, ang bawat pangyayari na hindi nangyari sang-ayon sa ating preference, ay magdudulot ng pagkainis. Pero pag ang tingin natin sa ministry ay biyaya, alam niyo po, bawat paggawa, kahit nasabihin mo wala pa yung result, meron ng pagpapasalamat. Kasi ang tingin natin sa ministry ay biyaya na galing sa Diyos. Ang bawat paglilingkod ay tinatanggap natin na hindi nating karapat dapat na tamasahin, pero in-extend ng Panginoon sa atin. When we look at people at umaasa tayo na ang dami ko nang ginawa para sa inyo, dapat sana'y ganito ang isusukli ninyo. Pagka ganun po, alam nyo, mapuprustrate tayo. If you've been in the ministry long enough, alam nyo po na totoong karanasan yan. Talagang nakakaubos, di ho ba? Nakapagod. Talagang maghahanap ka eh. Kasi minsan po, ang tagal-tagal na panahon na ininvest mo, inilaan mo, tapos bigla na lang mawawala yung tao at para bang ang feeling mo, Lord, ano ba ito? And we feel tired. At yung pagiging pagod na sinasabi natin is a different kind of tired. Yung klase ng pagod na hindi kayang daanin sa pahinga. Yung klase ng pagod na hindi nakukuha sa pagtulog lang. Yung pagod ba na nanawa ka na dahil paulit-ulit na ikaw ay umasa tapos nabigo ang iyong pag-asa. Kaya po, yung grace changes the way we do ministry. Because it changes the way we view ministry. It changes the way we do ministry because it changes the way we view ourselves. Sa halip na nandun yung entitlement, ay napapalitan po ng humility. Sa halip na nandoon yung kaisipan na I deserve better than this, ang nasa isip po natin, Lord, this is something I do not deserve. And yet, binigay, pinagkatiwala mo sa akin, because of Jesus Christ. It is by your grace. It changes the way we view the people we serve with and the people that we serve. Sapagkat nare-realize po natin na yung biyaya pag nilagay natin sa ating perspektibo, nagbabago eh. Nandun lang yung compassion, yung pagnanais na mag-reach out and just wanting to be a blessing to these people. Kaya po, napag-aralan natin, sabi nga natin, if ministry is not focused on and motivated by God's grace, it can become driven by human effort, performance, or self-interest rather than by the gospel. Love is replaced by obligation. Grace produces grateful and joyful service. Without it, ministry can become a burdensome duty motivated by guilt, fear, or the desire for recognition. Kaya ano pong nangyayari pag nandun ang biyaya? So, yan ang gusto kong tingnan natin sa pag-aaral na ito. Una, grace gives us a new identity. Marami na po tayong nakausap, and from time to time, tayo rin bilang mga taong may kahinaan, nararanasan natin to. Yung bang isinusumbat sa atin ang kamalian, kahinaan ng ating nakaraan. Di po ba? I've seen this many times with people na nandun po sila na parang, Lord, hindi ako karapat-dapat, Panginoon, nakakahiya, naglilingkod ako sa iyo, pero ito ang aking nakaraan. Naalala ko minsan may lumapit sa akin, actually hindi lang minsan, no? Several times. Ganyan ang diwa. Pastor, ano ba ito? Naglilingkod ako, pero nararamdaman ko na hindi ako karapat-dapat, at nahihiya ako dahil sa aking nakaraan. Alam niyo po, ang isa sa bagay na aking nasabi, parang mas kakabahan ako kung dumating ka na sa punto na hindi mo na nararamdaman yan at ang feeling mo karapat-dapat ka na dahil sa sarili mong pagsisikap. Yung mapaalalahanan tayo ng ating nakaraan, well, nandyan po yan. Pero tandaan niyo po, hindi yan ang kabuuan ng katotohanan. Dahil yung nakaraan na yon, bagamat totoong nangyari, ang biyaya ng Panginoon ay nagpapalaya. Whoever is in Christ is a new creation. The old has gone and the new has come. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, I am what I am by the grace of God. Pangalawang bagay po na ito'y napakahalagang bigyang diin kasi minsan ang maling pananaw sa biyaya sumisira sa maayos na paglilingkod. Grace does not excuse us from serving. Kailangan nating maintindihan na hindi po tayo binigyan ng biyaya para itolerate tayo sa isang uri ng pamumuhay na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Isang uri ng pamumuhay na hindi nararapat. Kailangan po nating makita, maintindihan na hinango tayo sa ating nakaraan hindi para itolerate sa ating kamalian. Hinango tayo para bigyan ng panibagong simulain. Kaya nga, si Apostol Pablo, sabi niya, I worked harder than all of them. Grabe yun, ano? Hindi po yan salita na nagmamayabang sapagkat ang sabi niya, yet not I, but the grace of God that was with me. So ito po'y dahil din sa biyaya ng ating Panginoon. So, kung iniisip po natin, total, may habag ang Diyos, may biyaya ang Diyos, mauunawaan naman niya ako, palalampasin niya ito. Kapatid, hindi tayo binigyan ng biyaya para manatiling lugmok at manatili sa estado ng pagkakasala. Yan ay isang malaking kamalian. At alam niyo po, paminsan may mga tao na imi-misuse ang grace. Ang sasabihin nila, total may biyaya ang Diyos, magtutuloy ako sa kabila ng kasalanan. Alam niyo ho, ibang usapan yung meron kang pamumuhay sa pagkakasala, tinanggap mo yung biyaya at nagsisi ka at binigyan ka ng panibagong simula. Ibang usapan ho yung pipilitin mong pagsabayin yung maling pamumuhay sa paglilingkod dahil iniisip mo, total may biyaya. Kinakailangan may paglaya, di po ba? Yan ang purpose ng grace, para lumaya. Hindi para pagsabayin ang mga bagay na mali at hindi katanggap-tanggap doon sa ating paglilingkod. Hindi para pagsabayin yung bagay na hindi nais ng Diyos doon sa ating paglilingkod. Grace does not excuse us from serving. And then number three, grace produces effectiveness. Sabi niya, His grace to me is not without effect. Merong resulta. At ang resulta po noon, yung pagbabago ng buhay nitong si Apostol Pablo. Yan po ang epekto ng biyaya, di ba? Talagang effective in the sense that it makes you fruitful. And sometimes, ito po gusto kong bigyang linaw, hindi po yung fruitfulness na ayon sa gusto nating resulta, kundi fruitfulness na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, hindi rin tama na isipin natin na lahat magiging malaki ang ministeryo, lahat magiging kilala, lahat malawak ang impluensya. Sa Bible po, hindi naman ganun eh. Si Pablo, alam natin, marami siyang nagawang paglilingkod. He wrote half of the New Testament. Ginamit siya ng Panginoon to reach out to a lot of people, to establish mission points. Pero sino ba yung nagdala ng ebanghelyo sa kanya? Diba, sa Acts, mababasa po natin yan. Isang tao na hindi nga kilala, pero siya po ay ginamit ng Panginoon. We may not know him, but sa kanyang biyaya, sa biyaya ng Diyos, ginamit niya yung si Ananias na yon to reach out to Paul. At siya po ay nagamit ng ating Panginoon. Kaya nga, mapapansin niyo po, sometimes ang gusto natin, malalaking ministeryo, siguro, paminsan, sa likod ng isip natin, we want to repay God for His grace. Ang biyaya po, hindi yan binabayaran. It is freely given. Yung ating paglilingkod na merong pagpupursige at pagnanais na mamunga, hindi po yan para bayaran ang ginawa ni Jesus. Yan po ay para maging tapat sa pagtawag ng Panginoon. Ang mahalaga is maging tapat. Kung ano magiging resulta niyan, whether it becomes a big ministry or it will remain a small ministry, it may be a ministry to many or a ministry to a few. Ang importante po roon yung katapatan natin kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Yun yun eh. Kasi as far as the Bible is concerned, ang iglesia po ay binubuo ng iba't ibang bahagi, iba-iba ng role, at hindi pwedeng lahat itatanyag. May mga parte talaga na hindi na natin mapapansin. Pero ultimately, tandaan niyo po ito, dahil nakikita ng Panginoon ang ating ginagawa. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is never in vain. Hindi nasasayang yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya hamon po talaga yan para sa atin. So grace gives us a new identity. Grace does not excuse us from serving. Grace produces effectiveness. And grace keeps us humble. No? Nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi reminder sa atin to eh. Hindi sa lakas mo, hindi sa husay mo, hindi sa galing mo. Naalala nyo sa 1 Corinthians 3, iniba yung mga tagasunod nitong mga apostol. Kanya-kanyang bidahan eh. Sabi ng iba, susundin ko si Pablo, ako kay Apollos, ako kay Pedro. May kanya-kanyang rason. Pero paano pinaliwanag ni Apostle Paul? Ang sabi niya, kung effective siya, si Apollos, at kung sino pa man sa paglilingkod, hindi ito dahil sa kanilang sarili. Ito ay dahil sa pagkilos ng Diyos. Ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Hindi nga natuwa si Pablo na ginagamit siya para ikumpara sa iba. At para bang may mga followers siya, yung iba wala. Hindi niya kinagalak yun. Ang totoo, tinuwid niya nga yun eh. Dahil pinapaliwanag niya, ang Diyos lang ang dapat bigyan ng kaluwalhatian. Sa kanya nagmula ang kakayahan, siya po ang nagbibigay ng effectiveness, at siya ang dapat maitaas. Hindi natin dapat isipin na tayo ang dapat maitanghal. Kaya nga, yung ministry, a ministry that is centered on God's grace, remains humble, it is faithful to the gospel, compassionate toward people, and dependent on God rather than on human strength. So yung kabaliktaran niyan, napakatotoo din. Kung napapansin na po natin na nawawala na yung humility, napapalitan ng sense of entitlement, we are no longer faithful to the gospel, ang nangyayari po, we sugarcoat the gospel to be more acceptable sa kaisipan na mas mainam na lumapit ang tao na hindi na o-offend kaysa yung merong confrontation ng kanilang kasalanan according to the working of the Holy Spirit. Yung nawawala na yung compassion po natin at napapalitan po ito ng irritation toward people, or we are now dependent on human strength rather than on God. Yan po ay mga kalagayang mapanganib at hindi tayo dapat malagay dyan sa ganyang kalagayan. Kaya nga po, if you are doing ministry or if you're planning to be involved in ministry, yung pundasyon, biyaya. Hindi pwedeng mawala eh. Hindi tayo pwedeng umabot sa point na entitled tayo. Because it's not about us. It's all about God. Sa Kanya po. Siya ang ating itatanghal. Siya ang dahilan. Sa Kanya ang kapurihan. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Muli, ito po ang inyong lingkod, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form. Nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa inyong biyaya na kailanman ay di namin mauubos. Salamat po Panginoon sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay, dakila sa lahat at tunay na nagmamahal magpakailanman sa bawat isa sa amin. Panginoon, maaring sa araw na ito kami ay pumalpak sa maraming bagay, subalit salamat sa iyong biyaya na kailanman ay yumayakap sa amin sa sino mang lumalapit sa iyo at humihingi ng tawad. Ikaw ay tapat at kaya mong magpatawad sa sino mang lalapit sa iyo at hihingi, iwawaksi ang kanyang kasalanan. Panginoon, sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu, tulungan mo na magkaroon kami ng power and desire to honor you in all we do, so that we would continue, O God, to proclaim you through words and indeed. Panginoon, meron po kaming kaaway who prowls around like a roaring lion seeking someone to devour, and all he desires is to kill, steal, and destroy. Ngunit Panginoon, greater is you who is in us than he who is in the world, according to your word. Kung kaya po aming pinagkakatiwala ang aming sarili sa iyo, tulungan mo Panginoon na kami ay managumpay sa aming kaaway. At sa biyaya at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, kami ay mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito pong among summit dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming marami pong salamat at nawa po ang ating buhay ay patuloy na magturo sa iba ng daan patungo sa ating Panginoon. Mag-comment lang po kayo sa ating Facebook page at nawa po patuloy tayong magpanalanginan, magpalakasan sa isa't isa sa ating pong paglakad sa mundong itong ating ginagalawan. Ako po muli si Ruth Larama Dizon. Hanggang sa susunod na pagkakataon po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imong sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through

Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Welcome na usap sa itong programa. Ika-15 sa Agosto 2026. Aha. So, pahumanay na po ning atong ano ha. Katunga na po sa bulan. Humana po ning Agosto. Okay. Of course, upod naton karon na nga aga ang aton mga partners. Good morning sa aton mga partners diyan, Kuya Julius and Migo Anson. Kumusta Kuya Anson? Okay na bala ang aton nga audio?
1: Sa umamalinaw ang hangin.
0: Ayan, thank you Lord. Para pa kita karon. Happy Kanayawan Festival na special episode later on sa atong Agri Tips.

agricultural products, not just agricultural products, but then how nagkahiusa ang atong mga tribo dinhi sa Davao. Well, good morning para sa itong mga partners na sayo pa kayo sa kabuntagon na nag-preparar na alang sa atong activity nga mahitabo diha sa atuang Kadayawan Festival, especially sa kaning tribal nga mga sports o tribal games. O kung ako mga partner sa Davao Photographers Club, good morning sa itong mga miyembro diha. Kumusta man mo? O si Press June, matugi daw ni sa ano, nang hagad na ni nga mag-shoot para unya o para ugma. Mm-hmm. Sa magiging yung para ugma? Tomorrow we will have our kanang float parade. And then, of course, na mga bulak na matong makita din sa Davao. And of course, pagka grand showdown diha sa Coastal Road, ang indak-indak sa kadalanan. Yan. Well, of course, ato ang agri-news later on. Unsa man ang mga balitang pang-agrikultura nga panghitabo, especially in regions 11 and 12. Oh, especially nga naapoy, ano dari ha, gawe pahigayon nga isa sa mga dako pun nga Congress. Unsa kaya ni nga Congress atong paminawan later on sa atong agri-news. Well, sa tanan natong mga mag-uumang sayo po kayo na balik kita sa uma. Pangape o adto na sa uma. Dito ang paglaw mo to, balik kita. Ay, good morning, Daddy, kay Ma'am Rachel Dignady, si Humpog. Ma'am, salamat kayo for being with us and hope to see you later. And yes, so naday ano ha, bisita na to gikan po ni Sambuanga. Part na mga igsoon ni Ate Ibon. Como bisita daw ta sa atong learning sites later on ha. Hopefully makalaag by Monday. Pero and of course, no, sa atong mga partners na tuloy-tuloy po, nadya sa atong mga sayutang buhita mo tindugog magtinabangan market o atay price watch muna karon ha. Pero katong akong giawag ang atong mga partners nga namati sa ato sa duha ka istasyon. Especially diri sa 1197 DXFE ug 1062 DXKI na ay ginahimo na to nga kanang survey. Kung unsa ba gyud ka dugay ang usual ninyo ginahatag survey about the station ug unsa poy pwede na to ng unsa ba pwedeng himuon? No, unsay mga for our programming ni sa FABC siguro no para malaman po nato kung unsa pa mga programa ang inyong gusto madungog o unsa pa kailangan nato i-improve. No, mamalihog ko sa tanan nato mga listeners sa Facebook page, no. Malihog ko og nakapin man na siya. Malihog ko og butang o tubag ang atong short na survey. Dili kayo taas, mubo ra gid kayo. And that will help the management, especially kay Ate Ma.

Agi o kay Mega Joy. Look at ano mga programa, ano ang dapat himuon nato sa atong mga programa dinhi sa istasyon. And likewise, kanisa tong ano pod sa atong programa sa balik kita sa uma, we would love to hear from you. Kung pwede po, mahatagan po mininyo og feedback, how do we i-improve ang atong mga programa, especially sa mga programa nga inyong mapaminawan din hi. Good morning po dyan, kabsat natin na Ma'am Maribet del Rosario Advincula. Ma'am, naimbag na daw sa iyo amin. Ayan. Sir Amadeo Solitrino, good morning. Thank you very much for being with us. Kuya Jeyo, good morning. Thank you sa imuhang pakiguban kanamo karon. Of course, ang itong mga partners, no? Diha sa Yellow House Coffee Shop. Risa Davao, katilaw kita sa inyong Magpet Excelsas. Lami kayo, lahi pod og taste. Distinct kayo siya sa dili siya pareha sa uban nga Excelsa na akong natilawan. Very unique ang kaning atong natilawan din he. So, kana if you can visit pod ang atong mga kaubanan nga naay mga coffee shop ay. Oo. Ano sa daw may mga pini, Ati Magi. Ready na itong imuhang, Ati Magi, machine. doon ay mga interesado, we will have a coffee appreciation day. Diha sa ito ang istasyon, 1197 DXFE. Tani, dira man sa ano, no? Sa DXKI. God willing, no? So we're praying for it. Kung kinsa tong interesado o palihog daw ko o gaano, atag sa amo ag feedback ay para mabalaan po na to soon. Kano sa nato schedule, maybe by September na yun eh. No? Okay, busy pa mang yun ning Agosto. Well, sa itong pagbalik, ang atong Agri News. After this,

Koma, ito po ang Agri News ngayong linggo. Mga maiinit na balita hatid sa inyo ng 1197DXFE and 1062DXKI. Balitang pang-agrikultura ngayong linggo, August 15, 2026. Ito po ako si Kuya Janos Lakyon, ang inyong tagapagbalita at para sa ating mga headlines. ₱218 million farm road itatayo sa Tibuli. 44 na kabataan naglatag ng agribusiness proposal. DA-12 binantayan ang bentahan ng libreng inputs. DA-11 pinalawak ang kalaman sa halal products. Hybrid corn sinubok sa Davao del Sur at Mindanao mango industry pinalakas ang competitiveness. At ngayon para sa mga detalye ng ating Agri News ngayong linggo, nakatakda ang simula ng construction ng Maandatal Farm to Market Road sa Tibuli South Cotabato na inaasahang magpapadalid ng sa pagdala ng mga produktong agrikultura mula sa sakahan patungo sa merkado. Ang 8.717 kilometers na project ay nagkakalaga ng 218.5 million pesos at formal ng tisimulan sa groundbreaking ceremony noong Agosto 13 sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o PRDP. Magkakaroon ito ng 5 metrong lapad na konkretong pavement at idisenyong maging mas matibay at climate resilient. Kabilang sa pangunahing produktong itinanim sa lugar ang niyog, kasava, kakao at kape. Ayon sa DAPRDP Region 12, inaasahang mababawasan ng proyekto ang hirap at gasto sa transportasyon habang mapapahusay ang akses sa merkado at mga pangunahing serbisyo. Tinatayang nasa 8,000 residente ng Barangay Maan ang makikinabang sa mas maayos na kalsada. Samantala, 44 na young agricultural entrepreneurs sa Soxargen ang nagpresenta ng kanilang mga business proposal sa Young Farmers Challenge Season 6 Provincial Level Business Pitching Competition. Isinagawa na Department of Agriculture Region 12 ang kompetisyon mula Agosto 10 hanggang 13 sa Coronadal City sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division, kabauan 33. Competitiveness Business Enterprise Proposal ang sinuri mula sa 4 na lawigan. Nanguna sa Cotabato ang 13 entries, sinundan ng South Cotabato na may 10, habang tig-5 naman sa Sultan Kudarat at Sarangani. Ang bawat kwalipikadong enterprise sa provincial level ay tatanggap ng 80,000 pesos financial grant upang punduhan at palakasin ang kanilang agri-fishery business. Mula 2021 hanggang 2025, nakasuporta na ang Young Farmers Challenge sa Region 12 ng 314 na kabataan at 210 youth-led enterprise bilang bahagi ng kampanya ng DA na hikayatin ang mas maraming kabataan na pumasok sa agribusiness.
Samantala naman, hinigpitan ng Department of Agriculture Region 12 ang market monitoring matapos makatanggap ng ulat na may mga libreng government-issued agricultural inputs na ibinibinta umano sa social media. Ayon kay DA-12, may mga subsidized farm inputs na inilaan para sa farmer beneficiaries na naiulat na ibinibinta sa Datupiang. Dahil dito, inatasan ni Regional Executive Director John Pascual, si Regional Technical Director Ray Embajador na magsagawa ng inspeksyon at sa mga pamilihan at posibleng release areas sa Datupiang at kalapit na bayan ng Midsayap. Nakipag-ugnayan naman din ang DA sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa Datupiang at Municipal Agriculture Office ng Midsayap upang matukoy ang pinagmulan ng mga inputs. Binalaan ng DA ang mga benepisyaryo na ang mga libreng intervention ay para lamang sa produksyon at hindi maaring ibenta. Ang mapapatunay ang lumabag ay maaaring ma-disqualify sa susunod na ayuda at maharap sa kaukulang legal na aktor.

Samantala, dito naman sa Region 11, pinalakas ng Department of Agriculture Region 11 ang kalaman ng mga agricultural stakeholders hinggil sa halal production at certification sa Davao Region. Sa pamamagitan ng Halal Food Industry Development Program, nagsagawa ang DA11 ng dalawang batch ng Halal Awareness at Halal Food Industry Seminar para sa Davao del Sur at Davao Occidental noong Agosto 12 hanggang 14 sa Digo City. Dumalaw sa aktibidades ang Farmers Cooperative and Associations, Livestock and Poultry Raisers at iba pang stakeholders. Tinalakay ang mga prinsipyo ng halal certification requirements, food safety, good animal husbandry practices at pamantayan para sa commercial at backyard animal production. Layunin na programa na mapalawak ang kalaman ng mga producers sa tamang halal practices at matulungan silang makasunod. Kag mga kinakailangang standards, bahagi rin ito ng patuloy na pagsulo ng DA11 sa pagunlad ng halal food industry at pagbubukas ng mas maraming market opportunities para sa produktong agrikultura sa rehiyon. Samantala, si tinampok na Department of Agriculture Region 11 ang iba't ibang high-performing hybrid rice corn varieties na ginanap sa hybrid ng Hybrid White Corn Harvest Festival 2026 sa Bansalan, Davao del Sur. Pinangunahan ng Day 11 Corn Program ang aktibidad sa OPAG Nursery bilang pagtatapos ng Hybrid White Corn Derby, isang field demonstration na sumusuri sa performance ng iba't ibang hybrid varieties na aktwal na nakondisyon ng sakahan sa Davao Region. Sinuri sa technology demonstration ang potensyal na ani, adaptability at tolerance ng mga variety laban sa peste at sakit. Layunin ang programa na mabigyan ang mga corn farmers ng mas malinaw na impormasyon sa pagpili ng mga varieties na angkop sa kanilang lugar at maaaring makatulong sa mahusay na produksyon sa pamamagitan ng field demonstration, direktang nakikita ng mga magsasaka ang performance ng bawat variety bago ito gamitin sa mas malawak na produksyon.

At para sa ating panghuling balita, nagtapos noong Agosto 13 sa Davao City ang tatlong araw na formal sessions ng ikalawang Mindanao Mango Congress 2026 na dinaluhan ng mga mango farmers, government agencies, researchers, technology providers at iba pang industry stakeholders. Tinalakay sa Kongreso ang mga pangunahing hamon at oportunidad ng industriya ng mangga, kabilang ang pangangailangan sa mas malakas na collaboration, innovation, market development at sustainable reduction. Sa kanyang closing remarks, hinikayat ni DA-11 Regional Technical Director for Operations Mary Ann Constantino ang mga kalahok na gawing konkreto programa at partnership ang mga napagkasunduan at nakapagloob sa Congress Resolution. Kasunod sa formal session, itinakda rin ang field activity at drone spray demonstration upang maipakita ang paggamit ng mga bagong teknolohiya sa mango production at layunin ng Kongreso na mapataas ang competitiveness ng Mindanao mango industry at makapaghatid ng mas malaking oportunidad sa mga lokal na mango growers. At yan po ang ating mga balita ngayong Linggo sa ating pagbabalik ang ating Agri-Dipondo.

0: Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agridi Punto, ang inyong tanggiman ng kaliwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agridi Punto. Dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agridi Punto.
1: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: Good morning!
1: Ani ana, ani ana, programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo, unsaon ang pagpanguma. Balik ito, sa uma. Mga isbutan ang bahin sa pagpanguma at tungtukikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma. Balik ito, sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisgutan. Balik ito, sa uma. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asenso. Balik ito sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik ito sa uma. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
2: Hindi nga programa, hatid ka ninyo sa
3: 1197 DXFE, Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.
4: Well, welcome back sa ating programang Balik Kita Sama Agri-Tips with Kuya Janos Lakihon. Atong kadayawan special no part 2. Nag-hisgot na before unsa to atong mga agritourism. Pero natong makita manggod sa kadayawan ang mga nagkadaiya nga mga pruta sama sa durian, mangustin, pomelo, suha, of course ang kakao. So basic tips lang ni ha kung mga kauma para sa mga bag-o pang ug musugod pa sa atong mga gustong mo expand sa atong pagtanom ani nga mga prutasa. And of course, kung gusto mong makahibalo pa sa dugang detalye ni ini, please contact us diri sa 1197 DXFU 1062 DXKI. Tuna na tong hisgutan kaning durian. No? So, well, ang diri sa Pilipinas noon mangyud ni siya nga pwede matanom but ayaw po sobra 900 meters above sea level. No, manang bagay kay ni diri sa Kapatagan ug ubos nga bungtod sa Davao, even diha sa tuas sa ano ha sa Lake Cebu ang kita po nato diha. Gusto ni agmayo nga drainage nga yuta dili baha sa gamay na slope. Sa pagtanom gamita ang grafted seedlings instead nga kanang gipatubo lang nga seeds, no? Kay mas paspas ni mamunga ang mga upat hangtod ka unom ka tuig imbes na pulo og labaw pa. Ang spacing usually 8 to 10 meters ang distansya, o nagdepende of course sa klase sa yuta. Ang panahon sa pagbulak, kinahanglan og tanom og usahang kun duha ka bulan nga hulaw aron ma-trigger ang flowering. Pero sa pagporma na sa bunga, kinahanglan pud ang consistent nga tubig kay kung sobra o kulang epekto dayon sa kalidad sa prutas. Ug ang pinakaimportante, regular nga pag-prune og maayong air circulation aron malikayan ang fungal disease. Okay, sa mangustin og gitawag na tong queen of fruits, apan ang tinuod dili man gid ni siya mapasinsyahon nga tanom. Kung gikan sa binhi mga 8 hangtod na pulo pud ka tuig, pero kunang usay mas the best gyud kung grafted sa marapod sa atong durian. Medyo ayaw ni ibutang sa full sun kay sensitive kayo ni sa mga labo ng bata pa ang dahon, no? Human sa pipila ka tuig pwede siya mabutang sa daghang sunlight ng spacing 7-8 ka metros matag usa. Igo nga wanang sa dagko nga ano para mayo ang pagtubo ana. Kanuna ay tubigi apan ayaw lang uyapod sa tubig ha. Ay basig musalom na pod. Ang mga mangustin di ganahan sa waterlog nga area. Of course ang atong pomelo, ang atong bantog nga Davao pomelo o gitawag po niya nga Magallanes variety, ganahan ni siya sa lowland tropics, dili mulapas sa 400 meters ibabaw sa dagat. So, of course, ang temperature 25 to 32 degrees Celsius. Ang spacing medyo lapad, unom hantod na pulo ka metros matagpunuan. Depende po niya sa yuta o terrain ni mo. Of course, pag nagtanom ta ani importante gyud kayo ning dagko nga bangag, no, kung pwede lang gani 50 centimeters sa akong gina-suggest atong mga experts pod sulti sa atong mga experts kung pwede 50 by 50 centimeters of course gamit ang mga atong mga organic fertilizer. Of course, ang kakao, known po ta diri sa tsokolate, nasa among kakao, kinahanlan po nato na kaya. So, kana ang atong agri-tips karon nga buntag, kini si Kuya Janos Lakihon, kauban ang atong Migo Anson Guadalupe o Kuya Julius Malyabo. Of course, ang atong management and staff, Miga Joy Combater o Ati Magnolia. Ako magaingon, mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso sa Diyos ang Himaya, maayong Sabado, kanatong kanan. Bye, andan.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan. At mag-
5: Abyan ang 1062 DXKIFEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon yun pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139, verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart! Sa gihapon, ako si Joy Pastoral, naga-invite sa imo nga magpamati sa aton nga program Sabado Subong. So this is Mom's Heart on DYVS, upod ang DXKI. Sister station ininamon si DXKI. Kung ara ikaw sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, mabatian kami early morning. So kamusta kamudira? Ano ang pamahaw nyo da? Ara ikaw sa South Cotabato, dira sa Kipalbig, Tampakan. Kamusta kamudira tanan? I hope maayo gid ang pamatsyag, kag manamit ang pamahaw, maayo ang pagbugtaw. Salamat gid naga-tune in ikaw sa Mom's Heart. Jeanette, okay ka lang da? Si Luz Lerma, kag si Ginny Lynn Roca, ang mga gwapa ni nga sisters, gina-welcome ta. Si Merly, Merl, okay ka da? Kamusta? Kabay pa nga maayogid ang pamatsyag. Nanding Parkasyo, welcome sa inyo ni Totong Villanueva, kag sa kay Linda sa Monte, mayad nga morning dira sa inyo. Miss Bona, welcome. Kamusta ka da, miss? Kabay pa nga okay gid ha? Kag inabala nga, get going, keep going, in spite sa mga challenges naton. Dira sa Surala, sa DXKI, good morning. Surigao Community Bible Church, welcome. Kamusta ang mga pastors dira? Sa NIR, diri sa Alegria Murcia, ang nag-tune in. Okay lang kamo da? Sa Manapla, makadto kita dira sa GBCN. Welcome, First Baptist Church of Central Hawaiian, ang aton mga engineers dira. Si Engineer Wenny, kag si Engineer Marie Jane. Si Carmi, wala ginagapulo pa batsyag. Kamusta, Carms, ang buhay? Manangkora, Mama Ming, thank you for tuning in. Kada Sabado mainstay, ini si Mama Ming present. Mama Ming, nakacheck na ko sang attendance mo. Manangkora, ara, nang chill, chill lang dabi. Si Candy, makapahuway-huway man, kay wala office. Tintin siguro, still working. Alright, salamat gid. Nag-tune in ka mo. Manang Sara A, kamusta ang pamatsyag nang si Manang Lynn J, ang akon nga friend nga si Lydia, si Manong June, dira sa Bangga Cory. Nanay Bel, kamusta ka nay? Si Maki, okay pa da. Attorney JM, si Sir Rolando Plenyago, on duty of duty. Nagapamati, thank you gid. Ang bata sang akon nga classmate, my good friend, no? Si Maika, nag-tune in man. Mikes, God bless you. Dira sa Pontevedra, si Daisy. Days pa dayon, days, ah, pagwapa lang daya, days nga pagwapa. Sa Villamonte, diri sa Bacolod City, sa kay Luri, kag kay Meredith, good morning sa inyo. Manang Feli, thank you very much for tuning in. Gagkanami isang feedback ni Manang Feli sa akon regarding the topic last Saturday, margin. Manang Merly, good morning. Miss Cheryl, how are you? Okay ka lang da? Miss Lourdes Lobaton, thank you for tuning in. Si Miss Cecil QV, kagdira sa Buena Vista, Guimaras. Nay Mercedes, good morning sa inyo ni RV. Kamusta? Maayo man ka modera ang weather ta. Ti on and off ang aton nga ulan kag init no. Si Miss June ara man da sa province of Guimaras. Good morning. Welcome gid sa Alimudyan, Iloilo ang akon dira nga prayer warrior Roda. Good morning. Ikamusta ako dira kay Preciosa kag kay Orfa. Thank you gid sang inyong pagpamati. Diri sa Bacolod City, Ma'am Els. Bote alin ini siya sa paninda. Pag abot sa balay, diretsyo kuno pag open sang radio, nag-tune in siya. Welcome gid, LCG, my good friend. sa Rosario Heights, diri sa Bacolod City, sa kay Ma'am Virgie Salgado, good morning. Kag diri sa Mansilingan, Ma'am Sara Escalona, welcome sa aton nga program. And ang akon gusto

Saturday, nag-istorya kita sa topic nga margin. Margin bala, inablang akong maghimo ka letter sa band paper, no? Kung mag-print ka, may margin ina. Left, right, up and down. So, paiguon dira natin within the margin ang content sang aton nga letter. Si Dr. Richard Swenson nagsulat sang libro nga amuni ang margin. And it refers to the space on the edge of a page where there is no text. Kag ang page nga ginabasa naton, may margin ina, top, bottom, and side. Kag ang content, halin ina sa top to bottom, to both edges, amuna ang ginatawag naton nga may margin. Kag si Dr. Richard Svensson, amuning aton topic last Saturday, nagapati ngang pangabuhi naton are like that. We add so much sa aton nga schedule, overextended, overwork, overtanan, nga wala na kita margin sa pangabuhi. No space for leisure and rest and family and God and health. Di, pwede kita nga may margin, pwede man nga marginless, pero importante nga kabalo kita mag-manage sang aton nga pangabuhi. Kay ang ginatawag bala naton nga stress, according kay Dr. Svensson, dira nagahalin ang tanan nga health hazards tungod nga overextension ang aton pagpangabuhi. So kinanglan kabalo kita mag slow down and eliminate unnecessary things sa aton pangabuhi. Remember, God never called anyone to marginlessness. Hindi pwede nga ang pangabuhi naton nang kwan lang bala? Kung ang isa pa ka pastor, PPP, pungko, pamati, pauli, and then may pawala pa. Hindi pwede nga mo ng aton nga pangabuhi. And according kay Manang Feli, thank you ng Feli for your feedback. Kung magsulat kita sa margin, ang next page, of course, why man kita galapaw gihapon, you are still within the margin as you continue to the next page. Or else kung maglapaw kita sa bottom nga margin, di ano ang guwas ang aton nga letter, kundi disorganized, law-ay, out of context, and of course, kalaw-ay gijain, no? Kag-amuman na kisa ang pangabuhi naton, marginlessness. We will continue talking about this, gamay na lang. And we will have our music break. Mom's Heart will be right back.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Si Ma'am Sara Escalona, kamusta na da? Ma'am, thank you gid nga naga-tune in ikaw. Next topic, tapos na to ang margin na to, no? And marginlessness. Let's talk about the benefits of volunteering. Lending a hand. Ara ka bala sa inyong local church community? May capacity ka bala nga mag-offer sang services mo without expecting anything in return? Kay according sa aton bala nga gintun-an, helping is one of the primary behaviors imprinted in humans. By nature, mabinuligon gid kita ya. It is a type of prosocial or voluntary action intended to benefit another individual or group of people. Ini can be in the form of sharing, rescuing, or comforting. Kag ang pagbulig is sometimes practiced in order to gain some form of reward, but it ultimately leads to altruism. Altruism, or helping without expectation of obtaining external rewards. Lending a hand. Kanami, bala magbatsyag nga may ginabuligan ka? Hindi man yung ginaisili nga kinanglan, big time, gijaya bala nga daw, dako gidya nga deal, no? Pero ina bala nga bisan magsakay ka lang sa depasahe nga salakyan, may nagasaka, dira nga kinanglan bululigan mo, may isa ka estudyante, dira nga magplating nga, ahay, hindi ya magbaton ang driver, kay ang kwarta yaya, 100 pesos, di mo tuguro ang balon niya, ti wala siya plating, nahuya-huya ang bata. Ti anugin nga sa kupon mo na, butang ta 10 pesos, 12 pesos. Ina bala nga, you give somebody a relief. Though gamay lang nga bulig, pero kanami, git sinabatsyagon, no? Altruism, ano ini ang altruism? The unselfish concern for the well-being and welfare of others. Ang key form sini nga behavior, naga-include helping people without expecting rewards, naga-share kasang imo resources, at a ang ginatawag bala naton nga normal cost, acting out of pure empathy. So ano ni ang mga examples ng altruism? Mga simple lang bala, mga basic. Kung mag-open ka bala sang pertahan for a stranger nga nagasundod si mo, especially ni bala ang mga pertahan nga mga bugat, no? Ini bala ang mga sa mga supermarket ng mga bugat bala sini, and you open the door for a stranger, that's lending a good hand. You donate money to charity, you volunteer. Pwede man, you give blood donations. Tinga ang ginahimo ni isang mga tao, haw, ang ginatawag nga altruistic behavior. Why people do it? Because of empathy and compassion. May hambal gani diri, may isa ka quotation. When you give and when you lend a hand, and the benefits of volunteering, there is a warm glow or helper's high effect that brings personal happiness. Kung nakabulig, gano, bisan bala kisa magataga lang dasang burger sa mga utilities, sa aton nga nagapanilhig, gina-appreciate na ina nila. And this is the opposite of being selfish. When you put other people's needs or safety or happiness above your own, that is altruism. Perhaps, ang pinakanamiid nga example of helping or altruistic behavior that we exhibit is volunteerism. Ano ini ang volunteerism? It is defined as the act or practice of doing volunteer work as a form of service to the community. Di makita tani usually sa aton mga local church communities nga naga-volunteer kita, manghugas pinggan, magluto, no, mag-tidy up sang simbahan, or simple things nga wala ka balaya ginaswelduhan, wala ka ga-expect anything in return, but out of the goodness of your heart. Ano ining ginatawag naton nga role of volunteerism? Whether in times balasang natural disasters, amuning pirmi naton makita, no, mga volunteers, or nag-deliver kita sang regular community services,
volunteering kung ginahimo naton in an organized and coordinated matter is an effective way nga makabulig. Ang mga volunteer workers are able to coordinate sa mga evacuation efforts, effectively nag-assist sa distribution of relief goods and medical services, and by their mere presence, nag-aid ini to abate the isolation, despair, nga mabatsyagan sa affected communities. Di mambal ka nga, hindi man ko daya pwede makavolunteer nga maghatag sa mga medical aid, no? Or mag-distribute sa mga pagkaon because ang capacity ko lang gidya. Amo lang gid ni, diri ko sa simbahan, makapangamuyo ko, maka-encourage ko, that is fine. You're doing well, you're doing right. Kagsalamat sa mga amo sina nimo nga actuations, no? Ang prayer, ang encouragement in your own simple ways, that is already lending a hand. Kagkanami sinasang balik sa imo kag ang pamatsyag bala nga, in my own small way naka-contribute ako. We will talk more about this after this next music break.